0: naging successful was handled by you as the lead prosecutor. Sa presentation, sang sining article of impeachment, the way you look at it, isa isang stingy nga sahi sang article presented. How will you present, abi, Congressman Junior? As a matter of guidance, abi, kung ikaw, ha, kay this is not only for the impeachment judges, senator judges, but particularly sa mga tao, nga makaintindi sila, masakyan nila, kag makahambalang tao, really, but hambalo sa ni, inang maka, kung hindi ka man gid maka-implant sang, tawag na to sa ni, Malaysia, mana, tawgun, o kung pagpangduduhas tao, inang makahambal ba lang tao nga ay may nahimo gid man siguro nga kasalanan ang ginakusar. How will you be presenting that if you are with the team, Congressman Junjun?
1: Okay. Si Justice Corona was convicted because he did not truthfully and accurately declare all his assets, money, and properties in his salen. So dito kami nagdaog sa end 20 votes ang nakuha namon. So ini I don't know ano ang ginakaptan din nila, pero ang nabalan ta subong nakadamo sa bank records. Kadamo nabalan ta na may AMLAC report. Kay nabalan ta nga may aras na nakaptan ang prosecution subong ng mga tax records. So, simple ang pag-present lang. Because I think, kung mas mabudlay itong confidential funds because of the nature of the funds. Budlay ito. Medyo lain to yung itong article nga. Amutoganigin tapos na din nila. Supposedly, pinakalawig ito, pero nagliput ito. So, iniiya, I think simple lang dapat ang pag-present kung ako ang prosecution din eh. Ilatag ko lang, ano ang mga propiedad niya? Kung may ara sila properties. May mga bank accounts sila. Ano mga bank accounts niya ni? And may ara mas tax records, para i-cross, i-check nila ang mga financial interest. And kung wala ini sa salen, then there will, the presumption will arise nga manifestly out of proportion. Di ba may ara nga presumption, prima facie presumption. And kung matabuin na, ang burden not of proof, not ang tawag nila onus probandi, hindi nga burden proof, pero ang burden of evidence will shift na sa defense. And the defense, kung mag-shift na ang burden of evidence, mapilitan ang defense will present also rebuttal evidence nila. Kaya ang mga first few articles of impeachment, gambal gani ang defense nga sila niya, we reserve our right na hindi na kami mag-present eh. Maano lang kami, demurred to evidence lang. Pero iniiya, once nga nalatag nila ang properties, ang bank accounts, kag wala ini na butang sa salen, then ang presumption. Under Republic Act 3019, Section 8, maset in siya. Kag ang presumption, na manifestly disproportionate ang property sa lawful income.
0: Din ang mas mag-work the way you look at it. From the outside, abi, mas makitaan mo kung kaysa Congressman Junjun, no? From the outside, kung which strategy will work better. Ang sistema nga unahon mong pinaka, butang balon sini ang pinakadako, isunod mo ang mas lang, or the second, or the bigger one, or ang pinakasimple. Which one will work sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun?
1: Well, because it is an impeachment, it should be something ang strategy mo kapag latag mo sang evidence, something na maintindihan sa publiko. Siguro ang pinakaklaro, let's say kung may pinakadako dara nga bank accounts, unahon ni na. It should be explained na clear way sa publiko nga maintindihan nila para at least hindi masulit atong Article 1 ito eh. Ang consolidation funds, medyo sobra na ito, na-board na kita sobra-sobra kay too technical. Wala gid sang clear and convincing. So ini, they will have an opportunity ang pagtulok ko. my opportunity in defense because of the evidence niyakap kanila. Pero at the same time, ang ginahambal ko dire tapropang Josiel, ang defense should be very careful. They should be prepared also sa sining article.
0: So ang pinaka maintindihan sa tao sini kung ano kadamo propiedad ya Congressman Junjun, ano kadamo deposito ya sa bangko, yes, kag ano kadamo ang mga withdrawals niya, no?
1: So, kaya ang withdrawals mo be ang AMLAC report, at least ang nabalaan ta subong because of the Committee on Justice and Committee on Public Court, Good Government Public Accountability sa Dalom, nga may in out eh. May in may iga-in nga kwarta kag may gagwa, no? So, amo nang medyo kinanglan i-explain man sa presentation sa prosecution because ang 6.7 billion, amo to kadako eh, 6.7 billion nga naglabay ko, no, sa, like, say, bank accounts, etc., of the spouses, both the husband and the wife, pero hindi man to tanan, gid nga, na may in to kag out nga kwarta. So, paano nila explain? Husto ka, do ano kadamong bank account, do ano kadakong bank accounts nila sa sulod, do ano kadamong properties na na-declare bila in it throughout the year sa salen. Amo na question.
0: Oh. So, the way we look at it, Congressman Junjun, kung din sila kung tanim may pinakadamong ebidensya, the way they look at it, yan daw baskog sila sa ebidensya, either narrations kung ano kadamo propiedad, or narrations kung ano kadamo bank accounts kag ang nagsulod or gwa dira nga bank accounts, that's supposed to be the thing para makasiling ikaw nga ang tao makahatag reactions, wow ha, really dapat explicar, yes, sang Vice President, Congressman Junjun?
1: Yes, that's it, no? Clear and convincing evidence ang kinahanglan. It's not proof beyond reasonable doubt because this is not really a criminal case. Pero let's say ang clear and convincing nga sa mind sa publiko, yes, dapat gali explain ini kay do ka klaro. So paano nila mapresente na? Amo na challenge sa prosecution during the corona impeachment. Duwa ka semana lang kami nga preparation, all in all. Pag-abot namon sa impeachment court, medyo kulang-kulang pang mga, wala pa kami sa bank records, wala pa kami sa AMLAC report, and we had to scramble para lang makakuha kami. Pero ilaya, ari na eh. And this should be a concern for the defense.
0: Oh.
1: So siguro ginatunan man isang defense, that is why kung makita mo, even si Kabutahitang, si Justice Kabutahitang, nga she never mentioned ang general principles of law in relation sa properties ni Vice President. Pero nakita mo kung do ano ka zealous, no? Ang defense sa pag-cross-examination. So, para sa akon, na may unique experience sa impeachment, nakita nila importance. Ang defense, nakita sa defense ang importance sining Article 3.
0: Oh. Congressman Junjun, questionably pa yung ipasampina sa prosecution si VP. Okay. With the principle nga inasiling, you cannot force an accused to testify against his or her personal interest. Yes. How about ang banan niya sa attorney man's carapio? Is there a possibility nga pwede ini magamit as witness, one of the witnesses ang prosecution, Congressman Junjun?
1: Sa corona impeachment, gintry na mo nina nga ang asawa and kabataan ni Chief Justice Corona, gintry na mo nina sa impeachment court, but it was denied. So ang immediate family gin-deny man. Because daw I think i-protect sa impeachment court ang rights ng respondent, and it could extend at least sa corona ang nakita ta gin-extend sa immediate family. So base, no, ang with respect kay Vice President Sara Duterte, I'm sure i-denies nila sa impeachment court kung isumpina gimacha, because again mention mo under the constitution, no person shall be compelled to be a witness against herself or himself. Pero I think dako man ang posibilidad na i-deny nila kung ang bana. Siguro 50-50 na. Depende na kung wala pa man nag-signify ang prosecution sa intention with respect sa bana.
0: Mm-hmm. And with the pace sang trial, Congressman Junjun, ma-break ang impeachment court mga mid-October to give way for pagtalakay nila sa budget sang Pilipinas. So tantiyar mo nini makatabok kita sa 2027 si Congressman Junjun.
1: If ever magtabok sa 2027, it won't be good for the prosecution. Because 2027 will be the filing na, lapit na ang filing sa certificate of candidacy. And the very purpose of the impeachment is removal from public office.
0: Mm.
1: So, ang removal from public office, pwede sa impeachment, pwede sa ibang nga bagay, diba? Pwede man sa election kung hindi ka magdaog. So, I think ang prosecution, they will try to finish it subong at tuwid. Mas maayo kung matapos nila this year, I think, ubraho nila ina.
0: Mm-hmm. So ang impresyon, sino ko tabok pa 2027, Congressman Junjun, mahambal na lang ang taong, halatong tanong ng eleksyon, total lapit naman lang?
1: Correct.
0: No.
1: Correct, sa minds ng publiko. And it was very obvious yesterday na tanan nga participants sa impeachment trial, the prosecution, the defense, and the senator judges, it was very clear nga ang audience nila, ang publiko, di ba la?
0: Oo. Okay. With that, lastly, Congressman Junjun, your message sa to si Rimatag Paramarti nga nagasunod gid sa sining impeachment trial and nagasunod also sa imo sining mga explanations para mas mapatag pagid naton ang mga nagakinabo sa impeachment court, Congressman Junjun.
1: Again, thank you so much, Atropang Josiel. Again, we're just trying to help explain sa atong pumuluyo. Pero gusto ko lang i-emphasize, of all the articles of impeachment, kay apat ini, ining subong article, ining Article 2, I think will be the battleground article. Which means, dako ni posibilidad na diri magdaganay ang prosecution versus the defense. Because diri, ini nga article, amuni ang article nga may precedent na kita kay Corona. Tag-amuni nga article, though hindi tied ang prosecution with respect sa ibang articles, medyo wala sa clear and convincing presentation. So, ini nga article, for me, would be the battleground article. And it will depend on the presentation now of the defense. I think yesterday, kung ako ang prosecution, wala ko gin-present ang justice. Kay siguro kung ako ang prosecution, madirek, hindi ako mag-waste sa isa ka trial day because kung nagadugay, hindi namin sa prosecution. So kung ako, because kung ako ang prosecution, gindiretso ko na sa presentation of evidence sa Article 2. So, balantayan ini. Once nga, there's a possibility nga makapresent ang prosecution sa Mayo nga kaso, depende ni sa ila presentation. But there's also a possibility nga nami man ang cross-examination sa defense. No? I think they are prepared and they should be prepared. Because as I mentioned, this will be, there's a potential na ining Article 2 on unexplained wealth will be the battleground article that will make or break the case of the prosecution sa kasong ini.
0: Okay.
1: So thank you so much. Kaya mabuhay ka, Katropang Josie.
0: Salamat and good morning, Gid Congressman Junjun.
1: Mahin.
2: Bullseye! XFM. Impeachment coverage.
0: There you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Now, anong pinaka-simple dari ang explanation? Ang pinaka-simple explanations, number one, dapat wala na ito ginpresentar sa prosecution si retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang. Why? Nag-drag lang ang kaso. In short, sinayang tao na takaan na lang kahapon. Kay gusto man bala sang prosecution nga ang tao makaintindi kag makakuha interes ang tao para suportahan sila. Because after all, amo na ginatawag nila nga sui generis, ha? Ang impeachment trial nga iniyay, ha? Inaya mga tinaga or Latin nga tinaga ang sui generis nga nagakahulugan of its own kind. Pinasahi niya mo. Kay hindi tanan nga mga huwes, abogado, ha? They are not only deciding on the merits and demerits of the case, but sometimes they are towing the line sa ila sa inyong mga personal and political interest. It is one of a kind, distinct. Why niya kapariho nga klase iya ka proceedings ang inatawag nga impeachment trial. Hindi man mahambal nga administrative proceedings. Hindi man kaparihos gidsang criminal proceedings wherein ang conviction dira is needs beyond reasonable doubt. Iniya, ladies and gentlemen, is based on judgment of the impeachment judges, senator judges, happens to be most of them non-lawyers, hindi gani abogado. Okay? So, hindi kagwala dapat ato ginpresentar because wala ato ma-apresyar sang publiko. So, okay, Congressman Junjun. Number two, sa sistema sang presentation, wala makabintaha dito ang prosecution. Kay kung si Congressman Junjun pa, manami kag mayad man mag cross-examine niya ang depensa. So, after all, hindi man ato expert witness opinion, kahit hindi man impeachment court, wala sa impeachment court gin qualify as an expert si Justice Tang, retired Justice Tang. So ato mga abyan dapat gin forgo. Kay it's as if, ladies and gentlemen, it was just an ordinary class day yesterday. Justice Amparo Kabutahi Tang is in front of the blackboard trying to lecture impeachment court judges, some of them lawyers. Now, for non-lawyers, that was very good. Sa mga non-lawyers. Pero, we missed sa kay Senator and Anay, Ilonga Senator, Miriam Defensor Santiago. Kay kun si Senator Miriam Defensor Santiago ato dito, most likely, tindugan ka ni Miriam kagambalon. Oh, anong ibig mo sabihin? You are trying to lecture us about the law? Do you have a doctorate degree in law? Do you have a master's degree in law? Di ba? Kung si Senator Miriam Defensor. And yet you have the guts to tell us that this is the law? Ibig mong sabihin, wala kaming alam sa law? Laban-laban na mo gina mga tirada ni Senator Miriam ay. If you want to lecture us, don't do it here. You are just wasting our time. Laban na ba na mong inang tirada, Goron Miriam ay? Sa cases like that. But our senator judges, they are very humble enough to admit nga kulang sila sa apresasyon, comprehension sang mga komplikado nga mga kasuguan parti iya sa filing sa SALN or statements of assets, liabilities, and net worth and pertaining laws that govern sa operation sa mga businesses nga may ara business interest ang subject person sa impeachment trial happens to be the vice president. That's it, ladies and gentlemen. Nangin lecturer kahapon si retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahi Tang. On statements pertaining to kuno bastos si attorney Vin Luan of the defense. Si attorney Vin Luan actually si bright lawyer. Ang hambal ni Congressman Junjun being a lawyer and happens to be the former lead prosecutor. Sila niya ang mga abogado, they are just doing their job. Lawyers understand each other. Gaintindihan na yung mga abogado. It is not just an ordinary conversation sa mga bakiro, sa mga naga-ilininom, sa mga naga-pinangapi, wherein Kag this is not just an ordinary convo sa Facebook, sa Messenger, sa WhatsApp, or if not, sa Viber. This is about discussions of law and sometimes testing the credibility of the witness. Timi mga makala-insulto. Basta maka-insulto ang mga tinaga sa una ni Miriam. Ha? Insane! Balas si Congressman John Black, mati man subong. Selinga, saan ka nag-graduate? UP College of Law. Naging estudyante kita? Yes. Senator Judge. ilan naman yung grade? Magkano naman yung grade mo? How was your grade? Sa awa ng Diyos, stress. Magpapasalamat ka nga, binigyan kita ng stress. That is a direct or indirect insult. Ladies and gentlemen, sa mga kapareos yan, most of the commenters, mga non-lawyers, hindi iya abogado, but from the lawyer, happens to be the lead prosecutor before of the impeachment against Corona, saying, naghimo lang to sa trabaho ya to test the credibility of the witness, si Vin Luan. In saying, trying to taint the longest serving and one of those loyal to the government. For more than 3 decades of serving the government, ma-impute ikaw sang malisyab lang. Ay, base ginapolitika mo lang ni? Oy, base kung gusto mo lang ma-point kasi sa kaposisyon? Cases like that. But, ladies and gentlemen, hamba ni Congressman Junjun, that's just an part of the job. Kaya tiyan mo na ganing hambal sang isa sa mga lecturers sa USLS Bacolod, si Dean Sarmiento, Ralph Sarmiento. Ang prosecution, may ila ya distinct nga obligasyon. That is to prosecute the case. Not really to convict, but to ferry out the truth. Ang depensa have their own unique sininga responsibilidad. And that is to defend their client at all cost as long as acceptable sa impeachment court judges. Number 3, ang mga impeachment court judges, they have that distinct and unique responsibility. And that is to decide whether guilty or not guilty ang gina-akusar. Point. Nagbinastos si prosecution, nagbinastos bala si depensa. If accepted by the impeachment court, it's not bastos. Otherwise, it was stricken out of the record. So wala, ginbaton sa impeachment court mo. Diba? Otherwise, kung hambaloni mo, nagbinastos ang prosecution or ang depensa, you are questioning the wisdom of the impeachment court and the judges comprising the impeachment court. Mahambal nga ti, pinabayaan nyo to. Hambal ni Congresswoman Janet Garin nagbinastos. Hambal sang prosecution nagbinastos. Ang abogado sa depensa, why ginallow ato ni Senator Chis Escudero, happens to be a lawyer and the presiding justice of the impeachment court? Why is it was allowed by Kiko Pangilinan, happens to be a lawyer, there sa impeachment court? Why is it was allowed by Alan Peter Cayetano, happens to be a lawyer? Why is it was allowed by Senator Pia Cayetano, happens to be a lawyer? Kon ato pagbinastos. Because they can, as always, admonish any bastos member of and all parties concerned sa impeachment trial. But it was accepted by the impeachment court. The line of questioning, it was accepted. Ladies and gentlemen, buta malusin eh, nga if you speak, and if you speak about may nagbinastos, nga ginpabayan sa impeachment court, you are questioning the wisdom of the impeachment court, not only of the style of a lawyer participating in the impeachment trial. So that's it. So maghambal kita nga, ay, nagbinastos, nga ginalaw kung bastosin na, ginalaw sa impeachment court, buta malusin. Why kasalig? Ha? Buta malusin eh, manggogire ang mga senator judges? Haygin pabayaan nila ang abogado nga nagbinastos. More so ang balik sinara sa impeachment court judges. Nga mga manggugiri. Ginpabayaan nila ang somebody, member of and participant of sa impeachment trial nga magbinastos. Ladies and gentlemen. Diba? So that's why sa mga katulad sini, among lawyers sa Malding Congressman Union, this is just natural to test the credibility of the witness. Diba? It's just but natural. Among lawyers, sad to say, most of the commenters are non-lawyers. That's why the way we look at it nga to niya is the way it was handled, the way it was received by the impeachment court, allowed or disallowed by the impeachment court, kay gin-allow sa impeachment court, kay gina-question mo nga somebody ang nagbinastos, buta mo lang sini, you are questioning the wisdom, the decision of the impeachment court. Hindi iya lang sang naghambal sina kon bastos gin man ina para sa imo. You know ang iban bastos, ha? Ang ila paghangop, ang iban hindi. That is subjective abi. Devla katro pang Alex. Ang iban gahambal nga sa niya. Nago na nang imo. Iban hambal na ano nga? Sa India, natural lang na sila niya. Devla katro pang Alex. That's why ladies and gentlemen, more to come this 10 o'clock scheduled today sa impeachment trial. Who will be the first or the second impeachment witness of the prosecution? Sa article pertaining to filing of statements of assets, liabilities, and net worth of the vice president. Muna garing hambal na naton sininya. That's why it was being termed as sui generis. Buta malun, one of its kind. One of its kind. If it was allowed by the impeachment court, they can as always say, this is one of a kind. This is unequaled, unparalleled. This is unique. Nga sahi iya sa proceedings. Basi ko na anad kamo sa kaso yung ginapatubal sa korte, this is different. This is impeachment trial. Alas 8:33, we'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kami nom kami ana ni katropa Alex sa Santon Gold Coffee, Santon Plus Gold Capsule, sa premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Actually ining tatlo magululupod ini dako ang makuha mo sining nga supply sang vitamins and minerals or nutrients kag natural pa ang processing sa lawas ta. Nga may hindi natural nga processing. Yes, may ara. Inang pag-inom mo bala diretso na dayon sa bloodstream mo. Iniya maagi pa sa proseso. It will be digested. Ha? Sa laon, sa aton kidney, sa aton atay. Pagkatapos, i-absorb sa ato sining lawas. So, we are still teaching. Ginatudluan tagya po ng sistema sa lawas ta. Do it in the natural way. Ang imo nga pag-function, hindi mo pag-shortcut. Kaya karon kung mang shortcut, ikaw, nakaparehos lang na katropang Alex. Nga hindi mo pagliabihan ang salakyan mo, itulod mo lang permi. Labi na gid kon manual, kag di krudo, diesel. Pwede mo kambya trisira, tapos patulod, tapakan mo, eh, kambya mo adaan, tapakan mo ang clutch para nga magtiyog sa pag-dasig na sandalagan sa tulod sa tao, buyan mo, gulpi, mandar makina. So dali maguba ang makina sina, dali maguba ang lawas mo kun shortcut mo. But in this case, amo gihapon ang sistema. So ang lawas ta hindi magtinamad, hindi maglisa. What if kontra na karon, ang nagapasulod kag hindi na sa gali kakilala because you've changed the system sa lawas nimo sa pagfunction niya, di ba? So buta mo lang sini, mamasakit ka nay kag basi magayo ka pamanang. What if hindi ka na magayo, di ba? So natural gapon ang sistema sa pag-function sa lawas ta with Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Ara na mabakal sa mga butika ng suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa A Young Building sa Yule Street atubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Kadto lang amo dira, libre dira ang konsultasyon, ara da si Doc Ray Impinado. Ara man da si Ma'am Gina, kadto lang amo dira, ara man da si Ma'am Isen sa pag-attend sa inyong sininga needs. Open ang ato sininga clinic from 9 o'clock in the morning. Bullseye! Bullseye! Mabalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon sa ato sininga pagparaga diri gihapon sa panatuntunan Bullseye. Oras alas 8:36.
3: XFM. Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Santo Lutas Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
8: The Secret of Health.
5: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The secret of health.
5: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, syadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
5: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
5: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nabalitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help!
8: XFM. Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Balance ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balance diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Check!

0: nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Makalage na ko!
4: XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, excited!

sa XFM 100.7 Ilo Ilo, alas 8:53. Bullseye! Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan Bullseye. Sa mga nagpadala sa aton dari mensahe, sa kay Ma'am Hermite, good morning. Sa linya sa Josil, salamat gid. Sa linya tag-asa ng player sa China. And that's one thing nga bintaha. Hindi mo ko na matudloan ang height eh. Bullseye! Height is might in basketball. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning Sir Josil, God bless you always, salamat gid. Sa good morning landa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, sila nga good morning everyone. And also sa kay Ma'am Idna Puray, palupangapipod sa kay Mr. Jigo Puray ho. Yeah, good morning landa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway sa Alimudyan. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Jomari Bano, nya kung ako maglantaw, hinahinay na subong ang prosecution kontra kay VP Sara, kay lapit na eleksyon, and wala nila na hit ang ila target to totally convince the public. And that's one among the many opinions pertaining sa proceedings karon or the impeachment trial against the Vice President. Sa kay Apple di Aptaba Taasan, good morning. Kay ginatamyaw yung nanda sa Tulunan na South Cotabato. Si actually North Cotabato ning Tulunan eh. Taasan family. Kag sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kag Angeles Taasan Ledesma sa Zone 2 Tubungan nga nagamonitor. Sa grupo sa mga taxi patrollers, tabla. Sa kay Mr. Rodolfo Dilapos Jr. and Company, good morning gid kag sa inyo, sininga mga pasahero, good morning. Along gid sa pagmaneho, ha? Sa kay Apple di Aptaba Taasan, good morning. Sininga sa Sipida families sa Zone 1 Tubungan, good morning. And also, dar sa Mambiranan Kalinog sa Taasan family, kag sa Tabsing family sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, good morning. And also sa Tabilid family sa Kamalunggo, Kalinog. And sa Barbasan, Tiki, kuno sa Takuyan family, da, good morning. Kag sa kay Prospero family sa Marbel, South Cotabato. And also sa kay Virginia Pareño, kay Rudy Pareño, kay Benji Pareño, kay Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Mulo nga nagamonitor gid, thank you. Sa kay Steve Ritchie, good morning gid Steve, how are you? Ha? Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning, thank you for listening. Hambal ni Joe Maribano, kung kabuan na lang balang prosecution nga ginapolitika nila, ginausar lang nilang publiko. You know, actually, this is not purely, tawag na to sini, purely legal process. Maghamal kita legal process or a court process. Just like that of an ordinary court. That's why it's being called as sui generis. One of its kind. Gina, may politika, at syempre, hindi ginman manigar na ya. What we are for in politics kon muna katropang Alex na. Sa kay Paterno si Tarpak Libar the Third, good morning gid sir, good morning. Pangapi sila ni Mrs. Yakag sa kay Doc Pateris Anpak Libaraw, good morning gid. Ay, latest update gali, si former speaker Ferdinand Martin Romualdez was already remitted to the Quezon City jail. Sinailo na siya kay hambal sang taga Philippine General Hospital, PGH. Siya hindi man na kinanglan i-confine siya sa ginabatsyag yung subong ang mga balatian kuno, ah? Tiara na siya. Buta malo siya ni bagong bihi si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Naka-orange na siya. Buta malo siya ni uniform bala sang mga inmates, mga detainees. Anong kinalan sa detainees kaga prisoners sao? Ang mga detainees, those persons accused of committing a crime, pero wala pa mapamatudan, they are being termed as detainees. Kung ikaw ay prisoner, buta malusan ni, nasintensyahan ka na, kag may termino ng imo sininga pagkapreso, that's why you are being called as inmates or mga prisoners.
Na pre, so nagid bala? Sa kay Jude La Cuesta, good morning. Thank you for listening, Jude. Ah. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay RV Chris Caceres, dere sa Tubungan. Sa kay Ma'am Lucille Capio, siya good morning. Sa staff, kag sa tanan niya listeners. Good morning, good ma'am. Kag sa pamilya Capio, dere ay sa Leon. Sa kay Nyek Espinosa, good morning and thank you for listening. Kag, ambal ni Ma'am Idna Puri, thank you, good sir. Thank you, good. Sa kay Presa Pupot Tuliesa, bala? Dara sa Haniway kag sa Forza Salt Team members, good morning and thank you for listening. Kamusta nga to sa nga September, dali na lang mag-December, no? Ano plano ta press Puput? It's already 8:58 sa ato sa nga pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. May isa kita diri ka hatagan bala sang development. Dumduman nyo to si Joanne Ibanez. Atong nadula bala daras Mandoriao. Gusto lang naton siya ni may baluan ko nakitaan gid man siya kunwai kay may mga naga-message man dari sa aton pertaining sa status ni Mrs. Joanne Ibanez. Si Mrs. Joanne Ibanez sa madumduman ninyo. Nagabantay ni sa sangbugasan ang banay ya nagabantay sang meat shop or karnihan sa sulod sa Mandoriao Public Market. Actually, hindi ni ilagid personal nga negosyo, kundi sinaligan sila sang kapitalista, happens to be ila sininga boss, ara abroad. So sila ang ginsaligan, may gina-collect sila nga mga renta sa boarding house or apartment. Pagkatapos may water refilling station pa sila, may gasoline station, tapos ang bugasan si Mrs. Joanne Ibanez ang gabantay, ang karnihan si Mr. niya na gabantay. So, gin-report ini nga na missing pagkatapos ng mga quarter to five sang aga the time nagsakay sa tricycle nga suki nila halin sa ila ginadayunan niya balay-balay sang amo nila. Ha? Daras Mandoriao. Tapos, nagderetso siya supposed to be sa South Star Drugstore. Dara lang gidla dampi sa Mandoriao Public Market. O galing sirado pa ang South Star. So nagpanaog siya sa tubang gidya sang Mandoriao Public Market sa entrance gidbala. So natabo diri, ladies and gentlemen, wala sa magkadto kay misterya nga ara sa sulod. Sabay lodo ng indulaan, may dala siya nga kwarta da mga 150,000 pesos. Si Mrs. Joanne Ibanez ang pagpati sang bana nga daw dinakop sang depresyon bangod man na talupangdan sa mga upodya dara sa gym bala sang Mandoriao dara sa plaza na kun kaysa daw may ginaistorya sa org nagaistorya sa kaugalingon niya nga nag-abot sa punto nga muni kaysang 2023 ang ilabugto nga bata napatay because daw dengue atong inkamatay sang bata nila. Since then, daw na-notice ang banay ang daw naglain bala ang panimuot ni Mrs. niya. Pero daw ginadala-dala ya lang.

0: nog wala gid, ha? So ang worry niya kay may dako nga kantidad nga dala si Mrs. mga 150,000 pesos. Ang isa lang ka natingalahan niya pagid. Kay ang liabi sang ila kwarto sa balay, sang ila amo, binili niya eh. Ah, at ito natungtong sa ibabaw sang lamisa. So ang guwaya, nga daw ginplano bala ni Mrs. ya. At the time niya, basi kon pamatsyagan niya bala, aton malang ni ha, pamatsyagan niya bala nga, daw yun sa pulos, amugin man ang kalabanan niya, ara ka sa tawag dato stable state of mind, tapos may ginabatsyag ka, katulad sini daw depression, pamatsyagan mo bala daw pabugat ka lang, daw hindi mo na kaya, pero daw yung plano yan bala, o galing, suno sa bana, wala man sang dalanga mga personal nga gamit ang asawa niya, bayo or ilislan, wala. Sulo ang maginadala niya ng sensilyo kagang ila collections, benta nga na-collect nila sa mga negosyo nga gintugyan sa ila sa ila boss. So tinguan tani karon nga ma-check sa kay katrupang Jansen Crisostomo kon bala nakabalik na si Mrs. Joanne Ibanez. Sa kay Migota William Dakinan, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kay kun wala pa sa kabalik, ato sila nga pangabay sa tanan, basi kun kita nyo bala, amuning itsura niya, na focus ta right now, amuning itsura niya. Check tabi si Mateneon, kaya tutos karnihan sa Mandoria Public Market, si Katropang Jansen, sa bana bala ni Mrs. Joanne Ibanez kung nakabalik na siya. Katropang Jansen sa update report, we'll be checking Katropang Jansen. Live report. Katropang Jansen.
1: Katropang Josil, maayong balita kay nakabalik na si Ma'am Joanne Ibanez ang gindeklara sining missing person sang nagligad nga mga simana. Katropang Josil, no? Sa matandaan naton ginapalapit ni ang kumaga na interview ni naton si Sir Jerry Ibanez ang banas ang ni Ma'am Joanne nga na missing person o gindeklar nga missing. Katropang Josil, siguro mga duwa na kasimana ang nagligad. Naisoya naton diri subong si Ma'am si Sir Jerry Ibanez kag sunod sa iya nga sa maayo nang kondisyon si Ma'am Joanne Ibanez nga nagpauli Martes sang nagligad nga semana. Katropang Josil, kumbaga nagpauli lang man siya diri, kumbaga diri siya nag-naog ko no, no sa public market sang Mandurriao kag sila nagkita iliwat ni Sir Jerry Ibanez. So siguro sa dugang sining detalye, katropang Josil, ihatag ko ang line kay Sir Jerry Ibanez, katropang Josil.
0: Okay.
2: Hello, Sir Josil.
0: Oo, sir, good morning. Ito si katropang Josil Ibanez. So good news, nakapauli na si Mrs. Nimo, ha?
2: Oo, sir, sa Martes, pati gabi, mga lasais.
0: Mm-hmm. So September 8, Martes, no? Nagligad si Mana.
2: Oo.
0: I see. Okay na ang iyasaning kaimtangan subong sitwasyon niya?
2: Oo, oh, okay mo sa Jusel. At sa nga dito sa bungon sa may balay nila.
0: Oo. Right now, dito sa ilagi niya balay, sa pamilya niya?
2: Oo, sa bungon.
0: Oo. Oh, and that's good news, no? Pero gusto talang mahibaluan kung diin sa nagkanto ang pinakagabi way sa kapauli?
2: Wala man sa panugid sa Jusel.
0: Oo.
2: Wala man sa panugid. Dasan siya may isa na guli.
0: Mm-hmm. So pagpuli, ya din siya nagderitso sa ginatinira ninyo nga balay?
2: Hindi, sa dungon siya may balay at mga gitana na bla nga napatay na bla.
0: Oo. Anong nga pitsagi ganito na dula sa September 8 sa nagpauli mo? Sunday, no? Saturday?
2: Saturday, sa aga, mga alas 5.
0: No. At pitsa 19, 20, 21. Ah, no. September, nadula sa September 5, 6, 7, nagpauli sa September 8. So, bali tatlo kagabi nga nadula siya. Why sa magpanugid kundi sa nag-tiner?
2: Why man, Sir Josil? Eh, ang ako niya, importante nga nakapuli siya, Blau.
0: Aha. So pinamang

0: lungkot siya sa mga ano ya to, kulturan niya, pamilya niya, abi, kung kamusta siya?
1: Ambot lang siya doon, sir, kay pag gabi naga, ulos ni balay ni Manong siya, diliyon mo, di ako katurog.
0: Oo. Pero ang asta subong way pasama ka pa uli sa ginatiniran yung abalay?
1: Way pa ga gapa nga inay batas ni Bungon.
0: Oo. Pero stable na, stable na ang iya sa ning kahimtangan, pati ang iya ginabatsyag to sa nagligad, bala daw may na-notice ka daw, nag-istoryas ko galingon niya, which is typical sa may mga nervyos, bala?
1: Okay man si Jusel, kay damot yung mga kinabrutal nga nagkakanto ka na kag nag-istorya, kag nag-adubsin.
0: Ah, malingaw siya, kag nalingaw man siya dito.
1: Oo.
0: So ba, sigin batsyag, yagin to na natabo sa inyo man bata, no?
1: Eh, laban-laban si Jusel. Ako gani, isa gani. Ka, kung may dawang ko, kabay ko po paparis, Nick.
0: Mm-hmm. Ah, muna lang na ang kalingawan mo. Bike-bike ka na lang?
1: Oo, magagta sa Paris Lake.
0: Oo. Pero intact man ang tanan niya nga dala? Ang kwarta niya nga dala itong binta ninyo balang nasuptan?
1: Okay man na, Sir Jusel.
0: Oo. Amula na galing, no? Medyo secretive pa sa subong. Pati sa pamilya niya, way sa manugid kundi sa nagkanto.
1: Why?
0: Pero na-check mo dito sa Forest Lake, abi, sa bata niyo bala to? Basi kon dito lang sa sagi kabalik-balik for sa sulod tatlo kadlaw na dula siya.
1: Waya pag dula to pag abigin libot na mo niya aro mulo disyon sa may po San Pedro San Chit Boulevard lapo sa Paris Lake.
0: Oo.
1: Wala.
0: Mm-hmm. Ate siguro total ara nagid man sa establish naman kayong tangan niya. Kinanglan na lang na niya guro ipa-doktor para masuplementuhan pagid sa kung anong kinanglanon nga mga suplemento sa iya bala para mag-establi pagid ang iya sa ninyo kaimtangan bala, Mr. Ibanez?
1: Oo, sir. Ang mga gani sa ikna plano ko man, hindi ina-obserbahan pag mga auto dito mo.
0: Tinga hindi sa kuno magpauli sa ginatiniran ninyo, how?
1: Hindi mapuli man sa ngayon kay Ambalya, tuya lang sanay.
0: Aha. Pero okay ka mo ya, why man sabi nagsunggod sa imo?
1: Waya, wag mo kaway ka doon.
0: Waya man ka ginaway pagbalik ya, nakakitay na ka mo?
1: Oy, siyang pagpulay gito, gintagmang ko kutod ya.
0: Oo, nakaistoryahanay naman ka mo?
1: Oy.
0: Okay naman sa istoryahon?
1: Okay man sa istoryahon, waya man daw, waya man problema.
0: Oo, waya man ka ginaway, bilangan yung away kung kaisang hindi man tuntod nga, waya yung pulupangga lalo na sa imo, bla.
1: Waya.
0: Tiyo, sobong sino nagabantay sa bugasan?
1: Waya pa mga buyan, masisod pa yung semana.
0: Oo, pero willing man siya magbantay sa bugasan ni balik?
1: Willing eh. Napagustuhan man siya ni Manong.
0: Ti mag muna mas malingaw pagid sa kunara sa bugasan kay ti damo pagid may istorya niya. Amula na kon kapuyon sa kapuyon sa so, ti siradhan niya lang ah.
1: Ate oy.
0: Oho. So ti udat hindi na naton siguro sagi pakabalik-balik kon din sa nagkadto pabay-an ta na lang sugid ya si mo kon din sa nagtiner nagano siya. Hindi na lang siguro pagpilita siguro manong no nga ibukaron niya pagid balabasi kon maglain pagid ang sitwasyon niya sina.
1: Awa si Josela.
0: Oo. Sige te.
1: Pasante na ka puli sa.
0: Oo, happy ka na.
1: Oo
0: eh. Oo. Te, musta binta ta. Dadaw nami man binta kay daw manayanaya na karoon ng sitwasyon mo. Okay na kabalik na si Mrs.
1: Daw, okay man.
0: Oo. Pila kilo baboys bong?
1: 300.
0: 300. Te, mga pila ka baboy mapobos mo kadadlaw?
1: Kung kaluyan, isa man kabilog eh. Ati? Kaya dipindi sa bugat ya.
0: Oo. Ati, kung magamusin na, kung masundan ng list Mrs. Baboy, huwag hindi problema, no?
1: Huwag problema. Baboy, bligya ta.
0: Tinigangon, huwag man problema. Bugas man bligya niya.
1: Huwag problema.
0: Oho. Sige. Ito sa tanan, sinibasik kung may nakabulig man sa iya, somehow, bala nakapayo-payo, naka-istorya niya. Anong imo sining mensahe, Mr. Ibanez?
1: Sa tanan gali nga nagbulig siya sa awa ko, sa nalura sa... Ga pasalamat di pinin niya tanan na.
0: Oo. Sige.
1: Ang mga sige, sir.
0: Oo, sige. Sir, wadat salamat gida kag good morning gida sa imo ah.
1: Okay, good morning man sa Diyosel.
0: Okay, thank you.
1: Bye-bye, take care.
0: Oke, okay. Terbang Johnson.
2: Ah, patropang Jusil. Dona ano lagi man kita kagina.
0: Pati do, panit sang baboy ni Mr. Jerry Banyas daw man ayan na yang panit sang ligya yang baboy na kapuli si Mrs. Joanny Banyas ba?
2: Oh, okay. Daw na ano no gimman daw ano ko gimman kagina nga daw may good news katropang Jusil.
0: Oo.
2: Kay pag abot ko gid nadya kanta-kanta si Sir Jerry Banyas.
0: Ano theme so, song nila ni Mrs. Ao?
2: Ako magpatawad tabi.
0: Eh, patukar ta team song nila kon. Na-preparar ka tropang Alex?
2: Sir, ano ko nung team song nyo? Ano team song nyo ni Mrs. Mo?
1: Why man?
2: Ano paborito nyo nga kanta?
1: Kailangan kita.
2: Kailangan kita?
0: Kailangan kita.
2: Kailangan kita by Piolo Pascual.
0: By Piolo Pascual. Okay. Request granted. Patukar tayo kung kailangan kita.
2: Ari, sample.
1: Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal.
0: Aba! Pero may yan ang ginakanta kay Mrs.
2: Sample ka, Tropa Joseph.
0: Pero may yan ang ginakanta kay Mrs.
2: Permi mo na ginakanta kay Mrs. Permi mo na ginakanta.
0: Siyempre, sometimes kinanglan taman na mo. Te, ikaw katropang Ira, kabalo ka naman magkanta. Kay katropang Beyabla. Kay katropang Ira, de, te. Ate, at least good news katropang Jansen. Kabalik na si Mrs. And that's the thing, ginapasalamatan. Tagid. Sa mga nagbulig, kung may aragin man, na mga kauturan kita, salamat gid sa inyo, tanan, ambal ni Mr. Jerry Ibanez.
2: Katropang Josel. Humala ng importante nga wala may natabo kag even though kung ano gid man ang nagkalatabo no, especially sa kay Ma'am Joan Ibanez, ang importante na lang subong samayo na siya nga kondisyon katropang Josel.
0: Ati daog na baligyan ni Mr. Jerry Ibanez magamuna.
2: Okay, lain agid ang kumbaga daw ano na ang itsura bala niya, isang interview ta bala last time katropang Josel nga wala tulog, wala kaon, grabe gid ang kabalaka no sa iya nga asawa. Subong ti namin na gid good mood na gid si Sir Jerry. Nagakanta-kanta na siya dire samtang nagabaligya.
0: Ano nga lang sa iya nga meetup da?
2: Wala manggit sa ngalan, katropang Josel, ang katonda lang kung ano, gid.
0: Why ngalan? Why signboard, no?
2: Wala sang signboard, diri. Ano? Ano signboard? Ano yung ginang ngalan, diri, sir?
1: Jerry Banyas.
2: Jerry. Okay.
0: Jerry Banyas, Midstan?
2: Saya nga, Midstan.
0: Damos lang, baligya, baboy, gili daw?
2: Oo, damo din, katropang Josel. Damo din, tawo, subong. Diri sa Mandurayaw Public Market. So, sunod kay Sir Jerry nga hataga niya na time si Mrs. niya na magpahuway no, or makarelax-relax na ikatropang Josel. Basi by next week, makabalik naman trabaho or bantay sa iya sining bugasan o sa ila sa mga bugasan diri sa Mandurayaw Public Market man na katropang Josel.
0: Okay. Thank you, Lance.
2: Okay, so live there sa Mandurayaw Public Market. Ang ininga balita ng dulong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 1.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Quezostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Quezostomo. Good news! Nakabalik na si Mrs. Joanne Ibanez. Sa tanan niya managbulig, thank you from Mr. Jerry Ibanez. Why sa manugid kun din sa nagkadto, din sa nagtiner for 3 nights nga missing sa halin sang September 5. Missing sabi, ha? September 5 kaganhon and then 6, 7 and 8. 8 na sa sang kaganhon nagpauli sa ila sa drama na Mandurayaw man na. galing kiti amon ang hambal tagani kay Mr. Jerry Ibanez. Hindi na pagpilita. Otherwise basi kon may problema pa gina lukdo man si Mrs. Bala. Tawag nato sini basi maglukmat bala magbalik lai, lain niya sang buot balahaw. Give her time to recover. Time could heal sa mga muna nga sitwasyon na katropang Alex. Ambal ni Ma'am Lucille Capio ganis niya, "Ebaw sir, mahal per kilo karni baboy tag 300 pero ang kumpra sa Leon 150 per kilo live weight. Nagstop ko kasagod kay perdigid sa feeds. Sobra 2K plus ha? Kag wala na bili kuryente, tubig kag effort limpyo kurong." Actually, that's the normal price sa Lucille, no? Ang bili sa baboy kung pilang karne, half of that amo na ang bili sa live weight. Pero may nagapamakal subong 170 per kilo. Actually, may iban nga mga stand, labi na gina mga nag-ihaw-ihaw bala. Ila sa good. Gabaligya sila, tag 250 gani, 260, 270, may 280, may tag 300. Kalabanan sa public markets, uniform abi. Ang ila sining baligya. Huya ka man da nga gabaligya, tupad mo 300, baligya mo lang imo, 260. So para iwas pusoy ka bala sa sakit buot na sa upod mo bala nga daw, ikaw lang ya makaganan siya. Bisan gamay man ganan siya mo, pero ikaw lang makaganan siya, sila ya kalapan o sila baligya ang baboy bla. Ha? So amo nang kalabanan 300 pesos lapas public market amo man na 300 kadto ka sa central kadto ka sa super almost lapit-lapit man dira ang bili ha. So again good news, nakabalik na si Mrs. Joanne Ibanez kagara karon sa ilagid niya balay sa dungon. It's already 9:19 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Well, dali kita sa punto, ladies and gentlemen, ipabalo sa inyo na migid kung saan nagang mata. Debla ka tropang Alex, munang pinakimportante sa tanan to appreciate beauty. Munang pinakimportante sa tanan to appreciate anything. Munang gani nga para kung hindi maglain buot mo ka tropang Alex, be contented of what you have. Taguala na mga hando mo, kagdumot mo sa kogalingon mo. Make that as a challenge to yourself to perform better. Amo nang nami, di ba? And amo man na sa ato ni kayong lawas, dapat niya ti kita maninguha para nga mapabilin tang manami ang ato sininga panulukan. Just take a break sa mga kabataan subong long distance learning sila subong mo. Kalabanan is online, labi na sa mga private schools. Wow! Hamakon mo na nga klase, mumpisa sila 7:30, matapos sila 11:30. Mabalik sila alauna, matapos sila alas 4. Could you imagine that matubang ka sa computer? Kay online? Gasakit ang mata mo sina. Just take a break, ambala nyo mga kabataan ninyo. Every 20 minutes bala. Samtang kapamati sa lecture, piyungon nilang mata nila. Count for 20 seconds. Pagmuklat, tulok anay sa layo. Mga 20 feet away, that's the 20-20 rule. Para ma-relax ang matata. And then balik naman focus sa lecture ni mami. Labi na gid kon may mga gina-present na sa online bala. Formula, equations, and so on and so forth. Tapos inom sang Vision X Plus. Pwede kinom pati mga kabataan above 5 years old sang Vision X Plus. Kung bata pa pwede ganing nga pugaon nyo lang unod sang Vision X Plus kag ipainom mo. May lutein, beta-carotene, vitamin E kag siasansin, mabakal sa suki ninyo sininga mabutika kag pharmacy kundi makamunga lugar. Actually pwede man ninyo yung mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka mag-order. Kag sa clinic, actually, may libre nga konsultasyon. You want libre nga konsultasyon? Arada sa Yes to Health Wellness Center sa A, Young Building, Yolo Street, at ubang sa Midtown Hotel, kompleto dira ang maproduktos sang Yes to Health Incorporated. It's already 9:21 in the morning. Sa ato sa ning pagparagad, dari sa palatuntunan Bullseye. Now, masubo ini nga balita para iya sa kay Alex Iyala. She is now worth 300 million pesos. From scratch. Amo nang hambal naton nga ang determinasyon bala sang tao to succeed. Not only in sports, but also in life. Ti nangin successful sa sports, kag ang iya pagka-successful sa patag sa choose in sports niya, nagdalaman sa iya sang kabuganaan in life. Tama kon mo na 300 million pesos richer na si Alex Iala from winnings. Why padalabot ang mga sponsorships? Why padalabot ang mga freebies? Sponsor sabi, libre ang gatong sa salakyan. Libre ang balay. Could you imagine that? Supplies, equipment. Mahal-mahal actually ang mga, kay balo ka mo maginasok-sok ng mga outfit. Tawag na ito sa ni jersey. Sports apparel ni Alex Iala. This is several thousands of pesos. Linibo-libo inang inasok-sok ya tennis shoes na na. Linibo-libo and sometimes specially made, tailored made para iya sa sports nga ginahampang niya. Actually, ti mga freebies na nikon may mga sponsors ikaw, ining cup o kakalo inasok-sok ya, actually sponsored ini. This costs several thousands of pesos. Parehas ni ang mga jersey na suksok bala, shirt, a jersey tawag na to sina. Could you imagine that, ladies and gentlemen, may mga tatake ini, gabili ini tag 3,000, 5,000 katropang Alex. Tiko na isa mo pa kaset, imo sining kalo, ha? Or visor, imo sining shirt, ang imong short, o kung ang imo sining undergarments, ang imo sining medias, ang imo sining sapatos, ang imo nga racket, ang racket nila nga ini siguro, basi this may cost hundreds of thousands, hundreds of 100,000 pesos. Amo na kamahal, pagkatapos, from time to time, bayluhan mo pa na. Di sometimes, tailored made na para sa ila. Amo na gani, I can talk about somehow media, kaya yes, ping pong, no? Ang iban sini, mambala nga gusto ko gidya, ang handle ya, o kung ang racket ni Malong, ha? Ni Sanchiki, mga prominent ping pong players na, Malong, Sanchiki, and the rest. Di gusto gid nila, siyang rubber pagid ni Malong kag ni Sanchiki. Anon tuyo ang China gahimo giya tailored fit, tailored made. Iya lang gid niya ni Malong kag ni Sanchiki. Rubber? That's not available ang amuna nga composition sa rubber specially made for them. Amuna gani nga ginhawa mo kasuno ang ila sining rubber, ginhawa mo kasuno ang ila sining racket. Pero nga ang hindi kagihapon niya kakuha sang style nila because tailored made gina para sila, specially made for them. So we generis gani, ha? Lain sang sa iban. Ang brand parihos pero ang made ginhimo gidya para sila from the factory sponsor. Si Alex Iala, ladies and gentlemen, kita niya na eh, na-focus ta ning blue nga outfit niya. Ay, kung sa competition outfit no. Ang iya sini gina sok-sok sining sports apparel. Ini siguro katropang Alex, baklon mo ni sobra 5,000, 10,000 guro niya. Tika pila ka magilis in a day? If you have three competitions, katatlo ka na magilis. Alang-alang ka man nga amo lang na isok-sok mo the entire three competition or matches. So mailis kagid. Think, could you imagine that magbili lang abi, for example, pinakanubo na gid nga bilis ni 5,000, katatlo ka magilis sa kadlaw, that's 15,000. Do you think that's only three sets of apparel, sports apparel? Hindi, dako ni training mo pa, you need to pay per session. Te, sang tiyempo nga nagahikaw si Alex Iala, diin ining mga nagasugid ni nga dapat amo to. Kung tinday pa gani, YT may mangumpay para isagod sa tinday. Pero kung hanggad gani ang karabaw, duro din gusto magsakay. Bullseye! And that's worse, there is aton. Pareho sabi, ano mo, nagumpisa ini, sana pierde, nagligad adlaw, gabi. Ang Team Pilipinas sa basketball sa China, 44-point advantage sa China. Kay kung na-pierde sila, less than 37 points, sulod sila mo. Makakompete sila mo. But they were totally eliminated from the race to Asian Games because na-pierde sila by 44 points. Tag-asan, tapos tanda. Actually, ang bintaya sa China mo na gani ang support sa government. Why kita diya pool of national players? For example, sa China, halin sa elementary may team ang pungsod. Sa high school may team ang pungsod. Sa college level or expert category may team, may national pool pagin sila ya. That compete sa mga Asian Games, Southeast Asian Games, makadto ka sa Olympics, and other competitions. FIBA, etc., etc. Sa basketball. Team may aran na sila sa team. We need a competition, ma'am balabinga. Okay, FIBA. 17 under competition or 18 under nga competition. It's a world tournament. Ti may ara iya pool yang China nga 18 under nga pwede na huguton dayo national team. Kita yano. Malakat national team junior makumpit abroad. Waay kwarta ang Philippine Sports Commission. Makumpit abroad karon ang mga 15 under, 17 under, 19 under, wala kwarta bisan ipamplete lang halin sa Philippine Sports Commission and the national government. Ha? Kaya nga, sila niya na budgetan lang ang mga pro, ang professional sa basketball, amoning Gilas Pilipinas na budgetan. Pero ang mga juniors, wala. Wala gani kita, national team juniors, 19 under, 15 under, 10 under, under training, wala. Ha? And in other sports events, di paano bimagsanyog sina ang mga kabataan, ang ila sining abilidad, paano na ito niya mahun? Ha? Di wala eh. Buta malun sining pagdaog ni sa mga kabataan, patawag lang kung sinoda ang mayor, governor, congressman, senador, presidente, patawag lang to, congratulations. Here is your package of condominium units and here is your vehicle, libreng lakyan, and sponsorship. Pero during that time, may nag-struggle, wala. So, with that, ladies and gentlemen, we cannot expect an overnight sining development sa mga sports events. So, gintalakay ini kay si Alex Yamol tahan sang WTA, World Tennis Association, if she will not compete on September 30 sa China ang venue. Multahan sa $10,000, that is around 600,000 pesos from the pockets of Alex Iyala. Mambalti, dako naman gali kwarta ya, 300 million na. Dako kwarta ni Alex Iyala, but she is spending her own money sa training niya, sa trainer niya pa lang. Sa coach niya, trainer. Pilang bayad sina per competition and per session. Ha? Gabayad, ina. Softball, baseball, basketball, per session na may expert ba kadto karon maabot abi diri sa Iloilo si Johnny Abarientos. Mapaidalom kamo sa 15 days sining training. Ha? Intensive training with Johnny Abarientos. You'll be paying Johnny Abarientos siguro basi kung tunga million sak million sukot si Mon Johnny Abarientos. Ha? Tikon single player parios abi sa kay Alex Iyala. May pa-train sa kay Rafael Nadal. Do you think mabaton si Rafael Nadal 100 pesos per session? 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos per session? Hindi. Ha? For example, ping pong. Per session sa Manila, pilang bayad? Kung may ngalan ka na gani, if you belong to the national pool of coaches and players, they are paying 2,000 to 3,000 pesos every 2 hours. Kada 2 oras, mambalati 4 oras, kada adlaw pa training ko sa bata ko, you'll be paying 4,000 pesos per session and per day. Tigan mapatrain ikaw 3 times a week. Ha? Tag 4,000 kada session. Butam lang 12,000 kada simana. Times 4, that's 48,000 pesos per month. By run mo, ping pong plan na. Patrain ikaw sa kay Misal, patrain ikaw sa kay Janairi, patrain ikaw dito sa mga subong may bagong coach, may bagong player, subong nagsulod sa national pool, mapatrain ikaw sa mga coaches and trainers hired by the Philippine Sports Commission. Oh, tuksan mo 2,000. Sometimes isa lang nakauras kung one-on-one. Kung one-on-one, magbuha ka mo, titag, butang ta dua oras and that's 2,000. Kun dua kamo. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Towards the government, mambal nga ti, ma-harvest lang na sila yasang ginatawag sini nga honor, upod sa honor, sakay skarabaw blahay dako dun, sang tinday, wais nagbulig, kumpay. Amo nang masubo ang estado sa ato sini nga sports. Labi na gid, gin-criticize sini mindset ko, no, instilled sa aton sini nga national team sa Gilas, Pilipinas. Sini nga, okay lang mapirdi kita, less than 37 points kay dala kita dara. Hindi lang tama pierde less than 37 points. Amo nang kontra sa mga istrikto nga mga coaches kag trainers kag tropang Alex. You play to win. Ha? Not to lose but included in the competition. You play to win. Amo nang hambal nila nga kun naghampang ka malang mapierde ka, hindi ka nalang maghampang. Di kinamasahan kita 44 points, 61-105. Kundi goodbye, Gilas, Pilipinas. May statement na rin si Senator Bongo during the Senate plenary session yesterday. In acknowledgement bala sa natabo sa kay Alex Iala. May plano no, si Senator Bongo as the chairman sa Committee on Sports. Kung ano ang iya sining himuon sa katulad sini. And we are suggesting, we are trying to let them understand tani nga umpisahan ta sa grassroots from the elementary level, may high school, may college team, may pro professional team, and that's the national pool. Kay ti hindi lang gani overnight ang training, lugar kalabot ang kabataan nagpa-train. For example, I can talk about table tennis. Lugar kalabot ang bata dito sa Manila katropang Alex na instill na sa ila ang ginatawag sining stroke, ang ilang movement sang tiil, sang ilang kamot, sang ila sininga pagplastar. Sometimes it's wrong. Sala ang iya stroke, sala ang iya movement sang tiil, sala ang iya sininga pagplastar sang kamot. You need to overhaul and that needs at the very least 1 year to develop. Tima madelay ka for 1 year towards the government. Then ang subsidy sang government dara allows. Ari si Senator Bongo sa iya sining statement.
3: Points. May panahon po nang pwedeng maghanda ang ating Philippine team at nakakalungkot lang po no na imbis na mag-compete para manalo, nag-compete sila para hindi matalo ng more than 37 points. Nakakalungkot po yung pagsasali ng ganun yung attitude ng ating team. Anyway, as chairperson of the Committee on Sports, we are studying and planning to file a bill to enable our athletes to have every reasonable opportunity to compete for our country. We believe that it must be the right of an eligible athlete to try out, train, and participate in international sports competitions and represent the country as part of the national team. Marami po mga players natin na maaring pwedeng sumali, maaring mag-compete. Sayang naman po yung oportunidad. At sayang po na tayo yung defending champion na panalunan natin ang first ever gold muli after 62 years since 1962. Tayo po yung defending champions sa men's basketball sa Asian Games. Dapat po habulin nating manalo, hindi para matalo ng less than 37 points. Marami naman po mga players natin na gusto talagang tumulong, mag-participate at maaring pinagbawalan sila ng kanilang present teams sa international competition. Kaya hindi ko naman po sinasabing hindi competitive yung team natin ngayon. Pero mas marami pang players na maaring mag-represent na nag-participate nung FIBA qualifiers. Nanalo tayo, ang saya-saya ng Pilipino. Just last month, nanalo tayo over Jordan and Iran. Ang sarap ng pakiramdam po na nanalo tayo. Ngayon, ma-eliminate ang ating men's basketball team. Pero iba po yung nag-participate sa FIBA qualifiers, iba rin po yung sumali ngayon sa Asian Games dahil may mga players po na hindi yatang maaring hindi pinayagan. sana po'y tingnan natin ito. Sana po'y mabigyan ng prioridad ng ating bansa yung mga gustong mag-participate at maaaring sana magpasa tayo ng batas dito na iobliga sila na unahin muna yung pagseserbisyo o paglalaro sa ating national teams. Lalong-lalo na po pag pinatawag na sila. Ang interest na po ng bayan ang nakataya dito at interest ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President.
0: Sa DRR, si Senator Bongo, Chairman sa Committee on Sports. You know, anong at stake dere? Anong madula kay Alex Ayala if hindi siya makampang sa WTA China Open? Because he will be representing the Philippines in the 2026 Asian Games, which nag-overlap ang schedule. Kaya ang WTA China Open will be on September 30. Then going karon ang Asian Games. With that, ladies and gentlemen, ang pinakamasakit, ang $10,000 ng multa, masarangan ni Alex Ayala na kagsang sponsors. Ha? Pero ang masakit, may 52-week zero-pointer ranking penalty. In short, isa katuig nga wala sang ma-earn nga point si Alex Ayala. Resulta, manaog ang iya sining ranking. Kung manaog ang iya ranking, buta malo sini, manubo man ang value sang sponsorship sa iya. Number two, hindi na ma-avail ang mga perks sa competition pareho sang buy. Maghamal ikaw buy, kung ikaw iya karon top rank, why ka na nag-entra sa ginatawag nga bracket elimination, bracketing elimination round. Nag-entra ka na kung damo ang mga players on the second round of the tournament. Pareho sini sa WTA, ping pong, mga no, ganing bag-usubong hampang na. Kung si Sintay 4 ka mo naghampang, taktako na dang tunga mo. 32 mabilin na tawag round of 32. Hindi ka mag-entra sa round of 64. Kung ikaw top rank, buy ikaw, may intray ikaw sa round of 32. So may isa gidya kahampang nga, hindi kaya mag-compete, qualified ka na for the next round. Amo ina ang bintaha kung nag-earn ikaw points. Kaysa points, kada daog mo, kada hampang mo, may ma-earn ikaw nga points kung ano ang imo place. For example, nag-champion ikaw. Kagang champion, ang points at stake is 1,000 points. So pag champion mo, you'll be earning that 1,000 points. So kung ang points mo nga daan is 100,000 na, and you rank number 30, for example, so plus 1,000 points, nahimo nga 101,000 points ka na. So ang 101,000 points mo, base kung mabutang sa imo at rank number 20 o rank number 15. So the higher ang imo ranking, the more nga gina-after ikaw sang sponsors, which amo ina ang nagatag sa imo apparel, nagahatag sa imo sang talent fee kay sok-sok mo ila apparel, pareho sabi Nike, Adidas, dari sa ato sa Pilipinas sa table tennis, Siam, may tennis kada, may bayo kada, may shorts kada, may medias kada, may racket kada, may rubber kada, Siam Philippines. Diba? Jula. Donic. So, depende na. The higher the rank nga malabot ni mo, the greater the opportunity to earn. Ha? Kiti pareho sina. Kung ordinaryo ka lang a player, mahambal mapasponsor ka Siam Philippines, for example, hatagan ka lang na duwak bilog shorts. Ha? Mahambal na karoon, tagan ka lang sa bilog sapatos, isa ka short, isa ka shirt. Isa ka jersey? Isa ka set sa jersey? But, kung naghampang na ikaw sa mga international competitions, sa mga national competitions, and you are performing well, makitaan niya nag-perform ka maayo, hatagan ikaw datagin sa kadusina ka pares. Isa kadusina ka set, ha? Baka malas yan eh. Set is halin sa shirt, short, medias, towel, bag, a racket, rubber. Ha? Hatagan ka pa tennis para panghampang. And that's it, ladies and gentlemen. Wede si Alex Ayala, ladies and gentlemen, may suffer a setback sa iyo sa rin nga career. when she decided to play for the Asian Games, bringing along the Philippine flag, rather than playing in the professional tournament in the WTA. Can we blame WTA? No, we cannot blame WTA. Before Alex Iala existed in the field of tennis, and WTA rules already applied to all previous world ranking athletes sa tennis. Sila Andre Agassi, muna na ang gina-observe nga rules. Sila Nadal, muna na. Sila Venus Williams, muna na ang rules. So can we blame WTA? No, we cannot blame WTA. Diba la? Kay kung ginsagod inis ang gobyerno si Alex Iala, why ni si Alex Iala iya dito siguro makapa-WTA? Ha? Base kung tanan lang ang hampang niya is bringing the Philippine flag, representing the Philippines in international competitions, wala sa nagsulod sa kontrata katulad sini. Ha? Parehas ba sa boxing may IBF, WBF, may WBA. Tikon mag-away ka sa WBC, for example, kag you are holding sang IBF, ha, WBA, IBO, nga belt, sometimes, and may ara rules, nga you need to give up a belt in order nga maka-away ka sa organization niya na WBC. Abi, for example, World Boxing Champion, WBC, dapat give up mo imo WBA, ang imong IBF belt. You'll be stricken of your belt, championship belt. You're no longer the champion of the IBF, of the WBO. But, away ka sa WBC, kung magdawag ka da, you'll be earning the WBC championship belt. That's why, it's all about sometimes prioritization in terms of business. Sa patag iya sang hampang, tiwa ini nagsulod siguro sa pro si Alex Iala kon bastante man lang sa suporta yang gobyerno sa Pilipinas. De blakon bastante suporta in playing sa WTA, timambal nga, okay, strip me off of the title. I'll still be playing for the Philippines because the Philippines is very, very much supportive of me. Ari si Senator Erwin Tulfo, saya sending a privilege speech pertaining to this controversy right now, nga si Alex Iala will be penalized for $10,000 and isa ka tuig nga hindi sa maka-earn sang points bisan pa mag-intra sa sama competition sa WTA. Worst, base kon iban siya sa World Tennis Association sponsored tournament. Si Senator Erwin Tulfo.
4: In sports chair, Senator Bongo, patukol nga po dito sa paglalaro ni Alex Iala dito po sa Asian Games. Sa halip na maglaro doon po sa WTO 1000 series dito po sa China. Naharap po ang ating tennis star sa isang suliranin, Ginoong Pangulo. Ang WTA 1000 tournament sa China ay naiulat na kasabay ng Asian Games nga po sa Japan, kung saan nais po ni Alex na kumatawan sa ating bayan. At dahil po sa WTA rules na pabalitang maari siyang pagmultahin ng US $10,000 bilang penalty dahil sa hindi niya pagsali sa nasabing torneo ng WTA. Mr. President, dear colleagues, I believe this is the time for our government to step in. Kung pagmumultahin siya dahil pinili niyang kumatawan sa ating bayan, hindi ba nararapat lamang na magpaabot ng tulong o support ang gobyerno sa kanya? $10,000 may be a significant amount, but compared to the honor of having one of our best athletes represent our country, I believe it is a price worth paying for. Hindi natin dapat ilagay si Alex sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Pinili niya po na maglaro para sa Pilipinas sa halip na para sa kanyang professional career. She should not have to carry that burden alone. Kung ang kanyang puso ay nasa Pilipinas, kung gusto niyang isuot ang ating national colors at lumaban para sa ating bansa, let us support her decision. But let me also emphasize that any government assistance must be lawful, properly authorized, transparent, and compliant with our auditing and accounting rules. Kaya hinihikayat ko po ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at iba pang concerned government agencies na humanap agad ng legal at maayos na paraan upang matulungan po ang ating kampiyon na si Alex. Mr. President, sometimes supporting our athletes does not require millions of pesos. Sometimes it simply means telling them, we believe in you. We are behind you. Go represent the Philippines, Alex. Alex has already done her part, Mr. President. She has trained, she has sacrificed, she has competed against the best in the world, and she has made us proud. Ngayon, pagkakataon naman natin ay ipakita sa kanya na ang Pilipinas po ay nasa likod niya. Kung ang $10,000 ang magiging hadlang para maisuot niya ang Philippine colors sa Asian Games, then let us find a lawful way to remove that obstacle. Because a penalty can be paid, but the opportunity for a Filipino athlete to proudly represent her country, to fight for the Philippine flag, and inspire millions of young Filipinos is priceless, Mr. President. Alex, kung ito ang iyong pinili, hindi ka nag-iisa. The Philippines should stand with you. Hangad din po natin ang tagumpay, di lang ni Alex, kundi ng lahat ng mga atletang kumakatawan ngayon sa Pilipinas para po sa 2026 Asian Games. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.
0: There you are, si Senator Erwin Tulfo. Thank you. In behalf of the athletes, we have so many promising athletes ng mga Ilonggos katropang Alex. For example, sa football, tanawan nyo bala sa ni sino naghahalampang dito sa mga colleges sa Manila and high school, even high school sa Manila. Football, magpalarong pambansa, it's Western Visayas versus Western Visayas but representing NCR. Ha? Ang mga players from Santa Barbara, from Haniway, from Barotac Nuevo, ha? Amo ni mga linyada karon sa mga strong athletes si elementary kag high school, subong ha. Barotac Nuevo, Santa Barbara, Haniway, diin ang iba naghampang haw. Ara subong sa Manila. Kon hindi La Salle, ha? De La Salle University, Ateneo de Manila University. Kung hindi man University of Santo Tomas, kung hindi man San Beda, kung hindi man Letran, sa NCEA, ang ibang UAAP, dito sa Manila, ladies and gentlemen. San Sebastian, diba? San Beda, dito. Name the kind of sports nga may-ari kita dari sa Western Visayas kag Panay. Ha? Halos may ato dito sa Manila, for example. Sa basketball, ti talagsa kita din makaproduce kay kanabanan subong mga Phil-Am, ang mga naturalized players. Diba? Pero sa iban niya sports events, we can say ping-pong for example, pinakabilog bala ang taga Iloilo, kag taga Panay nga nagampang to, I can say, sa Panay Island, University of Santo Tomas High School, kag-college may tatlo kita dito, katropang Alex. I can say that. Duha bata ni Mr. J. Canalin from Antique. Ha? Si Pau Pau kag si Kuku. They're playing for University of Santo Tomas. Di kung may competition, they will be bringing University of Santo Tomas versus Antique. Versus Iloilo. Versus Western Visayas. Ikadua os. Ay katatlo. Tatlo sila Ilunggo to, Kraya pa. Nusay gikraya. They will be competing for in behalf of UST, but they are truly and purely Ilonggos. Sa patag iya, ladies and gentlemen, sa De La Salle University, for example, ha? La Salle, si Aston Rimaneses is in La Salle. Several people and athletes from Bacolod, from Capiz, sa Ateneo de Manila. University, ping-pong pala na ni Storyanta. May arada. Several athletes from Bacolod City and Negros. Atuto, UST, La Salle, Ateneo, San Beda. University now members of the UAAP. May NCAA mo. Could you imagine dati maginatubangay sila? Ang ginabayaw nila is ang flag sang NCR, not the flag of their province. Why? Because kulang sa suporta sila diri. May good opportunity or may opportunity that knocks dito ya sa Manila. Ti more so sa national level, wala kita sang grassroots and younger generations nga ginplastar subong. Sa sports, may ara kita subong sang tawagan ni sini, National Academy for Sports, NAS. They are prioritizing 10 sports events so far. Hindi tanan. Ti pagabot nila sang senior high, katrapangalis mag-graduate sila sa senior high, diin sila mag-college, kay waay sang college ang National Academy for Sports. Kuwaon sila sang De La Salle University, kuwaon sila sang Ateneo de Manila University, kuwaon sila sang University of Santo Tomas, kuwaon sila sang San Beda University, kuwaon sila sang Philippine Women University, kuwaon sila sang Philippine Christian University, PCU, kuwaon sila sang St. Benil. Oh, di ba? That's why, ladies and gentlemen, kon mauyatan ini sa mga schools, tidiin ka pa imo mangita sina. Kwaon ka karon sa gobyerno. Pero, you'll be out of the school. Kwaon ka sa gobyerno karon ay mapuslan ka na, ay dako, dikaw. Tidiin ka imo mangita sina ka tropang Alex, ari, perks and privileges dito sa Manila. Libre imo nga dorm. Libre mo pagkaon, matap ka lang sang ID mo. Mambal nga manyaga ko, ari, mamahaw ko, ari, snacks ko, ari, tap ka lang sang ID mo. Where can you find such kind of perks and privileges? Dari si Iloilo, wala. Ha? Or, kunara ka naman abis sa National Pool, katropang Alex. Libre ha, pagkaon pala na, dorm, libre. Pagkatapos, ang inyo sinhinga uniform. Komparasyon talang, Panay, Western Visayas versus Manila. Mag, ha? WVRAA kita, Western Visayas Regional Athletic Association. May tagaan kita, guspaton pang disenyo kung kaisa sang uniform. Diba? One pair of uniform. Sa Manila, mag-UAAP. 6 days ang UAAP. Ha? Kunting boni mo. You will be given 6 pairs and 6 sets of uniform. 6 sets, ha? You will be given a set of towel. You will be given bags. You will be given supplies. Everything is free in the venue. Pagkaon, tubig, pamahaw, and so on and so forth. Everything is provided sa venue. Din ka makikita sina? You are a full scholar. No tuition fees up to miscellaneous fees up to all kind of fees. Wala. Tidin kayo mo mangita sina. And you are assured as long as you are a varsity of the school. La Salle, UST, Ateneo, San Beda, and so on and so forth. St. Benil, Far Eastern University. Assured ikaw, libre ang imo tuition, whatever course ang imo sinikuhaon. Libre, after college. Ang iban pati masteral gani as long as you will represent the school. Graduate na sila, ha? Graduate schools na sila. Nakagraduate na sila sa ila sa inyong kurso, nag-proceed sila master's degree, libre gihapon, as long as kon may invitation, you will represent the school. Let's say Ateneo, La Salle, UST, San Beda, St. Benil, Far Eastern, FEU, diba? That's it, ladies and gentlemen. So, kon magwa ka dira, anong kasiguruhan that the government will provide you assistance sa imo sininga studies if you decide later on to pursue your studies, katropang Alex? Wala. Ha? Kung di mapabilin kasi eskwilahan, mambalang kadalok man sa eskwilahan ngayon na hindi magata. Because they are spending good money. Could you imagine that? Training palang gabayad sila, trainer gabayad sila, coach gabayad sila, everything. Para iya sa mga athletes nila. Diba? Oo. Ti kun ikaw i-eskwilahan karon dali-dali mo lang. Hambal, kuwaon tanay daw nami mampang basketball, bata mo kuwaon tanay. No! Chemistry cannot, and You can't develop chemistry in a team event overnight. It needs really to know your teammates, the style of play, and to your teammates to know the type of play nga ginahampang nimo. It's not overnight. Diba? Why ti bata nga nabunag, bit-bit niya sang baseball bata? Why nagaling ta tiyempo sa ato siring nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye? There is XFM 100.7 Iloilo. Good morning, gid kay Arthur Hamolo Saldivar II. Good morning. Thank you for listening. Sending ya. Good morning, ladies and gentlemen. Kamusta, sir? Watching live from Al Nada, Dubai. Mayong aga sa tanan, more power sa Bullseye. Kamusta na da sa Dubai? Na nagturutaway na, no? Unlike before. Nga kada gabiya daw sako uwang kasi rin sinyo da kay gina-atake kamuda sang kon indi man hotis. Ha? From Yemen, natake kamuk Iran, no? Kabay pa nga ti magsige-sige lang matawhay nga sitwasyon da para hindi man kamubla. Tubuan ka man imutod nervyos. Tapos, padala ka kwarta dis Pilipinas, ligad sa ksimana, hambalway doon tayo. Bakun ka isa daw mapuli ka lang alang para lang mamakol ka magbalik naman sa Dubai, no? Why not a tiyempo sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye? There is XFM 100.7 Iloilo. Stay tuned ka mo sana, ha? Impeachment trial coverage di gihapon sa XFM 100.7 Iloilo.
5: The Vice President impeachment coverage. Absuelo. Ugun ni Kato.
0: Masunod dari sa ato sa nga pagparagad. Why not a tiyempo kung Pansit Mulo kinang lanyo ti? Just call the name of Kap Ising Pansit Mulo. Ha? Arada sa GT Mall Pavia, Molo, araman na sa Itria, sa SM City, katilaw ka mo na sa Kap Ising Pansit Mulo. Kung gusto niyo naman ang car wash, arada sa Quick and Clean Car Wash kilid sa Alta Tierra Church. Gusto niyo naman ang catering services, arada sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village. Just look for the owner, ha? Sang quick or sang The Crib Kitchen Cafe si Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Happy birthday sa kay Mr. John J. Lauderes. Ara karon sa Maryland, USA. Maryland is lapit lang na sa Washington DC. Kay Mr. John J. Lauderes. Pare. Tidaw ay kanang gid plano ya magpauli dis lapasaw. Lipatan mo na gid ya mga tunog boys di kang layas anak yas lapas nga. Ama ng famous nga mga grupo sa una sa lapas mo. Abutan ni Mr. John J. Lauderes na, ha? Aton og boys, layas anak. Oh, hide out nila sa una ng lapas public plaza. Devla pre, lapas boys. Good morning and thank you for listening and happy birthday again sa kay Mr. John J. Lauderes. Sa kay DJ Mac King, ha? Siya, good morning Sir Josel. Good morning and thank you for listening, ha. Kay Pre Dave Johnson, galida sa Pasig City. Pre, kamusta na? Good morning, gid. Sa technical side, upunta si Katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
6: XFM. Mga katropa,

0: Cellphone Plus, Cellphone Oil.
1: Opo, TSL komplikado, balong anteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan sa sakit ng katawan.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Check!

0: Para po sa 2010, ang declaration po na cash on hand bank ay 3,661,622 pesos.
1: How about 2011?
0: Para po sa 2011, ang nakadeclare po na cash on hand bank ni BP Sara ay 3,931,125 pesos and 80 centavos.
1: How about 2012?
0: For 2012 po, ang nakadeclare na cash on hand bank ay 4,320,532 pesos.
1: How about 2016?

0: ni Vice President Sara Duterte sa Day 25 ng pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa pagdinig tinanong ni House Private Prosecutor Attorney James Bryan Ali, si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu tungkol sa mga salin ni VP Sara noong siya ay Mayor pa ng Davao. Ayon kay Batu, walang nakasaad na acquisition cost o puhunan ang mga negosyong idiniklara ni VP Duterte sa tatlong salin na ipinakita sa pagdinig. Gayon naman ang depensa, hindi personal na alam ni Batu ang lamaan ng mga salin at tungkunin lamang niyang kilalanin at patotohanan ang mga dokumentong isinumite sa kamera. Minit din ang palitan ng questioning ng depensa ang mga komento ni Ali matapos sumagot ang testigo tungkol sa business interest na nakapangalan sa asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasis Carpio sa 2021 salin ni Duterte. Ayon sa depensa, ang mga konklusyon ay dapat manggaling sa testigo at ebidensya, hindi sa abogado ng prosecution.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hindi umano tinatarget, mga katropa, ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. nang ilahad ng kanyang mga abogado sa impeachment trial ang mga negosyong nakalista sa salin ng Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, usapin lamang ito ng divestment o pagputol ng mga opisyal sa anilang direkta o hindi direktang interes sa negosyo habang nasa pwesto. Binanggit po ng depensa na mayroon pa rin mga agricultural business na nakalista sa salin ng Pangulong Marcos, kabilang ang coffee farming at isang agricultural venture sa Benguet. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta o hindi direktang pakikilhok sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Pero ayon po sa House Prosecutor na si Terry Ridon, hindi direktang may kukumpara ang business interest ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte dahil hindi malinaw sa salin ng Pangulo kung siya mismo may-ari o may interes sa mga nasabing negosyo. Samantala, kapwa nagsimula na ang business affiliations ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bago sila naging Pangulo at Vice Presidente. At wala pa rin malinaw na paliwanag mula sa kanilang mga kampo kung bakit nananatili ang mga ito sa kanilang salin.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tutol sa pagbabago ng kailangang boto sa impeachment trial. Narito ang report.
3: Tutol si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtalakay ng posibleng pagpapababa ng boto na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, dalawang bahagi ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 sa 24 na senador ang kailangang boto para sa conviction batay sa saligang batas. Gate niya na hindi dapat baguhin o baluktutin ang batas dahil lamang sa mga pangyayari sa trial kabilang ang hindi pagdalo ng ilang senador. Nakatakdang talakay ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa voting threshold sa gitna ng mga senador na hindi dumadalo sa pagdinig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilabas po ng Department of the Interior and Local Government, mga katropa, ang mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos ang sumailalim sa booking procedures ng Bureau of Jail Management and Penology bandang alas 10:49 kagabi. Ayon kay DILJ Secretary John Vic Rimulya, kasalukuy nakataraga si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan. Kasama rin niya doon ang tatlo pang sinasabing persons deprived of liberty.
1: XFM News Nationwide.
0: Humingi ng malinaw na batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng pagkabaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos aprobahan ng Kongreso ang panukalang magpaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring magkaroon ng problema ang poll body dahil nakatakda na nitong tanggapin ang mga kandidatura para sa Barangay at SK elections mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Iginit ni Garcia na kailangan ng COMELEC ng malinaw na legal na batayan bago sumapit ang itinakdang filing period. Umaasa ang COMELEC na maipapasa ang kaukulang batas bago mag-September 28 upang malinaw kung paano ipatutupad ang pagpaliban ng halalan. Samantala, na aprobahan na rin kahapon sa third and final reading ng Senado ang pagpaliban sa BSKE.
1: 2026 Barm Elections Update.
2: Samantala, sa Barm election naman, umabot na po mga katropa sa 16 ang naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan para sa unang parliamentary election sa Barm nitong Lunes. Ayon sa Police Regional Office Barm, kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananambang at pagsabog. Pati naman po sa pinakuling datos ng COMELEC, 4 na ang nasawi at 19 ang nasugatan dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa halalan. 3 sa mga namatay, katropa, at 15 sa mga sugatan na nasangkot sa pamamaril sa may Dato Usman Mampen School Site sa may barangay Bagua 2, Cotabato. Isa naman ang namatay at 3 ang nasugatan sa karasan sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City rin. Isang katao ang nasugatan matapos na sumabog ang dala niyang improvised explosive device. Tinitingnan naman ang COMELEC kung may layunin ang mga insidenteng guluhin pa rin ang proseso ng halalan, habang patuloy pang inaalam ng motoridad ang motibo at mga responsable. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa Barm at naging mapayapa naman ang pagboto sa karamihang lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa partial at unofficial results ng Barm parliamentary elections batay sa server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. As of 9:56 nitong umaga, nakakuha ang BFP ng 658,917 na boto, sinusundan ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 607,907 na boto. Pumapangatlo naman ang Barm Grand Coalition o BGC na may 385,491 na boto. Sa mga sectoral race, nangunguna rin ang ilang kandidato ng UBJP at district races. Hati ang mga nangungunang kandidato mula sa BFP, UBJP at iba pang regional parties sa Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao at Cotabato City. Gayun man, partial at unofficial pa lamang ang mga numerong ito at hindi pa pinal na resulta mula sa Commission on Elections. Ang nasabing halalan ay mayroong 2 milyong botante na kwalipikadong bumoto at pumili ng mga kinatawan para sa 80 pwesto sa unang Bangsamoro Parliament.
1: 2026 Barm Elections Update. XFM News Nationwide.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Kompleto na po ang search and retrieval ng Philippine Coast Guard sa mga passenger cabin at crew areas ng nasunog na MV June Aster na nasa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa PCG, 100% ng na-search ang bridge, crew accommodation at passenger areas ng barko, habang nasa 65% pa lamang ang nasusuri sa cargo hold. Inatasan din po ng Coast Guard ang operator ng barko na agad kumuha ng competent salvor or specialist na magsasagawa ng karagdagang recovery operations, kamilang ang pagsuri sa kondisyon ng barko at pagpapatuloy ng pagsipsip ng tubig at oil mixtures. Samantala, makit na sa 76 ang confirmed death toll. Matapos ma-recover ang mga otoridad, ang mga bangkay pa rin. Patuloy po ang Maritime Safety at Crime Investigation ng Coast Guard para matukoy ang sanhi ng insidente at posibleng pananagutan, habang nakaanda na rin ang legal team ng ahensya na tumutulong naman sa mga biktima at pamilya na mga namatay.
1: XFM News Nationwide.
0: Pansamantalang inilibing ang 41 biktima ng MV June Aster Fire sa Coron, Palawan, habang inihintay ang resulta ng DNA testing para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Inilipat ang mga labi mula Borac Port patungo sa San Nicolas Public Cemetery, kung saan inilagak ang mga ito sa magkakatabing puntod. Walang pangalan o seremonya ang isinagawa sa mga pansamantalang inilibing na bangkay dahil hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang resulta ng DNA testing bago tuluyang makilala at may turnover sa kanilang mga pamilya ang mga labi. Samantala, patuloy na umaasa ang mga pamilyang maay nawawalang mahal sa buhay na makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan upang maiuwi ang mga labi at mabigyan ng marangal na libing.
1: XFM News Nationwide. Mabilis

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Na napapahinggan din ninyo, katropa, sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo, matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Santiago, Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9.
0: Balitang Regional.
1: Diretso na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
2: Binatikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Puseo Numansha ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slot. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa barangay council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansha na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth-year college, tunay na residente na naturang barangay kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib na huminto sa pag-aaral at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
3: Panganay, patay matapos saksakin at tagain ng kapatid sa Moises Padilla Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Patay ang isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintinrimo, Bayan ng Moises Padilla Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilala ang si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at minugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng sospek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave dahil dito kinuha umano ng sospek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang sospek at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, isang toneladang blasting materials nasabat sa Puerto Princesa Port. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Dinarang ng mga otoridad ang dalawang wing van sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusunod, sinusuri ng otoridad gamit ang canine dog, nadiskubre na ito ay gamit at iba't ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation, Nitro Asia Company Incorporated, at ito ay escorted pa ng isang pulis na dadalhin sa munisipyo ng Batarasa sa consignee na BM Equipment Resources Incorporated. Matatandaan na sunog ang MV Junaster noong September 9, 2026 at isa sa dahilan ay ang malakas na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman, may iilan ng mga spekulasyon na posibleng ito ay may kaugnayan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nadiskubring mga sangkap ng pampasabog mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa sorpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa 47 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmate sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, binaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga silda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong September 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago umano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman katropa, meron pong 21 anyos na PWD ang namatay. Dalawang babae sugatan sa malaking sunog dyan sa Davao. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
7: Pinumpirma ng Davao City Fire District na isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos umiklab ang malaking sunog sa Purok 3 Cervantes Street, Barangay 15-B, Obrero, Davao City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisendrijas na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sendrijas, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out ala 1:33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM News, weather update.
1: Weather na tayo, katropang Brian, isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
3: Katropang body, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ang Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
1: Gayun pa man, sinabi ng PAGASA mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa namang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
3: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanak ang pag-ulan o thunderstorms.
1: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.48 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Iatid sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan, katropa. Waba sa wala pang 80% ang bilang ng mga Japanese single na nagsasabing nais pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18 hanggang 34 nagsabing nais pa rin nilang magpakasal. Tapo, mahigit 6% ang puntos ang ibinaba na mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malino na pakinabang ang pag-aasawa. Kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18 hanggang 54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
8: Showbiz News! Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. May boyfriend na ang aktres na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ipinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas, Pilipinas. Matapos patawin ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumobo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nanguna naman, kahit paano ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at 2 talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. Samantala, natili pong walang talo ang China at uusad bilang top seed sa quarterfinals habang tuloy nang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
0: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Mga nasunugan, pinakain ng pamilya na kayo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang Nagkaryo, Ampak, Tagibulos at Uding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napituhan ng malagim na sunog sa Purok, Masanag, Uno-Uno, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang abot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagain na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napituhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng bagay na tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Samsung Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupog at isang nasawi sa sunog na naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na mga tropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Marami salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: may iniintang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodilyn Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, gamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supplement Plus.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. O galing maging masaya, o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extra ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein

0: Shirex Plus. Softshell Capsule. Ang Softshell Capsule, kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Work responsibly.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Matanda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rainiel Renday, sang manawalan ba dyan ang Niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!
7: Traidor!

0: mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Uto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa, kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
14: Oh no!
13: Sa imo, nagpauli.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo. Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Kaalaman!
1: Batan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, nahihinay lang!
2: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
3: Hindi niya kasa! Dapat basuna na kay sapnot daan!
2: Pwede wow!
3: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorin

X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan.

0: Pinoy na sa mga kitropa natin na gapamati na katutok sa XFM 100.7. Rajo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, mirayad nga hapon sa mga kitropa natin da. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong Tuesday? Uy, today is Tuesday, mga kitropa. It's September 15, 2025. Magluwas nga, today is Tuesday. Today is swell the day, mga kitropa. So far, so good. Charot. So far, anong ganap? So far, nandiyan na ba? Oy, katapang siya, Zin, anong ginaman? Tener mo man, ayun po.
1: No comment, your honor.
0: Gusto ko siya ipasampina, gato'n nga, no? Oh, good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-aupo at nag-apamati sa atin, mga naka-tune in sa 100.7 frequency sa inyong mga FM bands. Kamusta ang aton nga Tuesday, mga katropa, ang aton nga Martes? Grabe, no? Martes pa lang naligyan. Loaded ba ng Martes? Mayong hapon sa mga kitropa natin, kamusta ka mo? Kamusta bala ang aton nga kahaponanon? Nagkapaniyaga bala ang tanan? O, nag-ano ka muda, nag-shesta-shesta na? Nagkatulog na ka muda? Wow, grabe nga mga pensyonada, kag-pensyonado ho. Gangangangang nga kag-galalaway tulog ho.
1: Ga-shesta man, gapulo pa huway.
0: Diba? Pwede mo siya stako, anay ka mo lang. Pwede mo siya stako, anay ka mo lang.
1: Ating ala kang karun si ano.
0: Oo, diba?
1: Mabailohan, anay.
0: Oo, mabailohan, anay. Pwede man, diba, kaya mo? Or si Lola lang, anay, pong koon ko, di.
1: Wala pa pension si Lola.
0: Ay, pero ara si Lola, karun. Subong ko lang, galakat na siya dan from Pavia mo. Mga ano na siya subong, ano na siya subong, sa takas na siya. Why pa na siya to sa may stoplight? Gamo na muna pa siya maglakat. Dali lang pala biyan yung sinulan yun.
1: Gintawagan ko na siya kaya yung balko. Ano gining karon? May program ka gining karon, Lola.
0: Amag ina lahat, ano lang, i-prepara, i-condition ang tuhod talaan. Mga 15 ka steps daning mo sa kaon.
1: Oh, nawili man to daan lantaw kagina sa ano, pamatik kagina sa impeachment trial.
0: Oo, bawa mo.
1: May isa ligbat naman to karon.
0: Sa impeachment trial.
1: Basi may isa ligbat man to sa karon.
0: Oh, basi pala sa ligbat gimana siya madaan niya. Hindi ka man niya mapunga lang iyang ba, wala siya prino ang iya ba balay.
1: Amo nang good lie gani.
0: Oo, amo na nga hindi ka mo maglangulang kay Lula niyo. Kay man si Lula niyo. Maho, ganang inyong sikreto. Diba? Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin dira sa may isbukuhan. Mga nagpabukas, no? Sang mga lubi. Nagpabukas ang saboroso ng lubi. Kag syempre, nagpabukas ang itlog.
1: Hindi lang lubi ang ginabuka.
0: Yes, pati ang itlog. Pinapukpok pala ang itlog kung buko, no? Tika, tapos dyan, Zin, ang imong itlog, wala ka kabuka ako mapukpok.
1: Away.
0: Ang ahaw.
1: Ano ni siya?
0: Rubbermaid. Rubbermaid na siyang imo.
1: Rubbery.
0: Mag-upon ko ba si ano ba? Si Ramon.
1: Sino si Ramon?
0: Amo,
1: ang munang nga kumangkot natin.
0: Sino
1: nga ba si Ramon?
0: Sino nga ba siya sa puso mo?
1: Kahapon ko na ginapamangkot. Sino si Ramon man?
0: Kapangkot ko. Lamay mag-utang nga upo. Gali. Si Ramon yan.
1: Sino si Ramon?
0: Yawin po kayo ako. Ano, guys, siya. Ayag na balan nga dalion niya, pro.
1: Ah, may higing katuan pa to.
0: Ang buto ko nito siya nagkadto. Ah, may nakita siya ko nanay kaya wala pa sildo. Ang bayaging tulod ko na nga daan ako nga motor parts, pabanwas ang kabatuan. Makita ko diyan ay masimi masandadan ko sa plaza, maambal yung shin, ano, makalaboto niya sa syudad, yung shin niya alin sa kabatuan niya. Ay, dayo.
1: Kumalang-alang, nakaroon ngayon man sa inong plete.
0: Nagula to siya daan, gapon. Kita mo, last stress, manog, alam, ano, last 4 to siya nagpuli. Alas 2 ang buhi niya. Alas 4 siya nagpuli.
1: Akong ginhulat siya subong. Aking ginhulat siya kahapon. Tubtub subong. Why siya
0: kapuli? Siya kapuli. Mapapanos lang siya eh. Sang itlog.
1: La ilis-ilis.
0: Ay, Diyos ko. Uy, good afternoon sa mga katropa natin sa Nunong's Eatery. Hello.
1: Uy.
0: Nunong. Ngayong hapon lang na kayo ng Nunong.
1: May bilin pa da.
0: May bilin pa tada. Sa ano?
1: Uy, nakapanyaga.
0: May panyapunon pa tada, katropang Nunong. Ngayong hapon ha, sa mga katropa natin sa Trias Eatery, sa Akasha Eatery. Hello. And of course, kay Mommy sa mga Hindi Kamay Eatery. Mom.
1: Dahil naghapit ko ito kagina, no?
0: Ikaw mo lang ito naglakad.
1: Why ko di kahapit ito kagina?
0: Ano, Mom, do you have a chicken salad? Do you have chicken salad, Mom? I miss your chicken salad. Oh. Diba? Gusto nyo magkaon, mga katropa, isang, syempre, mga ano, mga ano siya, mga lutong bahay, pero affordable. And lutong bahay, basta mga badalan nga lutong bahay, namit, kinaya katropa ng Janzin. Diba? Like, hindi siya tinipid.
1: Prepared with love.
0: Prepared with love and cook with love, diba? Hiwa with love.
1: Yes. Kung wala nga namit. Diba?
0: Oo, magkaon ka mo sa may di ka may itiri, mga katropa. Syempre, kay katropang Nunong, isama niya. Amo na yung hambal ni katropang Nunong.
1: Abot ka kaya na, namit ka.
0: Oo.
1: Pets sa di peligro.
0: Oo. Salamat kay katropang Nunong sa imo kagapon nga ano.
1: Sa salamat
0: kagapon man. Nga ano na gani. Ah, imo kagapon nga ano to gani tawag?
1: Kasag.
0: Uy.
1: Salamat man kay
0: katropang. Ang imo kasag.
1: Kay katropang Alvin.
0: Ay, ala, oh, happy birthday.
1: Thank you so much.
0: Ay, grabe ba?
1: Kay katropang Alvin Dennis Arabo.
0: Anong nabaton mo kay katropang Alvin?
1: Yung pa-buffet kita kahapon.
0: Wow! Sana all! Oh,
1: Nag-pa-buffet siya kahapon.
0: Ala, abi ko bayran na to, hindi gali yan?
1: Hindi. Care of to ya?
0: Yeah. Care of ni man to. Abi ko daan, ano lang, abi ko daan, fake news. O, diba? Abi na fake news, ka-prepare na ko daan sa akon nga ano, sa akon nga inubayad.
1: Oo,
0: okay. Abi ko yabalan, ano to, abi
1: na nagbayad ka, how?
0: Wala, anong ibayad ko,
1: Amo pagid na.
0: Ay, bayad ko.
1: Timing kay wala inugbayad.
0: Oo, di ba perfect? Kaya sige tropang Alvin niya. Ay, the best. O, di kamusta rin ang tropang Alvin? May tirirahon pa tada? O ikaw na lang katira-tira da?
1: Sa Biernes, pagid ko no, katropang Alvin. Ay, alam
0: ko, may take two, pagid ko. Sige tropang Alvin, bugana siya ba?
1: Bugana?
0: Ipos-ipos lang siya, pero dato siya gali. Drop. Oy ha, happy birthday. Belated happy birthday once
1: yes.
0: again. Kay katropang Alvin Dennis Arabang. Bo, grabe halisang Domingo. Akong treat as sa subong ba wala man nagalalay ang akong nga ba-ba-kag. Oh, happy birthday man mga katropa sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy birthday mga katropa. Kabay pa nga, maramo pa kamusong birthday nga maabot sa inyong kabuhi.
1: Oh.
0: Kabay pa nga, more blessings to come, mga katropa. And enjoy ninyo ang inyong birthday, mga katropa. Kaya di nyo sure, basi last na lang yan.
1: Amo na nga, make most of it.
0: Yes, make most of your everyday, mga katropa. Kay Manti, di mo sure. Bakalas. Oh, Lord, no! Diba? At yung tsak to, ginwan katropang, ano, katropang transient. Bakit? Can you sure what tomorrow holds?
1: Oh, correct. Wala.
0: Diba? Amo na ang balik niya. We don't, ano gani? Tomorrow is not promised. Oh, diba? Tomorrow it is not promised, mga katropa. Mm-hmm. So, you have to make the most of your everyday life. Kaya syempre, mga katropa, gusto mo imulas day, ano?
1: Imulas
0: day, bulay og.
1: Amo na ko naman, ano? mga quotes ko na nasang mga impulsive buyer.
0: Ang ano? Ang ano, ang tomorrow is not promise. And
1: tomorrow is never promise. That's why, baklun mo na subong.
0: Baklun mo na subong, kaya basi madulay mo kahit abwas. O, oh, diba? Or basi,
1: oh,
0: hindi ka kumukulat.
1: Amo ng quotes ko na sa ano, impulsive buyer.
0: Ano na lang naila? Ya ang pang, ano, pang, gaslight na lang na ila sa ilang kaugalingon. Di ba? Pang gaslight na lang na para hindi sila mano, hindi sila mano yan. Tawag? Hindi sila ma-consensya. Yes. Tama na siya. Hi guys, Sir Stanley Cirillo. Good afternoon. Kagkatropang Arlene de Guzman. Good afternoon. Shout out kay baby ko dyan sa Badyangan. Ahoy! Shout out kay Nato, ang kirida mo na si Emily Adelero. Ano naman, Ma'am Danilin, man? Ang buot na lang.
1: Sorry, patag kirida. Sabungi na, ano?
0: Fake news. Shout out. Ano, si Ma'am Danilin. Kung kirida si Ma'am Emily, ano kaya? Ano nang pamangkot? Mangkoton ta ka, Ma'am Danilin. Ano kaya? Sa feeling mo, sa iba pong matyagan, ano kaayhan? Pero happy ha pala sining da, Ma'am, ano ha, Ma'am Danilin ha. Enjoy lang da. Ano yung mo gusto? And sino pag hindi tamyaw ta, Ma'am Danilin? Sino pag hindi mga baho? Da, abi pag-uunta.
1: Grabe.
0: Pag-uunta, dali na, dali. Alert scam for trees. Uy, good afternoon sa mga katropa natin sa mga public markets nga mga nagapamati sa aton. Kamusta ang inyong hapon, dira? Ano ang aton nga pinagkakaabalahan? Te, damo na walang pentata. Mabakal, bala ka mo?
1: Kamusta ang baligyaan na isubong?
0: Oo, kamusta mga katropa ba ang bot na lang ganyan sa mga balaklon? Biskan ka mahaya sa mga balaklon pero wala ka man choice. Kaya rin mo nga magbakal, kay man, it's necessary. Kaya kinahanglan mo sa iyong mga pang-adlaw-adlaw nga kabuhi.
1: Hindi mo man, hindi mo man tani, gusto.
0: Pero wala ka choice.
1: Pero wala ka choice.
0: Diba? Hay nako, ang bota lang ni sa Pilipinas. Ah. Pero ang maganda yung mga katropa, diba? Sa mga minimum wage earners, you really have to do your best to, ano, to tipid and, you know, to make your, to gastos nga worth it ang inyong mga ginagastusan or may ginakagduan ang inyong mga ginagastusan. Kiman, to tell you frankly, ang mga nag-earn sa mga minimum wage katropon siya nzin is not enough na gidiya. Pwede i-reconstruct na na siya ang aton nga salary, ano. Ang ano, sa Pilipinas, bala, di ba, ang pag, di ba, every region, every lugar na in ang ano, ang minimum wage.
1: Provincial, no, ano?
0: A fair...
1: Ano, provincial, wage.
0: Oo. Yeah! Okay, di ba? Mm. Why, gidman, hindi gidman aayon?
1: Lain-lain, gidman. Depende sa province.
0: Depende sa province.
1: Ang aton din minimum wage, lain ang minimum wage sa plan.
0: O, te. Di ba, pinang minimum wage dito?
1: Siguro mga 400,
0: best search na ba? Minimum siguro. Wage. Ay, alam naman, minimum wage.
1: Oh.
0: In Aklan. Ano, subong? 2026. September 2026. Oh. Wait lang, para mabalaan ta. Kag maano ta, ma... Ano-ano ta, if din ang ano... 550 for non-agriculture establishments, more than 10 workers.
1: Mm. 550.
0: 525 for those with, 550 for, ano, 550 ang ila dito nga, Juan. Mm. Ang ila dito nga, minimum wage. Okay, sa Iloilo. I-check natin ang sa Iloilo, if how much. Basta ito po pala pariho, malangguro. Pero ti, di ba, lain-lain ang mga price sang balaklon, mga katropa.
1: Mm.
0: Oh, 550 man, depending 550 on the sector and establishment size. Oh. Para rin man. Sa Antique, search na ito, kontag pila. Feeling ko doon pareho, gurong Panay.
1: Doon pareho, gurong ang ano?
0: Ang Panay,
1: ang Region 6 or Western Visayas.
0: Ano lang siya?
1: Oh, Western Visayas.
0: I searched na ito, be, sa ano, be? Sa...
1: Manila.
0: NIR. Oh, NIR. NIR. NIR. Negros Island Region. Ay, check natin. Para mabalaan natin, mga katropa. Oh, wala pa siya na constitute. Hala, tuod ba lang? Oh, 550 man, kiti. Wala pa siya na ano. Gid, wala pa siya gid na bula. Gid di overall sa ano mo, sa Region 6 mo. I-ano tabi sa ano, be, Cebu. Oh. Hmm. Oye, kamalong at dako, taas ang minimum wage dito. Oh, tanong mo, man.
1: Ano, Manila.
0: Manila.
1: Tayo mo, ano, NCR.
0: NCR,
1: o.
0: NCR.
1: 600 plus na dito.
0: 700 755.
1: Mas from dako dito.
0: From 695 to 755. But, ang bagay nila, di ba? The higher the salary, the higher the, ano, amo man na siya. Ano na siya mo, basic economics. Oh. Di ba? That's basic economics, mga katropa. The higher,
1: the more you earn,
0: the more you earn, the more you gastos. Amo lang na siya. That's economics. Basic economics, mga katropa. Ay, amo na ganing nga kung kamo mga college students, mamatigid ka mo sa inyo economics. Kay, ma-feel nyo gina siya, hindi nyo siya, I mean, hindi nyo siya magamit somehow in your everyday lives, pero may experience mo siya.
1: Oo.
0: O, diba?
1: Sigurado.
0: Hindi mo siya magamit ang economics sa imo nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi, pero mabatsyagan mo siya sa imo pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi.
1: Mabatsyagan mo,
0: diba? Amo gina siya, mga katropa. How about in Davao Region? O, i-check na to. Davao Region, kung tagpila dito, ang ilang minimum wage. Medyo higher than the 410 pesos. Mm-hmm. O, diba? Uy, good afternoon sa itong bisita, Sir Ramon! Mayong hapon! Kamusta?
1: Kabot, pagidman sa ba? Timing it.
0: Uy, grabe si Sir Ramon, ha? Ano na siya? Everyday na siya nagpamati sa ito.
1: Shout out lang gali, ah.
0: Oo, kag pala inom na siya, Gold Eagle Beer. Balaan mo na, mahulog na siya sa iyang, ano, iyang,
1: Entry
0: para sa ito nga Gold Eagle Beer. Year, premyo sa Tansan promo 2026. Ay, grabe ha. Uy, basi may mga Tansan pa kamuda sa inyo nga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo 2026. Balaan mo katropang Jensen. Magbakal ka sang Gold Eagle Beer nga 320 ml.
1: Oh.
0: O kun Gold Eagle King na bala.
1: Ang dako.
0: Oh, hindi queen ha.
1: Oh.
0: King.
1: Ang dako.
0: Oo. Na sa inyo mga suki nga tindahan or bisan hindi man sa suki nga tindahan.
1: 7-Eleven.
0: Oh, 7-Eleven.
1: Or basi.
0: Magbakal kay abis kandiin ka man na magbakal. Oh, isulod ang Tansan.
1: Hindi pagyaboy ang Tansan.
0: Hindi pagyaboy. Isulod sa sobre kag hindi sa basurahan.
1: Kanugon.
0: Yes. Oo, dapat ang Tansan. Pati na ang Tansan, balaan ginabakal.
1: Mm-hmm.
0: So, bali, taguon niya na siya isulod sa white envelope.
1: Yes.
0: Mga katropa, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sa tindahan ni inyo ginbaklan. O, basta malipat ka mo, ha? Magbakal ka mo da kay katropang Nunong, ubutang nyo, Nunong Store. O, diba? Muna inyo ibutang. O, ihulog ang sobre, mga katropa, sa mga drop boxes nga malapit sa inyo mga lugar. Ang ating mga drop boxes, ang nahamtang, diri sa XFM 100.7 Iloilo Station, sa Villa Consolacion, Barangay Tabog, Suba, Haro. Pwede nyo mara siya mag-Google Maps. Ma-Waze.
1: Pwede. Kikita nyo ginada.
0: Or sa Vilma Store, diri man sa may Barangay Tabog, Suba, Haro, kag sa VCS Store sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Ganino pang inyo ginahulat, kay man balaan mo, every Thursday, ang aton collection.
1: Yes.
0: Hindi isang basura, ha? Kundi isang sa inyo, mga Tansan. diba? And every Friday, ang ating weekly draw, ganing magpamati sa XFM Iloilo. Kung i-follow ang ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Yeah! Kaya dira natin, gina-announce ang mga nagdaog.
1: Yes.
0: And, every week, mga katropa, kung ikaw naghulog, ay, dako inag imo chances, super big, you have 150% na chance na magdaog.
1: Grabe. Dako ang chance.
0: Of course, hindi ako. Dako, ginman pala.
1: Pwede.
0: Diba, dako ang chance. You have the 150% chance na magdaog sang 5,000 pesos! Inyala na siya 100%, 150, gidya. I can't attest to that. Oo. Tuod, promise, 150%, ginaya. Kami diya, wala kami balaan ga-settle sa 100% or sa 101%. Duh!
1: Dapat ano?
0: Wala kami diya nag-settle.
1: Dapat doble.
0: Kami diya daan, ano, gidgang amon nga standards, diya daan.
1: Pagabot sa ano? Sa pagkaon?
0: Yeah, ano? Yes.
1: Sa pagigugma?
0: Oh, tanan. Sa... Oh, wala tayong settle sa 101%.
1: Oo, sa obra?
0: Oo,
1: sa...
0: wala tayong settle sa 101. Ano na na? Bare minimum lang na yung 101% palaan. Bare minimum lang.
1: Bare minimum pa na?
0: Oo! Kaya ang aton din nga minimum. Ang aton din nga above minimum. Is 150%. Ah. Oh, diba? Galing ko na ko sila, hulog na sila. Kay man, pack na pack.
1: Abi kung 550.
0: Or mga katropa, mahimog din nga magdaog sa grocery packages, cellphone, kag-cash price sa ating nga grand draw. May pang dot-dot na kamo eh, no? Yung cellphone ng imo, inyo nga madagaan. Oh, Siyempre, piti-piti naman kamo da sa inyo ng cellphone. Or may grocery packages. Kita mga katropa, kaya itong mga grocery packages, hindi niya basta-basta. Kay binalde na siya. Kung man binalde, di plinastic eh.
1: Last year, ano
0: to? Uy, basi mahabal ka mo din mga tikalon. Uy, ano tikalon mo?
1: Last year ang grocery to.
0: Basi kung kamukha daw grocery, ang bala nyo kami tikalon, kaya hindi kamukha dalas ng grocery nyo. Ay, kapon ko gid.
1: 5,000 to last year. I don't know, so
0: 5,000 worth of grocery. Ote, 5,000. Hindi ka na makakita, man. Ay, so kung ginawa mo nalang katipid-tipid sa kwarta mo nga makaigo ang imo nga i-grocery mga katropa sa 1,000 pesos. Ang 1,000 pesos mo, yan. Tila na nakabilog na habon kag shampoo ang inyo.
1: Kasi yung masaligbat ang 5,000 ang katropang era. Apat lang naka-plastic.
0: Ay, tidin kang pili ka dahi kung i-drop to bisang tansan sa kundin, DNB ko madaog ka bisang grocery, oh, be.
1: Oo,
0: tidin ka pa. Ako mga katropa, nga syempre, samtang may mga promo, dapat magtangkilik tayo at makinig mga katropa sa XFM. Ay man, hindi na yan para sa amon. Para na yan sa inyo, ya. O, diba? Para mabuligan ka mo. And at the same time, maghatag kalingawan, mga katropa. Nga, diba? Kami din yan sa XFM. We are just one of the ways, diba? We, God created us to be one of the ways nga maghatag. Sorry. Amo na nga, hindi na lang naman. O, pati yan, katropa yung Jansin. Kito, ano ka da? Ano, demonyo? O, da sa kilid ko.
1: Sige, proceed.
0: Diba? Insyakto.
1: Yes, I agree. Yes, Your Honor.
0: Dapat nga sign language kada. di ba kami diya sa XFM, nga ano gin create ni God para mangin ano, mangin way on how to bullying people, di ba? Mangin way on how to help people, di ba? Pagi ni, one way is ato mga promo, di ba? Just like this. Din kayo mahulog ka lang tansan, madaog ka na sang 5,000 pesos. Yeah. Or madaog ka sang grocery, ano, grocery package worth 5,000 pesos on grand draw. Cellphone. Mga cash prizes. Oh. Ikaw ha nga ha, mahulog ka lang tansan. Abi mo kung hulugan, ako be, butang mo, hulugan mo ko tansan. Abi mo ganda ka cellphone na. Na, dapat you have to be lucky. Nga may mga, mga promo, mga katropa. Gani, dapat we should grab the opportunity. Kay is alang ni siya. Ang mga promos, balaan mga katropa, may mga duration na siya. Diba?
1: Budlay sa palangguyan, subong katropa nga.
0: Discarte.
1: Discarte na lang.
0: Correct. Alright. Mga katropa, ating promo period from March 9, 2026 until February 20, 2027. For DOHF Day CFR, R permit number 0293, series of 2026. Kagkatropan dyan, Zin, kita diya sa XFM, wala tayo settle sa isa lang ka-promo. Balaan mo, may isa, pag ito ka-promo, di na to.
1: Andi lang isa?
0: Hindi lang isa.
1: Duwagid.
0: Kambalan ka gani nga wala tayong settle sa bare minimum. I am bot.
1: Amo na iya.
0: Perfect. Pakak na
1: ano pagid ina katropang era?
0: May ara pagid tayo katropang Janzin sang Sunthon and XFM. Libo-libong pa-premyo. O ay, man libo-libong man isa iya. Kambalan nga wala tayo diya nagapanagtag sang 500.
1: Gani? What? 500?
0: Oo, wala tayo diya nagtag sang 500.
1: Pang soft kay drinks man, lang ng 500, di bala?
0: Tatlo lang na, at ila lang na anom lang na kalitro, nga coke. Hindi mahubog ang imo nga kidney.
1: Oo, hindi ka magka, ano na.
0: Di ba? Mga kitropa ang Sunthon and XFM, libu-libong papremyo ang mahimugid ninyo nga maintrahan and every week man siya, mga kitropa. Di ba? Every week, we have a winner of 3,000 pesos.
1: Pero,
0: pero antes ka magdaog, of course, hindi ka man magtinamad dapat. Oh, di ba? Ang inyong himuan, mga katropa, to win 3,000 pesos is to buy any of the following products. Oh, or kung ka mga daan nag-tumarnas ang atong iambal ng mga products is good thing. Kay man, you are qualified. Qualified ka, hawa ko nag-ambal ng madaog. Ganun na yun. You are qualified, mga katropa, to win sang 3,000 pesos. Ang inihimuon, magbakal sa isa ka blister, sang Southern Gold Capsule, isa ka... Any lang ni mga katropa, ha, wala talagang bagang ang tanantang i-mention is baklon yung gidshot tanan. But, pili lang ka muda sang kung ano. Yeah! Okay? You can buy one blister of Southern Gold Capsule or one blister sang Premium D3 Softshell Capsule or one blister sang Turbo Retari Supplement for Men. Open 5 sachets sang Southern Plus Gold.
1: Muna ka lang dapat baklon ka to,
0: yes, kag magluwas ka drapon dyan, Zin, nga kung magbakal sila, may ano na sila, may ano na siya gani, may proof of purchase.
1: Yes.
0: Makabulig pa ni siya sa ila ikaayong lawas.
1: Oo. Oh.
0: Magluwas lang sa turbo kay makabulig na siya sa ila nga satisfaction. Kitropa, inyong himuon kami mga ara ka mo ng mga produkto sa atong nga na-mention is each purchase and entitles you to one raffle entry. And kada simana mga kitropa, you can win 3,000 pesos. Fill out lang ang white envelope ng inyong sudlan sa inyong mga proof of purchase. Butangan sang complete name, address, contact number, kag signature, and i-drop ang inyong mga entries sa official drop boxes na located diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. And did you know, katropon dyan, Z? Ang ating consolation prize sa grand draw is 3,000 pesos.
1: Oo.
0: Sa third prize, uy, medyo dako ni siya.
1: Mm.
0: 20,000 pesos!
1: O si may second, ano na?
0: Diba? 20,000 pesos ay pwede ka na rin na makapaburakay ko. Naku, makadaog ko 20,000 pesos, paburakay ko na yun yan. Ngayon ka?
1: Pwede.
0: O diba? Or,
1: pero na, ipagikong 30,000 pesos
0: pa rin. Oo, at yung madagaan mo na sa second prize.
1: Oo.
0: Pero mas mayogid niya kung 50,000 kaysa punta ka makapaburakay tanga duwa.
1: Ang mogid na ang gusto ko.
0: Amo na siya ang madagaan mo sa first price. Oh, te, 50,000. Grabe ha. Ay mo na imuon, mahulog ka lang gid sa sobre nga may mga proof of purchase. Ay.
1: Pero lapit na lang na iya katropang era. Balantaya na na. Lapit na lang.
0: Oh, ang wala na galing kay last week na ang wala na galing mga katropa, gani kun kamuda, may mga proof of purchase o may mga gainom ka mo sa mga products nga na-mention naton. Dali-dali, o din na mga katropa, to hulog or to drop your proof of purchases or your entries this week mga katropa, because we are until September 18.
1: 18 na lang, last week dito.
0: O until Friday lang ta mga katropa, pwede makabaton sa inyong mga proof of purchase or inyong mga entries.
1: Yes.
0: Kay man, manograndro na tabate ko katropang dyan, Zin.
1: Lapit na lang.
0: Saan o ang atong grandro?
1: Sa September 27.
0: Oy, grabe. Oh,
1: Sunday na mga
0: katropa. Sunday mga katropa, September 27 at XFM Rojas City, Capiz.
1: Yes.
0: Okay. Ano makagkota na to sa Rojas?
1: Hopefully. Wala pa man, pero amo na ang ano naton. Dito ang grand draw.
0: Oo, tikon ba si makakadto na to, basi kun
1: may
0: ano.
1: Seafood
0: basi may seafood festival to, sika tropang job. Sige, SM Jobs Anisco.
1: Galing.
0: So pati ko to birthday yung man tuli ganod lang.
1: Amo gani. Eh, sa dason lang, dason lang.
0: Oo, basi dason lang.
1: Kita ay lang manuliwat.
0: Oo, bao.
1: Basi sa ano eh.
0: Pero basi bala utan ni baka o yung sa
1: eat healthy ka mo?
0: Oo, healthy. Dahil sige katropang jobs na.
1: Kaya muna, lapit na lang ang grand draw, katropang era. Sa mga wala pa ano.
0: Sa ano na, next week na mga katropang grand draw. Gani, gola ng go sa ano, sa inyong pag, padalas, sa inyong proof of purchase. Kahit may pila pa man taka days, we are until, ano pa man, a Friday.
1: Oo, hingagawan nyo.
0: More test pa lang subong mga katropang. Ano pa, damo pa sang, ano, damo, baka mo sang shampoo.
1: Hindi ka mo kayo ngagaw.
0: Bisan isala ko no, katropang Gen Z, ng imong entry, ano, pwede.
1: Sa
0: Santon.
1: Pwede.
0: O, di ba? Pero, malay mo, isa lang kabilog imo entry, pero ang imo na dagan 50,000 pesos. Ay, grabe nga swerte. Daw, tanan mo nga swerte, guro nagtingob na para nagtingob sa muna nga adlaw.
1: No, no, nag-igo ka na sa loto, di ba?
0: Oo.
1: Isa lang imo.
0: Oo, grabe ba? Pero, ti, ang swerte mo, nga tanan, sa bilog mo, kabuhi, amo na na.
1: Oo.
0: O, kay... ang tanan na yun, di malas. Kaya, so, to, hindi mo ang gawin ba, we? Kaya, ko manigosyo ka, di malason ang gawin.
1: Kaya, hindi man nabibasa basta, oh, katamayera. Diba? Kaya, upod natin sa, ano, Grand Draw, ang mga, syempre, mga katropa natin, XFM stations.
0: Oo, XFM stations, o, here in Panay.
1: Yes, kaya sa Bacolod.
0: Oo, sa NIR, sa Negros, Island Richard. Uy, kay Sir Grace Caceres, kay Sir Arvi Chris, kay Seres, good afternoon. Kay Katrapang Jet Hibaga, mayong hapon. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa kay Sir Darwin Dan. Hello, good afternoon. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nakatune in. O katropang dyan, Zini, great na mga katropa, mga nagapamati.
1: Good afternoon lang kay Cap Butch Florentine. First,
0: wala ka na subong kaagaw.
1: Wala ka kaagaw.
0: Kay si katropang dyan, Ray Dan, mga katropa, ano siya?
1: On leave.
0: On leave siya. Ang nag... bulos bi sa iya di sumong is si Katropang Ramon. Oo, so siya lang na yung aton nga upod. Oo. Iintindihan ta lang.
1: Oo, may ano lang, may appointment.
0: Wow.
1: Out of town.
0: Feeling ko siya gurong nagdaog sa loto.
1: Out of town.
0: Si Katropang John Ray gurong nagdaog sa loto.
1: Okay, no? Pusipos lang
0: pila
1: siya.
0: Pilayan ang inbayad yun ni kay Ramon man. Na si Sir Ramon nag upod siya. Nag ano siya, nag ano na kitawag, nag bulos.
1: Nag-sub.
0: Oo, nag-sub. Oh, sige na, i-greet na kayo. Wala kasang kaagaw.
1: Oh, ay kaagaw kita.
0: Oh, oh. Buraw.
1: Kay katropang Butch Florentine, good afternoon, good. Dala sa may Molo Kapihan.
0: Mm-hmm.
1: And of course, kay Kapato Kim Singh, kag syempre kay Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising Spansit Molo.
0: Mm-hmm.
1: Dala sa South San Jose, Molo, Iloilo City. Good afternoon, good. Sa mga staff nila da sa Kap Ising Spansit Molo, nag-monitor. Good afternoon, good sa inyo. And of course,
0: good afternoon.
1: Oo, good afternoon man. Belated happy birthday kay Aileen Tinia sa Binaliwan, Tigbawan. Kaya sa Tinia family, gapamati good always dala sa Binaliwan, Tigbawan. Good afternoon. And of course, sa mga katropa taman dala sa may... Anilaw, sa may Kulob Anilaw, sa Aran West family, sa Atundukan family, sa Estimo family, good afternoon, good. Always kayo ginagapamati sa atin. And syempre kay Ma'am Rowena Manuel, sa may San Carlos Anilaw,
0: yes.
1: Syempre sa Subaldo family. I-greet ko na lang, di.
0: Ay, greet. Ano di ba? Basi kung makatulto sa Anilaw, basi kung may ano pata, may adobong native na manok. Di ba, Nay? Good afternoon.
1: Tapos tinolang manok na native, forget. Sampat with the damo kakapayas to. Good afternoon.
0: Kumangayo. Hindi na kapayas.
1: Damo to sa kulog.
0: Hindi na kapayas.
1: Why lang may gakwa.
0: Ato ko rong kapayas na sa dapit sa imong bintana.
1: Sudiin.
0: Sa bintana mo na dapit to.
1: Uy, kagina. Wala na kibot ko. Abi ko may naghaboy sa akon.
0: Gali.
1: Pis-pis.
0: May nahulog.
1: Kalulog.
0: Ah, nag-amul siya ho. Dira sa niyo.
1: Abi ko ginhaboy na ta.
0: Oy, grabe. Ba ano pa naman tuman mo si malabo yun? Wala kayo may kalagas sa imo bisan ido. Alabo yun.
1: Ay, hindi na sila ya. Friendly na yung mga
0: friendly.
1: Ido natin.
0: Or basi, hindi lang sila kahagat. Kidako ko na yung mga pusog-pusog.
1: Pisiga nila eh. Kagton yun.
0: O, oh, diba? O, oh, sino pagid?
1: Oh, good afternoon man sa itong mga katropa nila sa may... Petron Gasoline Station kag syempre sa Caltex Gasoline Station diri sa may Quintinsalas kag sa may Tabuksoba mga katropa ta diri nga nagapamati.
0: Oy, grabe naman nga pilahay katropang dyan zin.
1: Oo. Te, nagtaas naman ang gasolina subong ano na lang ni Hay.
0: Te, ano mo tinyo ay kay kamong may mga kuya daan nga ginagalakat lang kuya. Oo, wala kuya daan kasi
1: ang Tesla mo to.
0: Oh wow.
1: Dalon mo sa gasol.
0: Dechargeable man to ya.
1: Te mo gani.
0: Te mo na diri ko ga-charge sa station to. Kalimbre ko. Inyo ya abi ka hindi kid kamo ya abi ya mag ano ah ang... ginabalan kamo nga switch kamo sa e-bike oh di ba kaso hindi man bika mo bi
1: tani mahimo si ano no si Elon Musk ang e-bike.
0: Tinga mo ulat ka pa kay Elon Musk kung pwede mo na maumpisahan ni Jensen Crisostomo mo.
1: Ano yung pangalan tay?
0: Isang e-bike. E-Jens. Oh,
1: bili
0: diba?
1: Na.
0: Te, din ka da.
1: Pero ibang klase, yeah?
0: Ano?
1: Kay ang ano, imbis nga...
0: Nga ano?
1: Wired siya ya, katropang era.
0: Wired?
1: Oo.
0: Ati, dapat damo extension mga dalain, no? Dapat hindi ka mahubusan extension.
1: Electric bike siya, pero ginasaksak.
0: Nga, ayun ka. Ate, wala na pulos kun amo na imo nga invention. Oh. Ah, wala na pulos. Hindi na mabaan din na ano, hindi na mag ano magkagat sa market.
1: Ang gakita ya, ang extension.
0: Oo, oh, ang extension yang gakita. Oh. Pero ang ibalik mo, perde.
1: Perde.
0: Ano, gidman ba lang ang imo gusto, katrapan dyan, Zin? Ang imo nga e-bike, ang mga imabaka, alam ko na extension sa divisorya.
1: Extension yung ano? Wala, wala may mabakal. Kaysa ulan. Makuryente, timo.
0: Oo, te.
1: Sa ulan.
0: Magkala-ground, magkala-ground pa ang imo nga. Ang imo nga e-bike, ay Diyos ko. Ay, ambot, may kwarta naman ang hospital. Wala gid yung pulos ya.
1: May lain, lain galang imo yung ano, ginainvestan.
0: Yeah. Oo.
1: Hospital.
0: Okay. Hospital kag electrical ano, ano, mga ano, hardware. Ang una siya imo yung ginaano. Hindi ang imo kaugalingon nga invention. Mm. Ang imo nga invention 10% lang kita mo. Pero ang mga nagabalay extension 80%.
1: 80%.
0: Oh, di ba?
1: Yeah! Nadahog ang extension.
0: At hindi na mabakal. O yun niya, kung extension, yung may mo gamiton, may extension, imo nga ano nga itawag, imo nga e-bike, dara ka lang kay Ketro Panunong, ganito pang bakal mo.
1: Kasi ni panghatag mo, guro, wala may makuha.
0: Oo, mo ganit, di ba? Ay, ahuwaon ko siya. Pero amo lang na, pang dara lang kay Ketro Panunong.
1: Pang libot-libot lang.
0: O yun niya, butangan mo man ka, ano, kakarito, ang imo generator. So, imbes, na extension, ang mabakal, extension, kag-generator. O, diba? Tsaktugin man na, hindi ka na magastos sa gasolina, pero magastos ka man gapon sa, ano na ginagatong? Gatong, ino?
1: Oo, sa ano gasolina.
0: Na, gasolina. Oh, gasolina. Hindi ka magastos sa, sa ano sa diesel, pero gasolina, huli gapon. O, diba? Ang witty mo talaga.
1: Why, nag-bike ka na lang.
0: Isa kang, ano?
1: Coops.
0: Isa kang coops. Grabe na ako. Sa kaugalingon.
1: Pang scam. Tuya galingan. Tuya galingan.
0: Grabe no. Nagtubo. Pagin man ang sakaisipan mo no.
1: Hindi kala investment yan.
0: Oh, ano? A what? O, ikay mam RM Libuna. Di si katrapang John Ray. Ay, ma'am. Wala din si katrapang John Ray. Subo. Oh. Si katrapang Ramon. Ang aton nga ano. Ang aton nga technical partner.
1: Nagano siya. Nag-leave.
0: Nagdaog siya dahil balaan, ma'am. Nagdaog siya sa loto. Hmm. Nagkadaro sa Boracay. Mama niya mabakal to siya kung nasa villa. Villa.
1: Sek. Kuha mo pa to? Ikaw na ganyan?
0: Nga, no!
1: Tibila?
0: Oo nga, tibila.
1: Oo, gani. Paupagani.
0: Ikaw ha, mabakal. Ikaw yung mabakal ka. Kung ikaw yung magdaon sa loto, hindi ka magbakal villa. Kung ako mabakal.
1: Plural ako. Eh. Villa sa hon.
0: Ay, wow. Okay, sige ba daydreaming lang tanay kayo. Wala takataya sa loto.
1: Ara na, way pa?
0: Ma'am RM ni Buna ha. Good afternoon. Oh, sa kay Sir Rinaldo Abeto, good afternoon and happy after listening. Mga katropa, oras natin 3 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, kinadarong sa inyo sa Sun Plus Gold. Sun Plus Gold, yung masimengang steam ang palayang malunggay garlic at perlina nga produkto sang Yes Wealth Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Sun Plus Gold supports health para sa stronger and healthy immunity. Magbakal mga katropas ng Sun Plus Gold. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southside Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Available ang Summit Plus Gold, mga katapos sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at ibang sang Midtown Hotel. Pabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Summit Plus Gold. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health. I-add to cart and i-check out. Oras na to on 2 minutes before 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercials. And when we get back, atong pagatamya won. Kag atong welcome si Lola Rosit. This afternoon, ganito to klang mga katropa sa X-Rated sang XFM Philippines.
2: XFM. XFM.
3: Yes, Welsh!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural inner

0: tiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support.

0: Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilalasa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: FM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo

0: kakaiban.
1: FM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one,
6: sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ang pagbibig sa nawad mo pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan ito nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Pa-college na po!
1: XFM.
2: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: tropa'y nagabalik ang X-Rated sang XFM Philippines. Oras na pon. Last stress, that's sa hapon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Sa mga kitropa natin nga bago bugtaw, mga bago lang bangon from Shasta. Ano pang inyo ginahulat mga kitropa? Atun pa init-inita ng ating mga kalamnan pagi sa pag-inom sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Mr. Magustine Moringa and Soya Powder Drink Mix, ang kape nga natural, walang halong kemikal, nakakape ka na, may bulong ka pa. Ang Something Plus Coffee Mix, all natural, kagwala sang side effects. FDA approved, kagalaw certified, available in all leading drug stores nationwide. Something Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Third Rug Store, All Green Pharmacy, and Generica. Available man ang ating Something Plus Coffee Mix sa Yes 12th Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tumang sang Midtown Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shopee, search ang Something Plus Coffee Mix. Pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, and i-check out. Marie Chris Castro Verde Vlogs. Good afternoon. Kamusta ikaw, Sir Mamari Chris? Kamusta ang aton nga hapon? Kabali, Ma'am RM, Libuna, ay galit. Eh, pwede, nakamodere i-trip pa Singapore. Eh, ay, oo, bala, Ma'am RM, hambalya, i-ready niyo ng inyong mga bagahe. Hambalya, nalika tropang John Ray. Hambalya, kay si, hambalya, ka tropang John Ray, i-ready niyo ng inyong mga bagahe kay nagdaugulaan sa loto. Hambalya, balaan mo kung pinandalagaan niya, Ma'am. Ay, grabe, balaan niya, balaan niya. Ano siya? 7 digits. Diba, 7 digits. Hambalya na, ay, biskan tag 40 kilos each, pa kamusang bagahe. Hambalya na yun. Kaya ibilin na natin di si Ramon Villa. Siya lang ko nung di majote. Kaya si Katrapan Jan Ray, mas sponsor sa natin trip to, ano, trip to Singapore. Oh. Magkoto niya ko nung dayon kung sinong engineer naghimo sa nga. Sinong engineer kay ano mamangkot siya kung ano ang sikreto kung nga nagsikat ang Merlion. Umuna ako ng mangkoto niya. Oo, kay kung ano pahimuan niya man. Kay kung ano pahimuan niya man ang ilalugar.
1: Ano nga yun?
0: Wishing well iya pahimo. Para hindi magmuntati ang kwarta. Amuna yung iyaw, number one source of income.
1: Wishing well. Makakatawa
0: kung gusto ninyo makakwarta. Sabi ng lola ko, katrabang Lanzin. Unahan ko na. Kung gusto mo ko no, hindi mag ano, hindi mag, kung gusto mo ko no, na, imo nga wish ang mag-grant. Himo ka ko no sang kaugalingon nga wishing well.
1: Tapos amo na imo nga mito.
0: Hindi man mag-grant ang wish na nag-wish, at least ang imo wish ang makakwarta na grant. O, oh, diba? Diba?
1: Himo-himo ka lang doon, no?
0: Himo-himo kayo. Oo, himo kayo wishing well. At least, no, wala man na-grant ang wish.
1: Wish
0: ang nag-wish, at least ang imo-wish
1: na-grant.
0: Oo, correct. Okay, man. Amo na siya ang hambal sa lola ko. Pero ari ni subong mga katropa sing Lola Rosin.
1: Hindi na to sa...

0: Oh, si Lula Rosette, katropang dyan, Zane, pasod la siya. Buksi ang pintahan, ano man ni siya man? Arano? Oh, buksi, ano man ni siya? Palakta sa bala, ano man ni siya nga? Ay, ambot na lang kitya, ah.
1: Ay!
0: Ay, mungkong ayaw la. Ay.
1: Ano naman?
0: Wala kayang ilis lao.
1: Ay, nako.
0: Oh, okay.
1: Ay, naman tadi.
0: Kamusta ikaw la? Kamusta yung mga mortals?
1: Sino kaw?
0: Ay, ambot. Ah, ambal. Kung ganyan kalimtan mo lang tanan, pero ang beauty ko, dapat hindi mo ganyan siya pagkalimtan.
1: Ay, si Apo Era.
0: Si Darna. Sala ka naman, ambot.
1: Si Darna.
0: Oo. Ay, hindi ako Dugay. Ay isang model.
1: Dugay na to saya.
0: Hindi, ah. Palaan mo lang, ako ay isang model. Doon sa ermita.
1: Gabi-gabi sa disco?
0: Yes, oo.
1: Sa una, yung disco man ko, pod kami ni Lolo mo.
0: Sino nga ni Lolo? Ni Lolo?
1: Lolo Ramon.
0: Ay, okay. Bongga ba?
1: Lolo Ramon Senior.
0: Ay, nga, sino ang junior?
1: Ate, si Tito mo Ramon eh. Junior?
0: Oh yeah, good afternoon kay Tita Ramon and kay Lolo Ramon yung nagkaupod sa aton.
1: Bakit
0: sila overused, naging niyang pangalan nga Ramon.
1: Bakit doon ko di sa gani, gani?
0: O, tinga aman, ano?
1: Ambay ko, updan mo ko.
0: Oo.
1: May kadtuan man tan ako, no?
0: Nga ho.
1: Ambot na sa lolo mo, basi may chicks pa na.
0: Ay, may da si lolo, amo gina siya, basta may asim pa. Literal nga maasim na.
1: Abi ya siya lang.
0: Nga ho. Di ba amo na gani kun mahimo nila, dapat mahimo taman.
1: Oo. Hindi kaya magpaperte ya.
0: Oo, dapat. Wala sila kabalong mga... Wala sila kabalong nga mas ano pang mahimo tas sa mahimo nila. Ha? Kasi kamalong nga perte pa ang mahimo tas ang sa mahimo nila.
1: Ah, perte pagin ko ya.
0: Oo nga ah.
1: Baya mo sang bata pa ko.
0: Mm-hmm.
1: Mga 18 years
0: laki
1: old.
0: Laki po, alibaba mo lang, huwag kaki po baba mo.
1: Ay, man gagahulag.
0: Ang buta sa naglag kaguro lang. O sige, ano na, ano sa ko?
1: Sana lang na Ramon.
0: Nga ano sa to lahaw? Ano sa to lahaw?
1: Balaan mo, sang una, kanami pa ya sang chimpo.
0: Aha.
1: Namo to naluyag sa kon.
0: Tapos?
1: Galing mayo lang si Lolo Moramon. May kwarta.
0: Ay! Tuod! Tuod!
1: Ipos ka lang?
0: Oo nga. Mga pila ang kwarta. Malangkad ni Lolo Ramon. Ano siya?
1: Nagdaog to siya sang una sa...
0: STL?
1: Padaya to.
0: Sa STL?
1: Oo.
0: Ay, grabe. De pila?
1: Tingin ang bala niya ko. Dalo niya ko sa mansyon niya.
0: Ay, tuon.
1: Galing mansyon niya. Dako pa balay namon.
0: Amo lang na kay dira kay ginabingwit la sa mga maling akala la.
1: Amo gani eh.
0: Pero ano mga habilin mo sa akon la para nga hindi ko maabtan ang mga naabtan mo nga na para nga malikaw-likawan ko. Oh,
1: pero way man wala man ko yan nagahinulsol kay Lolo Ramon mo. Ah.
0: Nga ho.
1: Eh, gwapo. Kaya man siya sang una.
0: Ay, mahamot siya.
1: Mahamot?
0: Ay.
1: Kwartahan?
0: Ay.
1: Palahubog, galing.
0: Nako, boy, on ni Lolo Ramon, la.
1: Oo. Ay.
0: Nako, boy, on ni Lolo
1: Wala.
0: Ramon.
1: Wala. Gahibi ang gabi.
0: Kung hindi mag-inom.
1: Di siya mag-inom.
0: Ay, grabe ba. Kung managuro ka ulan, kagabaha di Samon, kay hindi makainom si Lolo Ramon. Diba to, waste mo siya pa yun nun.
1: Eh, pagustuhan ko sa gani. Bahala, dasa.
0: Ay, oh, pero ano na imo mga habilin sa akon la? Para nga malikaw-likawan ko man ang imo mga malain nga inagyan sa kabuki.
1: Ngayo ka naman advice?
0: Oo, laiyan ang pulos mo kung niyo ano advice.
1: Si, bago ano yung tanan, mag-greet ko anay sa akon yung mga fans da.
0: Ay, wow, fans. So, sige, i-greet na lang yung mga fans.
1: Mayong hapon sa akon mga fans.
0: Woo!
1: Da sa Pavia.
0: Oy!
1: Oh.
0: O, tebal, ano na akong tagalingin si Lola. Taga Ma- Pavia.
1: Mayong hapon lang da sa inyo.
0: Mabali, Sir Mario Gatunggan, no? Si Sir Alvin Dennis Arabang, wala si... Katropang Mario Gatunggan, every, ano lang siya, every, ano nga ganito, every morning lang yan, si Katropang Alvin, dere. O, di ba? Mahal na ang airtime ng Katropang Alvin.
1: Ah, si Pare Alvin.
0: Mm-mm.
1: Kiss, ano lang kami nakakita.
0: Ahead ba ako na siya, no? Ahead ba ako na siya?
1: Ahead, ahead pa kami.
0: Siya yabiga, ano? Katanggo pa siya. Ikaw yabiga, uyat ka na sa imo tuwod. Yabila mo!
1: Ochintay nyo, ebe, nataya.
0: Kasi ka to pang Alvin, pila ochinta?
1: Dao.
0: Pila ochinta?
1: 89.
0: Ikaw 89, di ba si ka to pang Alvin, pila?
1: 60 plus, siguro.
0: 16 na na siya galing. Eh, pero mm-hmm. Ang iyang galawan, do, may bitaw mong gapon, no?
1: Mayo pa na siya.
0: Oo, grabe sa.
1: Gano pa na, gabak flip pa na sa.
0: Ay, tuod! Ang balan ko, sabi boss, hindi magsugod ang newscast kung hindi ka mang backflip. O, sige na lang. Ay, mahal man na airtime mo. Ano na ni oras, oh?
1: Ay, kinahapo, ganito subo.
0: Kaya nga, ginsakyan ka naman ni Lulo, how?
1: Ah, hipos lang bala.
0: Ay, ang bot. Ah, kaya ng balan. Yung hindi ka mag... Ay, ang balan ka.
1: Nga, ang... nga ba tion, how?
0: Nagyawagin ko ni kay Lula.
1: Nga, hipos na ko gani.
0: Ay, dapat ni hipos, galit na. Ay, oh, aray, aray, doon ang pitik.
1: Balan mo. Balan mo.
0: Ano?
1: May balan ako nga nami. Nga, pampa, no?
0: Ano? Nga storyador, storyador, kaginyala, no?
1: Nga pampahilot.
0: Pampahilot?
1: Pampahilot.
0: Wait.
1: Or ointment ba?
0: Ah, ano na siya?
1: Liniment.
0: Liniment oil?
1: Oo.
0: Oh. Anong ginalain sa Santon, liniment sa ointment?
1: Santon ano herbal
0: ano,
1: oil.
0: Anong ginalain sa liniment kagawin? Ano gani? Ointment? Oilment? Panangakon? Ano ginalain?
1: Ay, ambot. Say mo. At
0: hala, po, anong ginalain na sa ointment? Sa ano la? Sa ointment? Sa ano to? Sa liniment?
1: Nalipat na ko.
0: Ay, ambot. Ay, ganyan mo lang. At least, basta malimtan mo lang tanan. Hindi mo lang paglimtan ako nga lang. Si Darna. Ay, ambot. Ay, yun ang balan.
1: Darna.
0: Darna. Mo. Oo, basta, basta imo time. Darna ako. Darna.
1: Ah, di sige. Sa imo ang bato.
0: Mm-mm. Sa imo halin. Din di ba gin pasa? Di ba amo na kani? Di ba way amo ka balo mga katropa ang ginhatagan ta si Lola Rosette sang airtime diri sa XFM. Kay man after niya hambal sang tarantanan niya nga mga habilin, ipasa ya na ang bato sa akon. No, subong, wala pa rin siya si La Rosette na kapoy maglakat pa kaduri sa XFM kay gina lupad niya. Diba? Bali gina ano ginabilin niya lang half body ya dito sa may barangay Takas Haro. Hindi niya pagbutangan asin ha, maluoy ka mo. O sige na la ano na mga habilin mula.
1: Ikaw gina booking mo gid ko no.
0: Wala niya na ha kung hindi niyo ko pumangkoton sa sunod kung mahalang gasolina or hindi ha kay galupad na ko.
1: Ari Darna.
0: O ano to?
1: Maistoryahan na kita.
0: Oh wow. Kasalahanay na mong tala.
1: May mga habilin naman ako sa imo.
0: Sige, ano to la?
1: Balaan mo?
0: Mm-hmm.
1: Mga pamatanon daan subong?
0: Mm.
1: Kinahanglan na gid nga mag-tarong?
0: Mm, tsak na, tsak na lang.
1: Gapamati ko sa imo, hagina, sang gapakadto ako dire?
0: Nga, ano, ambal mo?
1: Ambal mo. Hindi na... Sigurado ang buwas.
0: Oo, oh, oh, sigurado ko pa.
1: Di subong, sigurado ko pa eh. Pag
0: pero
1: on
0: pa kuya. Pero ang buwas?
1: Ang karon, di ko pa mabalaan karon.
0: No.
1: Buwas ti depende.
0: Pero may plano ka na, diba?
1: Oo. Oh. Ti Ari ho.
0: O oh, ano?
1: May mga advice naman kita sa ton niya mga katropa.
0: Hmm, ano na siya?
1: Kagkabay pa, hindi nyo ni pag...
0: Kalimtan.
1: Kalimtan? Kaya hindi, hindi nyo man pag seryoso.
0: Ano man yung silukaman?
1: Oh, hindi ano nyo man pag seryoso, hon, ha?
0: Ano to lahaw?
1: Ari, Darna.
0: Yes?
1: Kaagi ka nang na naligaw.
0: Naligaw ng landas.
1: Ay, naligaw ang landas. Ari ka de.
0: Ang imo to ba nala? Sino to la? Si Lolo Ramon.
1: Si Lolo Ramon to?
0: Ay, sus. Oh, ano to la? Ano tong imo iyan pala?
1: Kaagi ka na na nagtalang darna?
0: Talang
1: sa paglupad-lupad mo? Nagtalang ka na?
0: Kahit paano paglupad ko ganila? Kaya wala mong panapasa ang bato.
1: Tinahatag ko naman sa imo. Why pa ha?
0: Pero wala ba kung kaagi talang nga ah? Ikaw ya?
1: Pero kaagi ka na talang. Sa imo nga pang lakaton.
0: Wala man. May ways ko yala.
1: Ay!
0: O nga ha, o nga ha, o nga ha. Anong rason?
1: Pamilyar ka man sa hambal nila nga. Kung magtalang ikaw.
0: Oo.
1: Balis ka doon mong imo nga.
0: Bayo.
1: Bayo.
0: O, tapos?
1: Di may bag-o na na subong.
0: Ano nang bag-o?
1: Kung magtalang ka katropang era.
0: Oo.
1: Magkanto ka be, limbawa, dito sa. Sa din mo gusto magkanto ha? Boracay?
0: Sa Siargao?
1: Sa Siargao?
0: Oo, ano?
1: Kung magtalang ka dito, kay Balan ko, why ka may kaibalo dito? Why ka may naibalo? Why ka may kilala dito, di ba la? Kung magtalang ka dito, balis ka doon mo ang imo nga bayo.
0: Oo, tapos?
1: Pero, hindi lang nga balis ka doon mo.
0: Mm.
1: Kung may upod ka, balik ta doon yung adwa, balis ka doon yung adwa.
0: Oo, adwa dapat. Hindi lang isa kabilog. Oo, tapos?
1: Pero bago ka mo magbalik, masaot ka mo dapat.
0: Sang? Ocho-ocho?
1: Hawak mo ang beat.
0: Ah, amo na galing dapat.
1: Oo!
0: Okay na ako wala music.
1: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Samtang, ginabaliskad mo ang imo nga bayo.
0: Sumaligaw mo, amo ka na hawak
1: na,
0: mo ang beat.
1: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
0: Oh, tapos? Tapos ano lang?
1: Di na ka mo makabalik sa inyong naging halinan. Hindi lang nga balis ka doon mo, hindi na nauso, subong.
0: Tapos?
1: Para mabalik sa imo ang beat.
0: Be ba amo galit na dapat yung mga secrets. O, ti may mga habilin kapag ganyan yung iba na magluwas dira.
1: Amo na nga tandaan mo.
0: O, tapos?
1: Tapos, ari uso ni subong mga chat-chat diri o.
0: O, ano?
1: Ginbaklan ko ganyan ni Lolo Ramon mo ka cellphone kay ma-chat-chat sa
0: ay, sapon. Ay, si Lolo Ramon nga ang ginainom yung Gold Eagle Bear ang tansan ihulog yun para makadaog ka cellphone la.
1: Ah, ga-preparar na to saya.
0: O, ti anong hambal pag ni Lolo Ramon la?
1: Ti amo gani na kay sa edad ko gani, hindi ko na kinanglan mag-cellphone, cellphone tani.
0: Correct. Pero nga nag-cellphone ka.
1: Pero natingala ko katropang era. Kay, why man ko na hadlock sang una mag chat-chat ng ini mo?
0: Chat?
1: O, mag-chat.
0: O, te.
1: Galing sang may nag-chat sa akon. Kabe ka cool ba ako na ba tiyagan?
0: Nga, ano chat yes.
1: Ang kilala ko to sang una. Nag-chat sa akon. Mars, kamusta?
0: Ay, amo na, amo lang ginangit pa man ko, tiyan, pero grabe na ang kulba mo.
1: Kinulbaan ko na yun, eh.
0: Ay, sus, ang nga, habi mo emerhensya?
1: Ay, balaan ko na ng sunod.
0: Ano?
1: Pautang.
0: Ay, amo lang ng lakit. Di ba?
1: Pwede, kautang?
0: Sa imo lang, may Mars ka pa yung galing niya lalo.
1: Oo.
0: Grabe, may
1: Kipot
0: Mars.
1: Ko gani, abi ko ako lang may cellphone.
0: Gali?
1: Sa akong edad nga ni.
0: Gali si Mars mo, may cellphone
1: man. May cellphone man siya. Gin-add yako sa Facebook.
0: Tapos?
1: Kagin-follow yako sa threads.
0: Ay, wow! May threads pa yung si Mars mo?
1: Oo.
0: Hindi ka magambal, may Reddit. Pagid siya.
1: Ano na siya?
0: Ay, why? Nine-gag, mayara siya?
1: I-download mo na ko? No?
0: Mayara, guro siya.
1: Ano na siya?
0: Amo tayo, i-check
1: TikTok.
0: Lang.
1: TikTok may ara man ko.
0: Ah, TikTok. Abi ko yan.
1: I-follow nyo at
0: at
1: Lola Rosit. 69.
0: Wow! 69. Nga mo na yung paborito niyo ni Lolo. Shhh! Daw, manok man tiyagal sa akon na ba?
1: Kis alam ka. Kung hindi sakit hawak ko.
0: Di kayo dapat gahawak mo ang bit ka perme para hindi mo'y sakit hawak mo.
1: Mo gani na.
0: Ikaw man bila mo kayo ginahampalan ka ma-exercise ka. Para nga ma-anad ang imo mga joints. Para kung patuwa doon ka ni Lolo, hindi magsakit hawak mo. Ay no, no, wala si Lula ya kay. Ampalan ka nga hindi ka lang magsikangkang. Mangihi ka, gasi ka, wala ka gasi kang kang mangihi ka, o. Gano, kabiga ka pinkatin. Walaan mo la, sa inyo nga term, may katinkatin na la.
1: Ay, nako.
0: Anong ay nako? Ay, nako.
1: Ang mga napatuwad-tuwad nga na.
0: Ano?
1: Dugay.
0: Natakaan ka na?
1: Dugay na na yung mga... posisyon.
0: O, ti ano naman di ang mga pag-unga posisyon la. Abihang balik kita para mailog ni Katropang Ramon. O, sige na. Ano ang mga pag-unga, mga ano, mga posisyon.
1: Basi kung ireklamo ko di karon?
0: Eh, wala sa'yo mareklamo, Simo. Hawak natin ang beat.
1: Oh. Budlay na ma... maanohan kita, ma-reklamuhan kita.
0: No. Balaan mo la, hagi na naman kot ko si mo kung ano ang kinalain sa ointment sa liniment.
1: Mm.
0: Ang nagsabat para sa imo, si Katropang Mayo Gatungkan.
1: Ay!
0: Balaan mo, hambal niya ang ointment, malapuyot.
1: Ay.
0: Ang liniment, basa-basa. Ah. Oh, amo na siya ang kinalain.
1: Daw nami na yung liniment tao.
0: Ay, too old. Hindi kaya gusto sa...
1: ang ano, basa-basa, bala.
0: Hindi kaya gusto sa lapuyot, kaya
1: ikaw kayo daw kapilit ng lupuyot. Gusto kong basa-basa.
0: O, ti ano pagid lang may harap pahabilin or buwas naman na siya.
1: Ang dali lang kay...
0: Nung nagkakatulala ka na
1: maminsar ko anay.
0: O, ti paminsara na kay para buwas mo na siya la. O, pasalamatin ang mga katropa mo la. Kinaluoy ko si mo kay daan. Basi kung asinanto nilang nibilin mo itong half body mo pala.
1: Okay, mahapit pa ko napabakal ni Lolo Ramon mo. Ah.
0: Saan Gold Eagle Bear?
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Ay, naman sila karon niya ho.
1: Ay, ambot. Do ako yung nakapoy kay Lolo mo.
0: Ah, oh, sige na, i-greet na mga katropa mo. Kag hambali sila nga magpamati sa XFM.
1: Mayong hapon lang dali. Sa kanya mga katropa. Ari naman kita dire. Eh.
0: Mm.
1: Ah, kabay pa nga kung ano man ang ginhampal ko de. Sundon nyo.
0: Kung kaisa.
1: Kis alang galing. Hindi lang perme.
0: Oo.
1: Eh, mayong hapon lang da. Ah. Wow, yung hapon sa imo. Darna era.
0: Thank you so much, Gidla. Salamat, salamat gi sa imo mga words of wisdom. There you go, mga katapatan. Upad di sa afternoon, Laura Rosie, presenting from Pavia, Iloilo. Alright, oras natin 38. After 3 in the afternoon, this time, mag-pause kita ni for some music. Kung kamo may mga music request, all you have to do is to comment sa atin Facebook Live on our Facebook page as XFM, Racho Petrol, Iloilo. XFM, Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag o mag-text sa cellphone number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mo, katapa 38. After 3 in the afternoon ng oras, ginadulong sa inyo ang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base, Vitamin C. Sunthone Vitamin C, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ang magtatak nga yes to health. I-add to cart, kag i-check out. Mag-drop this time, mag-pause kita for some music and commercial break. And when we get back atin pag-atam, mi award, ang iba nato nga mga kadrop nga nag-upwad sa atin. Ngayon, station lang, tutok lang sa X-Rated. Kay man mag-abalik pa kita, dirigid lamang sa X of M Philippines.

0: pinagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na to. 57 minutes after 3 in the afternoon. Mga katrapang oras, kinadalong sa inyo sa Premium D3. Yeah! Premium D3, mas version coconut oil, malunggi oil, kag vitamin D3 nga produkto. Yeah! Sa Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sung Midtown Hotel. Thank you so much! Salamat gid mga katropa sa inyo pag-upod sa aton. Dari sa rin program X-Rated. Thank you so much for being with us. And good afternoon, Anik, kay Sir Apple Diab Tabataasan. So kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Nolly Camino sa Leon. Good afternoon, gid. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod always. Thank you so much, mga katropa. See you all tomorrow kung wala sa impeachment. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang Ramon Villa. Katropang Glenn Ray. Ako naman ang inyong katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa,

0: indang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibig sa inyong mga supimutika. The Secret of Health.
1: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, palalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Tiyalahin mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel kaso na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli

0: Stephen, isa ka office manager. Damon ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape sa apat binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Subala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kaya ka, Cordero. Taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yanami Gis.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: O si Alex Nobilia sang Tanagan Miyagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat gid.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod.

mga tropa. Exciting dito! XFM, katropa mo!

sa mga katropa naton nga nagapamati nakatutok sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello. Good afternoon. Extra Drive. Extra Drive. Welcome na naman mga katropa sa Tuesday edition sa programa nga Extra Drive with katropang Bea. Extra Drive. Extra Drive. Grabe ba ka dasig sang inadlaw? Ari na kita subong sa tunga-tunga sang bulan sang Setyembre mga katropa. Eh, nag-ano ka mo sa siyam na katuka bulan? I mean, no? Dugay-dugay, pila na lang kabulan ang nabilin. Welcome na naman tas ang 2027. Excited na ba ka mo? Hello, good afternoon sa atin nga mga kitropa, nga mga vendors, sa mga delivery riders. Of course, atin man nga XFM Taxi Patrollers, no? Sa atin pagin nga mga katropa listeners and solid supporters. Good afternoon, gid, sa inyo, tanan-tanan. Sa mga katropa naman atin nga nagapamati, no? Nagamonitor, gid, no? Sa ilang nga mga salakyan. Unin man ka mo padulong destinasyon. Subong nga hapon, maghalong gid ka mo mga katropa. Thank you, gid, sa inyo nga pagpamati. Diri sa XFM. Eh, subong nga hapon, ma-cha-cha, masaot naman ta. Ngalipay naman ta, kapin pa ko na may gina-celebrate ka mo subong nga adlaw. Perfect, you know, nga mag-saot-saot kita. May dayang problema. Ah, kung problema lang na yung nga tubango na to. Tasig, tana magka-wrinkles. Good afternoon lang dahil sa mga nagapagwapa sa mga salon, nagapamanicure, nagapapedicure, no? Ba, tayo sana all na lang gita ni E. Uy, kamusta ang mga may sahod na ngayon? Sulod na mga sweldo nyo? Kasi kung wala pati, basi karon pa na sa gabi. Hulat-hulatan nyo lang. Ni maglali kay maubos man agyapon. Maubos man agyapon, hindi ka mo magdali. Kay yaman, sakto lang man agyapon, ipamayad sa utang. No, di ba? Katropang Ramon, no? Sakto man. May bago na ta sa mga katropa, si katropang Ramon Villa. Ay, grabe kita na ay. Hindi kita na makompleto. Ang ngamon nga Tuesday afternoon, kunwa ay si katropang Ramon Villa, maano na lang kuni? Wala kami siyang baskugan nga tech nga si Ramon Villa. Dali na mga katropa, of the night naman kita until 7 o'clock sa buong gabi. Galing kami ara ka moderar sa mga talamyawon, no? Inuog pa shoutouts nyo. Mga music request nyo, palihog lang isend sa aming text line 0950-975-6970. May mumanin nyo ina mapadala sa aming Facebook pages. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kagang XFM Iloilo 100.7. O kung basi ko narada sa inyo ang mga lugar, nagkatupa naman ang ulan. Pangaman, gid kita mga katropa, protektahan nato ng aton nga kaugalingon para nga hindi man kita magmasakit. Lay nga daan magmasakit subong para mahal na sang tanan, tapos hindi pa ta makaubra kay tungod sa masakit. Ay, much better nga proteksyon na nato ng aton nga kaugalingon pinagi sa pagtumaro sang Santan Vitamin C. Santan Vitamin C mga katropa, nagabuli kini sa pagboost ang aton immune system, agod nga hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sip on trangkaso, kakun ano padra ang asa isang Santan Vitamin C mga katropa, mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar, kag iniha ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Good afternoon lang daanay sa akon nga Iloy Kagamay ha, nga nagapamati subong dira sa San Carlos, Anilaw, Iloilo. Hello, hello ha sa mga katropa naton da. Sa mga wala pa natamyaw, ipadala na ang inyong mga mensahe. Again, sa amon nga text line 0950-975-6970. 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kagpadayon ka mo nga nagapamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong jukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may gutom ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saltone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saltone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kaging tinanan ko man. O, kasi di ba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Saltone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili siya mabili ka. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Saltone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Saltone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Saltone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Kwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabuli protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero nagalagid bala? Pintagli mo bayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, galit. Diyo.
7: Ah, dali na.
8: Gating, babalik-balik lang. Gamit na ng Saltone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saltone Plus Herbal Oil. Ang galang kati sa tea. Saltone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Tea Vitamin C, tandaan. Saltone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Saltone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyo.

0: pain. Kada siglang magpadulas sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hangganang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Bili sa mabuti ka.
2: Diet na pagwasa.
1: XFM.
3: Exciting!
4: Mga katupa, excited!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet, regular exercise, nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-hormon ng Yanani Foods Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din ng klavo, buwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Kung dumubala ang maputi nga balit kag makinis nga kutis, gamit San Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katupa, excited!

0: Las 5.21 mga katropang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O te, ginbundak ka na naman ka mo sang ulan? Na, kay date, date pa more! Para naging ka mo sa mga balay na nagapahe mo nung malagaw pa ka mo kundiin. Nagabuo na ka mo sang gasto, nagadugang pa ka mo sa lago nyo. Ay, ang bod na lang ganyan. Mugin man ako nagatibok-tibok ng inyong mga puso. Ay, te, sana all, hindi ta nagid na mapunggan. Maski ng ulan, hindi na makapugong sang inyong mga balatsyago. Ambal sa mga katigulangan, mapunggan ko no ang baha, pero ang paghigugma do hindi gid. Araw-araw, pataya, tisingi di ba'y pugong sang bahabi kung mapunggan mo ba? Ano ka may power? Ano ka may superpower? Ay, ang bad na lang ganyan. Nagadinag-uo pa di ho. Kamusta ka mo na sa inyong mga lugar, mga katropa? Dari sa Iloilo City, as of 5:22 subong nga hapon, nagtupa na naman ang madamol nga ulan kani sa mga motorista natin dira. Hinahinay lang sa pagpadalagan, ha? Hindi na yung balakarera ang aton niya pag, ano, diri. Kasi sa sobra mo, nakaroon ka pinadayaw, nagsemplang, kadakag na ulamid mo pang iba. Na, nagado, nagbuol ka lang sang bato ko, haging puk-puk sa imo ulo. Ay, ama nang inambal nga daw, double dead lang, inokon sa baboy pa. Ambot na lang ganyan, ha? Te, ano ning Mayo kay ma, ano naman, malamig-lamig na naman ang tiyempo. Mayo lang niya ang mga nagahigop sa mga mainit-init nga sabaw. Mga nagapulo pang api. Silipatan nyo ha kung anong kape nyo. Kung malamig-lamig, gani ang tiyempo. Pag isin, hindi pa. Namit ganyan mag-inom sa Santhon Plus Gold, mga katropa. Maluka mo nga ang Santhon Plus Gold, isa ka natural food supplement, anong mga kape, natural nga kape, mga katropa. Nga may aringis ang mangosteen, ang palaya, malunggar, garlic, spirulina, mga katropa. Kung nga kape, gani nga manamit, kag-healthy ang inyong ginapangita. Magbakal ka mo, mga katropa, sa Santhon Plus Gold, available iniha sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Bulong na sa inyong mga, ano, ang mga kinapangtugnawan nga mga balatsyagon. Ayaw pang kape no, makabulong sa atin nga mga natugnawan nga mga balatsyagon. Ambot na lang gid ya. Sa mga nagadigamo na mo ni oras, si good afternoon nanda sa inyo. Sa inyong mga ginakabisihan na subong. Sa mga nagapamiod sang ila linabhan, nakahingagaw pamunpon antes ang pagtupa sang ulan. Sa mga nagapamurugso da subol, pinabasa ang ilang nga mga linabhan. Sige lang adaw ni hinyo lang liwat galing. Para ko na hindi mag-amoy kulog, idaw ni hanyo na lang. Ay, why kita mahimahimo, magluwas na lang ako sa mga nagapa laundry, you know. Sana all, mapapasa na all ka na lang gid ni sa mga may washing machine, tapos may mga spinner, may mga dryer ang ilang mga washing machine. Kaya kung wala iya be, kwanta ka eh, pinabaho das ang imo nga mga linabhan. Nga daw, amon iblang kong tiyempo tigululan mga katropa. Oh, daw, sakto gid man, manog Christmas na gid man, pinagakinabit lang ang mga linabhan. Yung mga Christmas tree lang ang nagkakabit-kabit. Ay, ambot na lang gid-apit. Sige lang, why kita may mahimo, kay nagtupa na naman ang ulan. Amo gid man na siya, no? Napon, wala gid siya nagkakalipat. No, maano gid ya? Pulustahan kung hindi magtupa ang ulan kung hapon. Importante mga katropa, may balon ka mo daan ng mga raincoat at mga payong of course. Kagay sinulay sa ulan, puso nga daan sa buong hilan at kaga trangkaso. Wala pa daan, may gaangga si mo. Nice. Sige mga katropa, huwag na kita ha until 7 o'clock pa sa buong gabi. Padayon ka mo sa pag-send sa inyong mga music request sa amon niya text line 0950-975-6970. 26 minutes after 5 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litohoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Kinakalumang gusti, pampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibiga. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa Petalat at Bukigas ang Lugan.
2: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahonan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
4: Ayaw po yung eyeglasses sa phone. Kaso, no choice. Dahil malabo naman sa pagbubuti, isa ang Vision X Plus na nakita ko solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong support sa eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin Coffee. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, Dad!

0: Email responsible gaming at pancor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
2: Millions of bacteria, virus,
1: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
2: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system.
2: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
3: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
8: Santon Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
8: mag Santon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil,
9: kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Magaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na

para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamahalaan.

sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot." Manalangin po tayo. Habagin namin, Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susupli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak.

namin upang magdamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Ituin niyo po si

sa kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salamin upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalaman.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Benji Saralanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayong sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kung mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalo. Tug-tug 2 million pesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto ng listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026. Hanggang February 20, 2027. For DHA, BACFR.
0: Sample Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi po, bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagpapangita rin po ya sa kape nga di lang makapagpakuha sa kula. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas, may malamig din, free collagen, gutatayang
0: gapa. Sample Gold Coffee Mix. Nagdapay ka na, nalakas, gabi.

0: na si Jeff Manager, naging kaunti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakabigtain ng customers, kailangan naman ko.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabilis! Mabuti ka! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-vacant shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Second Plus Herbal Soap.
5: Ako si Ken Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Kami na! Santon Plus Herbal Soap.

Nagmamati ako sa XFM. Naibaluan ko ang meaning sa climate change. Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Control Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng queen of all vegetables at queen of all fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay ng napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santo at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xantho at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Xantho Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xantho Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas

0: siguro. Ay, dami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, kinala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka ka. Pero galit-galit bala. Iintagli mo bayad sang tuition mo?
0: Oo, oh, galit. Diyo.
1: Ah, sali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
3: Mag-alala.
2: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong likod
2: at dibdib.
3: Siguradong kinhaway hatid.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ang top mind
2: na all-in-one
3: sa presyong
2: magaan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Vitamin C.
3: Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mga pala si Rodolfo Fuentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Generic pinapainan ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C.
3: Ang alkaline
2: ng Vitamin C.
3: Ibigay sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
2: System.

0: 57 na mga ketropa.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Kumusta ang inyong pagpaniapon? Naka ano nang tanan, nakatigab na. Sa mga nag-attend sa birthday party, sa mga nagkaon sang lumpia, spaghetti, kaga cake, kani na busog kamo da, mga ketropa. Sa mga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today, happy, happy birthday! Pwede man taguro maka-celebrate nga masadya lang, kaga wala sang ginamo. Saway lang da maoy-maoy, okay lang na siya, maski maagahan pa kamuda sinaot. Ilay lang man ako may nagapakitang gilas, balasang kaiso. Magbakal gani, bombo at mambal ka na lang gin niya. Ay, pasensya lang to, lende, kongod. No, di ba? Ang kisa do, hindi mo nangadaan masagang man ang kaisog sa inyo nga tupad balay. Basi ko nakatughong man siya bala. Wow, naamugin ang ginhambal nga. Amo na upas, gid ka mo kun upas. Mas mga katropa natin nga nagapala uli amo ni Onga Oras, mga katropa. Maghalong gid ka mo ha. Diretso sa inyo nga mga panimalay, hindi na magpanghapit-hapit pa kundiin. Basi karon kun, maghapit ka mo sa Changi kag makatongga kag nagkadala ka mo sa motor. Tapos gamay lang hangin, huyop sang hangin, matulugan ka mo. Ay, ang buhat yung naginahambal nga. Goodbye to the world, gid ka mo. Halong ha, halongin ninyo mga ketropang inyo nga kaugalingan. Lasa 58 ng oras diri sa XFM. Kagini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa atong nga program. Nagabuyo sa ang headshot with katropang words ni Bor Morales. Madamo gid nga salamat sa pagpa-upod niyo no kay katropang Bea. This Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Kita kita tomorrow mga katropa. Same time, same program and same station. Upod ko sa technical side katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang aming Chief Executive Officer Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang aming Station Manager katropang Joe Sil Banias. Naman si katropang Bea Joyce sa Baro XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito! Oh.

0: Boss Joe.
1: Pusin Aldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akin si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Nice yan!
3: Mahalagang ang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barry Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan yung galon na inyong citizen. Skin ko on. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Kuha yun skin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sa XFM. Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
9: Pumamati ka sa XFM.
8: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
0: XFM!
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: ahora Sykes FM Radio Patrol y lo a las 7:07 nada más cabianan más catropa.
1: Heads up. Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up. Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up. Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM.

Yanan mga katropa, benga bine sa atong makotoran sa atong makabinana. Sa atong mga katropa, driya sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagamamati ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kabirkas kami makabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo. Sining XFM, Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio, pagi sa FM banda. Ang aman nga frequency 100.7. Naman ay mga kabinan mga katropa, ang frequency sang Z100 nga sang una dira na ina makabedan na nakagima ng biruan sa survey sa radio dira sa sulod sang University of San Agustin na sang muna ang Z100 so mong ginapanagiyahan makabedan mga tropa sang Yes to Health Broadcasting Network Incorporated naman ng daga panagiyahan makabedan sang XFM Radio Patrol Iloilo makabedan mga katropa. Maula noon subong gabi makabinan diri iya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton mga kautoran, sa aton makabinan nga mga driver, sa mga motorcycle drivers, sa laki makabinan ang aton nga mga jeepney drivers. Maghalong sa pagbiyahe kay nagahunat sa inyo ang inyo pamilya. Gidigay mga kabinan ni Balonta ang pinakauling kaimtangan sa aton na panahon. Dirigyapon sa aton papagalagan makabinan sa XFM. Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Yari kita mga kabinan sa ika-15 adlaw sa bulan sang September. Tungano ka na kita mga kabinan sang September. 15 dias na lang ang nabilin mga kabinan kang matapos naman ang mga inadlaw sa bulan sang September mga kabinan mga katropa. Kagaang entrada naman niya mga kabinan sang October sa Webes. Webes makabanan ang entrada sang Oktobre kag ang katapusan ng adlaw makabanan sang September mga katropa September 30 amo iya ang Miyerkules nga adlaw nagailapit kita makabanan sa exciting part sang ato niyang pagpakabuhi ini matapos makabanan nagpasalamat kita nga nakalampuwas naman kita ya sa 365 days na pagbaka-baka naman makabanan sa pagtrabaho kung ang kilala ko pa siya nakalampuwas makalampuwas kita sa inyong makabanan sang 365 days nga kaw-kaw sa pagtrabaho baka-baka sa pagtrabaho ti pasalamatan aton makabanan ng aton sinang Ginoo nga nag-ubay sa aton hindi tagid pagpabayan aton kagalingon sa pagpangamuyo magkadlok kita makabanan sa aton nga Dios kay samtang nga nagkahadlok kita makabanan sa aton nga Dios ang tanan nga mga problema nga labot sa aton itugyan ta lang ini makabanan sa aton nga Ginoo upod sa siyempre sa aton niya nga pag himo no sang makayuhan kay hambal na makabanan sa tao ang gawa sa Dios ang awa ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11 mga kabinan mga katropa kamusta na aton sining mga suki nga mga taxi drivers ilabrigid mga kabinan nga aton sining mga taxi drivers nga mga suki dira sa Hydra Taxi nga nag-upload mga kabinan sa aton nga pagpakalaga dirigi hapon sa aton nga programa sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga kabinan mga katropa i-like, share, and follow ang amon nga Facebook page kag amon nga Facebook account naka-broadcast kami mga kabinan sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo panibiglam subscribe sa amon niya nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa sa inyong mga greetings sa kag inyong mga pa-shoutout ipadala ini mga kabinan sa amon niya nga comsec sa XFM Radio Patrol Iloilo comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo samtang kung gusto niya nga private message panigabi sila karon nga may ma-report na nga mga barangay ha? Barangay official sa inyong barangay nga wala nag-perform sang maayo kay man hindi pa niya makabanan sang pinal ang naprobahan makabanan nga bill sang Senado kag ang Kongreso nga nag-extend makabanan sang ako nag-postpone sang November 2 nga eleksyon wala pa inipiho makabanan kati masapul pa ini makabanan ang bicameral conference ining mga ginapoint nga mga
representante sa ang Senado kag ang Kongreso, agud istoryahan makabanan ang mga bagay-bagay nga kun ano makabanan ang idugang.

0: pagidirao kini harmonize ang layi nga ilang ngagin akon ang bill ngagin aprobahan sa Kongreso kag ang Senado pagkatapos sina kon maprobahan sa bicameral conference ipasa ina makabanan sa manakaniang agud pirmahan sang presidente pagkatapos ka pirma na pirmahan sa presidente makabanan na dira kita guro makahambal nga ti wiregin man eleksyon sa panaboton nga November 2 pero sa giapon makabanan hindi kita mag hindi kita mag pabayaan ay kung sino ang plano yang may plano nga pagdagan iya sa pagkabarang kapitan o kagawad sa makabanan na ti mas mayo ni guro mga kabenan nga sige ho nyo nandang inyo yang pagpalibot-libot sa barangay kaya kung mapospon na niyang eleksyon ti araman nagyapon sige halang libot sa barangay kay makabig na kapundasyon sang inyong pagpanerbisyo sa inyong barangay ti sa tanandang nga mga kapitan kag mga kagawad kada wala nag-perform sila trabaho itandain niyo kag kon san o man matabo ang eleksyon matabo man ang eleksyon abi sa November 2 sini nga tuig ati disisyon ninyo pagis puntak bulpen te kon sa 2028 kin man ang eleksyon da depende pa yam kabanan sa kay President Ferdinand Marcos Jr. ati dito naman lagson kag disisyonan ang inyo sini nga mga barangay opisyal eh. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patroller Ilo alas 7:15 na. Nagapapati ko magkabalan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton ng mga suki ng mga taxi drivers sa Hydra Taxi, dira kay Rudolfo Nasin, Dilapos Jr. ang leader sa aton sining patrollers, aton sining mga taxi patrollers. Salamat gid no kag aton sining mga members sa XFM Radio Patrollers. Ngaligalibot pagkabanan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi, halong lang sa pagbiyahe. Importante ang madulong inyo pasahero sa ilang atang-atangan sang ila sining mga puloyan. Tumang kinatamayon tamayon sa happy listening and good evening sa aton ng mga taxi drivers sa dira sa G-Lord Taxi mayong gabi. Kahit ito makulado na kagasuman ang driver sang mobile feed. Driver makabanan sang Light of Glory kag Tata Taxi Drivers DDT lakip ang kabanan ang Vikings Taxi Drivers salamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na mga kabanan mga katropa gina-welcome naman ka mo sa buong gabi sa amon nga programa Headshot. Tagiapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Off lang kita ni katropa ang John Revertes. Magkapagalagay kita top to malas 9 ang takna sa buong gabi magkabi ng mga katropa. Dari sa ato na programa Headshot. Gadugay mga kaupon nato na itong koneksyon magkabanan sa News and Top on katropa ang Bia Joy Subaldo magkabanan mga katropa. Magatalakay kita makabanan sa mga balita lokal kag balita nasyonal nga gisunod gid makabanan sa aton sining mga kautoran kining mga isyu nga nga ginabantayan gid sa aton sining mga kautoran nationwide kag worldwide kining katabo makabanan diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag ginabantayan man ni makabanan sang halos kalabanan nga mga Filipino abroad sa mga balita lokal nga aton talakayon sa buong gabi makabanan mga katropa. Gin plastar sa Iloilo Police Provincial Office ang isa ka pamagi agod nga mapagadagan bala ini ang mga nakatabo ginaway sa ospilahan naga nga kag mapunggan bala hindi nga ini matabo nga shooting incident mga kabinan sa ospilahan kay tira di sato yan o lunsalan niya pamagpahog no salamat gid kaya muna na amuna na yan no unlike ito sa Tacloban kag sa Sambanga. May araw makabanan nga mga galuntad sini nga pag paniro sang estudyante sa sunod sang blutuan makabanan mga tropa. Tindiri sa aton sa Iloilo, salamat lang kitaya kay mga propamahog lang ini. Pero kung kisa, di ba takabalo ba siya kung mga pamahog to, baga ba si ilaman ilaman to, turun bala no? Di may mga may ginpatabag sini nga committee hearing. Si Board Member John Monnier ang chairman sa Committee on Public Order and Security. ang kantanan ini makabinan sa iyagin deliver sa nga privilege speech nga alarming shooting incident in school. Kaya magin propose o magin suggest si IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan nga mga ideya no, kung paano malikaw o kung paano mapunggan ang mga shooting incident kag ginaabo sa mga eskwelahan. So may nga may proposal ang IPPO. Di balonta ko na nung ini no, kay ang kabilugan siling nga proposal nga daw monitoron ang mga kabataan abing mga estudyante sa public school nga ay ining address kon mga masabad bala nga mga kabataan paano inimuon sa Iloilo Police Provincial Office kag Department of Education. Standby kamo ha kon anong inyong reaksyon sini ining nga mga pamaagi mga kabanan agod nga monitor ang mga kabataan nga ay ding mga estudyante nga masamay nga involved sa ginamo sa mga eskwelahan, mga kabyanan, mga katropa. Dugang nga balita gihapon diri sa aton sa pagpalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Way na gidiya ka wala na gidiya sang takulba ang mga kawatan sa Ginoo ah. Pati iyang simbahan makabalang ginapangransak ang kawatan. Di may pila ka masimbahan makabalang nga nakit anaton nga ginbalita nga ginpang bandal ang mga santos pati dito sa Gimbal. Ginbandal ang imahe ni San Jose dito makabalan sa entrance ng simbahan. Kaga pila pagid ka mga simbahan diri sa Pilipinas nga ginabandal o kung ginapangguba ang mga santos. Diri iya makabalan sa ato niya sa Iloilo ang simbahan iya sang Duenas, Katoliko sa Duenas agin sulod sang kawatan gin pangguba nila to makabanan ang mga kabineta kagang target guro sini makabatan makabanan amo ang amplifier sang choir sang simbahan makabanan sa Banwa sang Duenas. E balon ta ko na nung pinakauling investigasyon makabanan sang Duenas sa police station. Kay manti lapit na damo ang police station ari di sa Tabuk o di sa kwalang plaza lang gid ko ng ilang football field lang gid ang ulot ay ilang football field sa piyak dito among simbahan. Pero wala pa nga daw wala na gidyakadlok ng mga tao nga basik on samtang nga pang sulod-sulod ka muna sa simbahan. Wala kang gulpi lang nga mag pamisok si Kristo kag hambalon kami nga oy iho nga ari ka di o manang gidyang inyo nga balantayan kay basik on gulpi lang bala nga mag panaog si Kristo sa cross nga ginakwa niya nga ginalansang si Dabala kag amo nang halinan sang pagkadusmo niyo kag basik kun malagalain pang inyo nga pamatyagla eh balaon ta makabianan ko ano nang investigasyon diri mga katropa sang Duenas sa municipal police station mga kabianan mga katropa oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:21 nag-meeting subungid lamang nga po si Governor Atty. Pinson Jr. sa taga Department of Energy. Nakip man makabanan sa mga pilaka mga sa mga opisyales ang distribution utility. Ano may kang tanan magkagihapon sa problema naton sa kuryente. Ang iban si kung si Inapuray pa siya wala subong sang burnout sa Arribalo. Doon na maguhan ba na kita makabanay nga kadaya hapon may anak ka brownout pero kung magdiritso gani ang kuryente daw kakatingala kita ay nagdiritso kung wala brownout di sa gihapon makabanay ginakulang kita sa kuryente bangod kay nag-maintenance kung makabanay ang pilato ka mga planta nga nag-distribute sa kuryente makabanay sa NGCP di ka nag-tilingob binihaw ang isa ka board member nga naghatag sa aton sa iyang reaksyon diyan ano man siya ang Department of Energy secretary ni man nga gipasugta niya ni Esling yang mag maintenance dulungan ng pila ka mga generators man dapat may poder siya kung tanis na iya makabanan mga kuno iya sa pag hambal nga ote unahon tabing isa de kay daw ga nagakrak lagid ang iya nga piston isunod na nga bining isa tapuson ta nang isa tapos isa naman parang hindi matamaan ang aton nga mga pumuroyo tinanong siya ni aton nga Department of Energy Secretary ni man Ingon na may likot nga may poder ng sekretary mag panaw tikon ng basic kon na kinahanglan nagin nga mag nga maintenance ti siya ipa evaluate eh. Tikay na nag-meeting kabinan si Governor Arturo Defensor Jr. sa taga Department of Energy. Ano ang mahimo naton si Reyes ng Galuntad, Governor? O tiyan ang subungo nag-maintenance ng pilanik ang mga planta, mga kabanan na dire sa Tonias Pilipinas, ganagang supply sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines, kagang NGCP. Tamo naman na niya ang nagatayhon sa mga distribution utility. Tiyan ang niyaman ang kinigulungan ni Leia sa pag-maintenance. Tiyan ang karang tuli ko kulang kita sa kuryente. Kaya na may mga pasalig tong pila ka mga distribution utility agod nga mahatagan lang makabanan sang sang kuryente ang ila siring nga mga konsumidor makabanan mga tropa ibalonta kay sa kay na si board member Rolando Distora ang nagtambong sa siring nabitaan nga meeting upod kay Governor Arthur Defensor Jr. mga kabyanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 7:24. Sa Gyapon, mga kabanan, nag-aulan ulan kita. Isa sa mga problema naton siya, mga kabanan, amo ini ang balatian. Ilabinagin ang dinggi kag leptospirosis. Para malikaw kita, mga kabanan, sining mga balatian, nga dalas ang virus ng bakterya, mag-inom kita, mga kabanan, sang premium D3, kabanan, min premium D3. Di pa epektibo sa subong nga panahon nga awsong o busip o dilalat kang kaso. Hindi natin mapabayaan atong lawas sa maigo sa ring balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3 makabanan mga katropa may kapasidad ni sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man makabanan nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga kabayan, mga tropa. May mga bakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar pareho sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kag pwede man ni ma-order mga kabayan sa online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Atong nga mga Shopee boys na no, mayong gabi ay, by the way, pang nagapalapot kita sa atong siniya condolences sa Dinakay Manang May. Sa atong diringan ni Bora. Dano na kaya ay condolences lang namin ha. Ang oras din mga kabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:26. Sa mabalita nasunal nga atong talakayon sa mga gabi mga kabinan, ay nakabaton ng sumon si ano si Senador Robin Hood, ang iagali tuntun ng pangalan si Senador May Ferdinand, ginman ning pangalan niya Senador Robin Hood Ferdinand Padilla, mga kabanan, mga tropa. May kangtanan ining kaso sa ginaligar, mga kabanan, nga naging konsabo siya kay Senador Bato de Rosa sa pagpapalagyo sa ang nangligad tumalang bulan. Ikaw ni nakita ito makabayan mga katropa si Senador Padilla nga nagsakay ito sa SUV nga puti nga dito gani makabayan nga nagsakay si Senador Bato de la Rosa di bangod ginako yung manto siya tiwala pagkabaloy wala pagkabaloy ang magneto di nagsakay manguslin niya eh di nakita makabayan sa nga ini siya ang liable karon sa pagpanagyo ni Senador Bato de la Rosa makabanan mga katropa kabangdanan nga nakabaton siya sang somon. Kag sa balita nasyonal gihapon makabanan mga katropa may kangtanan siya sa ika-25 nga adlaw sang ginapatigayon nga impeachment hearing nga bato kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa ang gintalakay sa impeachment hearing amo ini ang unexplained wealth makabanan mga katropa di may nagahambal nga siya sang vice mayor pa siya siling niya kung mayor siya sa Davao siya daw ang iya siling niya nga asset daw nagalapot lang sang diri abi kuno sa ang asset ni ang net worth ni Vice President Duterte sang 2007 nagalabot lang 7,250,497 apang sang ini ang 2025 naglabot makabayan ang iya sining net worth sa 98,656,131. Te, may arap ba lang unexplained wealth diri? Hindi pa natin makabanan kita nga makahatag sa konklusyon diri kiti. Sige pa ang hearing kay basi karon i-contime kita makabanan sa korte. Wala pa mabuksan na iyasiri nga bank account makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:29 na. Namian kuya kon may mamangkot yang pareho si diri mamangkot pala kanday senador Lito Lapid kag si senador Padilla natauman kag namian kuya mamate ah. Kamalo ka makabanan ko anong pamangkot ni senador Lito Lapid. Sige sa kumbala sa nag-survey makabanan nga witness kasubong adlaw nga gipresentar makatupas ang prosecution gipamangkot niya ang ini si Karin Bato. Amunin sa makabanan ang gipresentar nga witness sa prosecution ini si Karin Bato makabanan na ini siya ang in charge sa Ombudsman Records Division Officer in charge si Karin Bato. Amo ang gipresentar sa prosecution subong adlaw ti ang pamangkot ni Senador Lito Lapid. Sini nga tuod ba lang nga wala sini nga naga-submit sini nga sang matutuod nga sal-en ang mga empleyado sang gobyerno. Diba mo, ang sal-en eh, ng statement o basit sa liability sa litwad para ni sa mga empleyado sa gobyerno mo. Ang pamangkot ni Senador Bato, Senador Lapid. Nga sinin niya, matuod ginman balas niya na wala sang mga public official nga nag-submit sa matutuod nga sal-en. Ano nang natahuman ko yung mati at pareho sila nga mga pamangkot pala. Nagigigay naman nila nga mga senador yung lagaw ni barangay mo. Ang sabat ni Karin Bato, mga kabinan sila nga, ang sabi niya ay iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng sal-en na nagtatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalukuhan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Mangkot niya siya! May nagahambal ko noong si ati kalukuhan ko noong kung ina ko noong daw hindi kung may ara nga isa ka empleyado sa gobyerno nga naga file sa iya sa sal-en sa matuntood tiyang bal ni Bato ni Karin Bato siya ang sabi niya ay iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng sal-in na trabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Ambal ni Lapid kay Bato. Tiambal ni Senator Lito Lapid siya, kuya, nag-submit kuya sang totoo na sal-in. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:33 sa Bulonta magkabanan na ang dugang sining mga balita may kang tanaan sa ika-25 ng adlaw sa pagpatikahin magkabanan sa impeachment hearing batok niya kay Vice President Sara Duterte magkabanan mga tropa nga isa sa mga gipresentar sa ang prosecution na ini ang network ni Vice President Sara Duterte. Umpisa nga nag-mayor siya, Vice Mayor, kang nagpungko siya ang Vice President, mga kabayanan, mga tropa, kag naghalin ang sa 2007 mayor ni siya sa Davao mo. Or the Vice Mayor is in Davao, no? Sa 2007. Ang yang network is 7.2 million. Pag mayor niya, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, nag 44 million ang iya sining network. Kag pag-abot makamanan sa 25, naglabot iya sining network sa 98 million na mga kabayanan, mga katropa. Balontan, dugang sining mga balita. May kaangtan mga kabayanan sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte pagi sa ato News Center. Opo, nagkakatropang via Joyce Obaldo mayong gabi kay Nick Espinosa. O, nagin nga naka-check-in sa ato na program si Nick Espinosa. Siya mayong gabi, katropang Phoebe Boards. Shout-out sa asawa ko, Bing Bing Pamati Subong. Programa mo, katropang Phoebe Boards. Salamat gid kay Nick Espinosa. Kagasubong man makabanan kay Edna Puray dira sa Ibalo. Kamusta ang timpo dira subong sa Ibalo, Edna Puray? Dira kay siya mag-ulang di at tamo na nga. Burnout taling kina sa klaseng ko. At hindi ka man matingala. Edna, no? Kay kon sige-sige ang sigas, ang kuryente na matingala. Kay brownout. Kay nag-brownout 5 o'clock, mag-ulang siga. At daw hindi ka tingalahan. Ari makabayanan ang dugang mabalita, may kang tanan mga kakabayanan sa ika-25 adlaw sa impeachment hearing. Batok kaya ka Vice President Sara Duterte upon kaya tropang biya Joyce Obaldo. Katropang biya, mayang gabi.
1: Katropang words gin presentar sa prosecution sa ika-25 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Karen Bato, ang officer in charge ng Central Records Division sa Office of the Ombudsman, sa offer of testimony ni Attorney James Brian Ibrahim Ali, amo ang pagpamatuod sa iya designation sa Office of the Ombudsman, pagpamatuod nga ang among opisina ang opisyal nga repository sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa local kag national elective officials lakip na sa Vice Presidente halin sa 2007-2012 kag 2016-2025. So kay Ali nga ang pagpatestigo kay Bato ang magpamatuod nga ang net worth nga gindeklarad ni Duterte sa iya sa LN sa 2007-2025 lakip na ang components kag isang balor sa cash kag iban pa nga personal properties nga ginadeklarar sa mga tinuig kag iban pa. Samtang liwat kin klaro ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Ali ang ngako na naman ang ihambal sang witness nga si Attorney Karen Bato antes ang pagpungko ni Sara Duterte sa pagkabisi presidente ang sa pag-establish gid lamang sang baseline. Antes ini katopang boards hugot nga nagapamatok ang defense sa pag-presentar kay Bato sa pagpatistigo angos sa salen sang vice presidente bangod wala sang personal knowledge sa kaundan sang dokumento. Payag ni Attorney Justin Gulo sa defense na sila ang constraint sa pag-object sa presentation sa portion sa sal and bangod ang proposed gid lamang sa testigo amo ang pag-identify kag-authenticate sa sal and nga gin-submit sa House of Representatives. Para kay Gular nga hindi nila ma-determine kung bala ini ang sal and sa vice presidente. Sa ruling ni Escudero, si Bato ang mag-testigo lamang sa kung ano ang nagkabutang sa document apang hindi sa kung matuod ini kagin pasugtan ang pagpadayon sa direct examination ni Ale. Samtang ginpresentar kaging busisi sa prosecution ang mga negosyo nga ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte nga nakasaad sa iyang statement assets liability and net worth. Ipayag ni Attorney Karen katropang boards nga wala sang gindeklarar nga kapital si Duterte sa pila sini ka mga negosyo sang 2007. Lakip sa gin-enumerate ni Bato nga mga business interest ni Duterte kagbana nga si Attorney Man Scarpio ang halin sang 2022-2025 kasunod sang pagdaog niya bilang vice presidente. Sunod kay Bato katropang words nga wala sang may nadeklarar nga acquisition cost sa 2024 kag 2025 nga sal-end. Samtang wala man sang may gindeklarar nga cash on hand Development kag Cash on Bank ang Vice Presidente halin sa 2019 tubtub 2025 sa pag-confirm ni Attorney Bato katropang words. Sunod kay Bato nga ini ang base sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang Vice Presidente. Samtang ginmensyonar man ni Bato sa trial ang mga cash declarations ni Duterte kag sang iabana halin sa 2007 tubtub 2012 kag 2016 tubtub 2018. Base sa ginpresentar nga charts sa prosecution, 2017 ang pinakamataas nga cash declaration ni Duterte nga nagalapaw sa 6 million pesos. Samtang sa piyang naman nga bay nagsaka sa 91 million pesos ang net worth sa nga Vice Presidente halin sa 2007 tubtub 2025 ukon halin sa pagkaalkalde sa nga kaga tubtub nga ini ang nangin Vice Presidente halin sa 7.2 million pesos katropang boards nga gindeklarar sa nga Vice Presidente sa 2007 ini ang nangin 98 million pesos sa nagligod nga tuig ukon sa 2025 samtang mayara sa mga information nga ginredact sa sal. Gina-explain ni Bato nga gin-require si Duterte sa pag-redact sa mga pangalan sa mga minor de edad. Pakigbahin sa testigo nga hindi dapat pag-i-involve ang mga kabataan sa among abutang. Samtang sa interjection ni Senator Erwin Tulfo, iyagin pamangkot si Bato kung ginadumilian ang pagtaas sa mga kantidad nga nakasaad sa SALN. Sabat ni Bato nga natural ang pagtaas ng kantidad nga ginabutang sa SALN kaangay na gidlamang sa pagbaligya sa propiedad sa opisyal sa din posible ini nga mag-reflex. Samtang ginpamangkot man ni Presiding Officer Chis Escudero ang testigo katropang boards kung bala mahimo nga i-correct sang declarant ang unang nasubmit nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ginsign ni Escudero ang Civil Service Commission Memorandum Circular nga nagasaad ngang salin ang hindi mahimo ma-alter in kaso nga masubmit sa repository agency. Samtang ang kaangin nga rule ang nagapahanugot sa declarant sa pag-correct sang salin sa succeeding year kung ang reaksyon ang bangod sa honest mistake kaginhimo sa good faith. Apang sa batibato kay Escudero nga hindi siya eksperto sa among abutang. Ginpamangkot man ni Escudero katropang board si Bato kung iyan ay baluan nga gin-amend ni Duterte ang iya salen sa makaduwa ka beses. Payag sang testigo nga iyan ay baluan kag ang amendment ang gin-submit para sa 2025 nga salen sang Vice Presidente. Samtang sa piyak naman nga bay nag-umpisa ang pagbaisay ni Defense Counsel Attorney James Ali kag Defense Counsel Attorney Justin Gular sa cross-examination kay Office of the Ombudsman Officer in Charge ng Central Records Division Attorney Karen Bato. Sang ginpamangkot akong ginpamangkot ni Attorney Gular as ang witness katropang boards kung bala mayara ini sang naunang SALN form na amo ang 1994 revised SALN form nga ginadapt pinaagi sa CSC Memorandum Circular Number 2 Series of 1994. Sabat ni Attorney Bato nga hindi na sini matandaan kag nagpangayo sang pasaylo. Pagkatapos ini ginkonfrontar sang depensa ang testigo apang nag-object si Attorney Ali bangod sunod diri hindi na mahimo pasundan sang pamangkot ang witness sa piyak sang pagsabat nga hindi siya aware. Dugang sang prosecution nga hindi pwede nga kun ano na lang ang ginakonfrontar sa testigo. Ginpayag pa ni Ali nga hindi siya sigurado kung ang ginapresentar sang depensa amo ang official 1994 SALN kag wala na authenticate sang witness. Sa pagpadayon sang cross-examination, liwat nga nag-object si Attorney Ali bangod wala sang witness nga nagsiling halin sa CSC o kundi inman yung opisina sang gobyerno nga makapamatuod nga ang ginapresent sang depensa amo ang 1994 template SALN. May tatlo kasabat ang depensa sa objection sang prosecution katropang boards. Una, wala sang rule sa idalam sang trial nga kinahanglan i-authenticate ang dokumento antes i-confront ang witness. Ikaduha, mag-take sang exception ng defense accusation sang prosecution sa posibilidad nga ini ang fabricated. Kag ikatatlo, ang dokumento nga ginapresentar ang gin-download halin sa CSC website sa din mahimo ini makumpirmar sang impeachment court. Sino kay Gular nga ginakonfrontar ang witness agad mahibaluan ang kaundan sang dokumento kag wala ini ginadumilian sa cross-examination. Samtang nagsabtanay naman sa daya Attorney Ali kag Attorney Gular bangod sa paggamit sang tinaga nga yaman sa pagpamangkot kay Attorney G. Bato sang Office of the Ombudsman. Payag ni Gular nga dapat mag-stick sa termino nga ginagamit sa dokumento nga gina-identify sang witness. Nagsabat si Presiding Officer Chis Escudero nga bisan siya hindi inidirect na nga maka-translate sang net worth. Nagpadayon ng prosecution apang ginmanduan ni Escudero nga gamiton ang term nga net worth bangod wala sing kasugtanan nga Filipino translation. Samtang mandatory para sa mga nagatrabaho sa gobyerno ang pag-submit sang SALN sunod sa kay Office of the Ombudsman, Officer in Charge sang Central Records Division, Attorney Karen Bato. Ini ang sabat sang witness katropang boards sang ginpamangkot ni Senator Judge Lito Lapid kun ano ang matabo kun hindi makasumiter sang SALN ang mga government employees. Sunod kay Bato nga may provision sa non-filing of SALN sa diin ang hindi mag-comply sa paglapa ang hindi mag-comply ang nag lapas sa Republic Act 6713. Ginpakigbay man ni Lapid nga may abogado ini nga ginlantaw nga nagasiling nga wala sang politiko katropang boards o kung nagatrabaho sa gobyerno nga nagasubmit sang SALN sang matuod. Ginpamangkot man sini siya ang testigo katropang boards kung babala matuod gin man ini. Suno kay Bato nga wala siya sang ideya sa iban apang ini o kung siya mismo nga personal ang nagasumeter sang insakto kag matuod nga SALN. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginhalin si Anay House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail. Ini ang kasunod sa findings ng grupo sa mga doktor nga medically stable ang kongresista kag mahimo nga ma-discharge sa ospital. Si Associate Justice Carl Miranda ang nag-issue sang order sa pagpahalin kay Romualdez. Kung matandaan nga sa ospital, ginserbihan sa warrant of arrest si Romualdez bangod sa kaso nga plunder. Sunod kay Romualdez katropang boards nga iya ginarespeto ang desisyon sang Sandigan Bayan kag nagpasaling nga atubangon ang mga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Padayon man ini nga nagapanindugan nga inosente siya. Samtang sa piyak naman nga bahin ng pasabtina sa Department of Justice, si Senator Robin Padilla agod magatubang sa DOJ Panel of Prosecutors sa Setyembre 25 kag sa Oktobre 9 para sa investigasyon angot sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa piyak sang warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Ginpasubmit man si Padilla katopang board sa encounter affidavit sa nasa ambit nga petsa. Ginakonfirmar sang senador nga iya nabata ng subpoena pinaagi sa Facebook post. Kung matandaan katopang boards, unang nga ginpanginwala ni Padilla nga iya ginbuligan nga makapalagyo si De La Rosa. Nagapangatubang subong ang senador katopang boards sa reklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman. So for katopang boards sa muning mga balita nasyonal nga natipo na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katopang Bea Joy Subado, XFM News.
0: Manamang salamat kay katropa nga Bea Joy Subaldo, mga kamanan, mga tropa. Sa kamamati ka magyapon mga kamanan din sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. At is kita magbreak mga kamanan. Kapag karoon ng guro pagbalik nato no, ang atong koneksyon sa pag-asa. Kaya ibadonta kung ano nang ano ini, dala ini mga kamanan sa low pressure area nga sagba sa Pilipinas. Sa ang pag-ulan din makabalan sa ato niya sa siyudad kaga probinsya sang Iloilo makabalan mga katropa. Delikawan nato makabalan mga balatian. Lagod nga magsige-sige lang ato sining magpangita sang ipakaon sa ato nga pamilya. Kay sa subong nga panahon makabalan at tinibli ka daan ang pagtaas man sang gasolina. May palabuton pagin makabalan nga increase sa fuel, no? Bagod nga piktado ko no sa away dito yung makabanan sa Iran kag Amerika makabanan kagagi dito sa Strait of Hormuz ang mga tanker na ginapang palupan man sa Iran makabanan mga katropa. Tiyam ni ko nung resulta din sa aton, nagataas makabanan ang presyo sa petrolyo. Ganaga resulta sa pag taas man sa presyo sa elektrisidad makabanan mga katropa. Timayani kay umpisa sa next ninyo nga billing. Umpisa rin makabanan sa September 15 to October 15 nga billing cycle. Ang tanan ng mga systems loss charge wala na ina sa VAT mga kabanan mga katropa. Tiyan mo nang amo ina ang order sa presidente ang iyatanik iya plano yang kakason gini ang systems loss charge mo o gani kayo tinakita mga kabanan na nag patag ang mga distribution utility including ang mga generators na tinda maperde sila no kung kakason ang systems loss charge. Pero bagod nga nakita nga daw isa sa mga amenable sinik nga solusyon ang pagkakas lang sang 12% VAT sa system slot charge makabayan. Tinda ko na ko mga buhin na. Mga 20 pesos kuno ang mabuhin sa tagsa ka mga charges sa system slot charge. Ano makabayan kay Department of Energy Secretary Sharon Garin mga kabayan mga katropa. O hindi lang kita ang mag-sagi kaugtas, no? Kaya man ang pag-ugtas, amon ka mga kabayanan, ginahalinan sa high blood. Para hindi kita mag-high blood, mainom kita mga kabayanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mamati kita mga kabayanan mga tropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mabalatian. Pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras, alas 7:48 na mga kabayanan mga tropa.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Tayong lahat ay gusto mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sangrol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sangrol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ng habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit all-in-one sa presyo magdaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delafin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako Vanessa Lizana and proud Sister Pain Minister. The one type, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain Minister. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbat ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din

0: kalusugan para maiwasan at masolusunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat Mekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo! Pagbibili, sablet ang malapit na butika sa inyong lugar.

0: sa pag-inom ng Hanton Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at dioxin at glycine. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Hanton Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling pata.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na

0: para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamo, pananakit, pagbubula at pagkabulang.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang effective potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, Pa! College na po!
6: FM.
5: Exciting! Mga katupa, exciting!

ahora sa HFM Radio Patrol, el ilo las 7:58, makabilan mga tropa. Sa ikaw mga pamati din sa headshot sa HFM Radio Patrol, el ilo. Aling kaid na po rin siya, mag-ulang disiga, brownout, halin 5 PM. Ah, hindi ka matingala kay matingala kita idna kon sige-sige ang kuryente. So, buong panahon, ligato tingala ka kay nga dumala brownout, no? So, wong hindi ka matingala kasi doon ginahulat mga may brownout naman na. Hindi na brownout, pero ginala-singko. Damol, ulan di, subong. Oh. Kaya nabi Chris kasi, res may ang gabi, kay Apple di up tabatasan. Good evening, kato pa ang boards. Kamusta Apple di up tabatasan? No, kaya nasang sining nga po, napatawag magkabinan sa isa ka meeting. Si Governor Arturo Defensor Jr. may kantanan sa makabanan sa padayo na ito na pagsuprer sa brownout. Dire sa ito makabanan sa sudad kag probinsya sang Iloilo. E diba tapos mga katropa, may pila ka mga planta sang nag-supply sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines ang under maintenance. Timagod sa makabanan, may shortfall kita sa kuryente na more or less 400 megawatts. Mas mataas yung kabinan sa regular na to, no, normal nga shortfall sa 100 to 200 megawatt mga kabinan, mga tropa. Imagine, 400 ha? 400 megawatts ang kulang sa kuryente ang ginasupply ng makabanan sa bilog na Panay Grid. Mas mataas ini sa normal nga 100 to 200 megawatt lang kontani makabanan mga tropa. Anong natabo? May mga planta dire sa Visayas nagatayhon ini makabanan sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines gagi sa Visayas Grid. Nga, ini sila makabinan ang under maintenance. Tekon, kanina, ano naging guro ang maintenance ko ang makina naging guro ang problema ti, way tamay mo na. Pero kung ang maintenance makabinan, nga diba pwede abing nga ma isa-isa abianay, no? Hindi pag dulungan nun. Kasi inigali, mga kabinan, sa loob sa aton nga pag-istorya kayo na sa isa sa mga board members, nga ang brownout kayo ni mga kabinan ako ng pag-maintenance ang planta, dapat kayo nga may clearance na sa Department of Energy. Tingong planta, nag-iniya ang problema, sabi sa karoon nga naghalog, biring nga da, kung ano napag-ida nga mga party sa makina ang nag-problema, tiwag tamimu na. Pero kung basic, kun balisponiran mo lang nga hindi lang hanay pag dulo lang anon. Para nga hindi kita mag-deficit sa 400 megawatt mga kabinan mga tropa, ti anong natabo? Anong gini mo sa Department of Energy? Dapat sila mga kabinan ipagwa sa Department of Energy kung ano ang mayor na rason sa pag-maintenance ng planta. Kasi may isa ako nga number one ako no, ang sa PINSI, duwa ka planta sa PINSI mo. Diyos lapas ang under maintenance. Timagag ko no sa ang crankshaft niya, kaya nagka problema. Di araw-araw pa nga, hasta subunagan mo, mag-iapon mo kayo. Amo, ini magkabinan ang mga planta nga nag-supply sa kuryente sa Visayas Grid. Maring IGCP, bla? Nag-supply, ini magkabinan, pagkanto sa distribution utility. Amo ng more, amo ng iliko, Akilko, Kapilko, sa Visayas Grid. Ang Panay Energy Development Corporation, ako ng PIDC, hindi ka-operate mga inikatropa sa coal plant complex nila sa Lapas. Ngang PIDC Unit 1 and 2, ini makabanan ang unscheduled and preventive maintenance
Anton Concepcion. Sa Concepcion naman ang amunto ang Colfard. Under regular maintenance. Ha? Under regular maintenance. Ang PNC under unscheduled and preventive maintenance. Ito siguro ba siya kung unscheduled because nga may mga problema ang ilang makina. Unscheduled and preventive maintenance. Unscheduled ang isa preventive maintenance. Ang sa Pound Concepcion, may regular maintenance. Ang isa pagiging supply ng kabanan sa Visayas Grid. Amo ang Terma Visayas Incorporated, Unit 1 and 2, under maintenance man. Tinga ang naging pasugtan ni isang Department of Energy kung regular ini makabanan ng maintenance. Tinga ang naging pasugtan. Ano pa ang kote? Ining mga unscheduled maintenance, di ba, aton abing haumawon, basi kung may problema makina ni lada. Tining regular maintenance. Kaya nung gini mo sa isang Department of Energy, wala niya gini nga nag-unscheduled preventive maintenance to ang PNC 1 and 2 mo. Pila ang supply magkabanan sa PNC? Sa grid. Ang PNC Unit 1 nag-generate ini magkabanan sa 83 megawatt. Ha? 83 megawatts ang yasiri ng output. Samtang ang PNC 2 pariyon sila 83 megawatts man. Gamay combined capacity ng kabanan ng 164 to 166 megawatts ang iyasini ng output sa kuryente nga gina supply sa grid. Ang Pulp Concepcion regular maintenance, tingangin pasugtan iya sa Department of Energy. Kasi hindi sila pwede makapatay sa planta nila kung lasang clearance sa PNC mo. Sa Department of Energy. Nag-produce mga kabanan ang Palm Concepcion. Isa ini ka planta dira sa Concepcion. Gamay output na 135 megawatt ang Terma Visayas on maintenance man ang iyang output magkabanan ang labot sa 169 megawatts or 150 megawatt net capacity. Diba rin mga 400 megawatts ang kulang subong sang kuryente magkabanan mga katropa. Tingangin pa siya subtan ni sang kung regular maintenance ni tanigin wala ang naging dinulungan ini. Siguro hindi man mabasol ang pila sila kamang sektor nga rin panawagan karon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin na ti daw na magpanaog lang na sa pisto niya kaya daw hindi masarangan. Ilabay na ginagabanan ang isa sa mga board member kina si Nanunim Yaman. Ngagi masugtan iya sa aton nga sekretaryo sa Department of Energy. Nga mag patigayon sa preventive maintenance, malaan nyo nagid nga unscheduled preventive maintenance to ang PNC. PNC 1 and 2. Nga supply ba 164 megawatts sa Visayas Grid. Tingagi pasugtan mo nga mag mapatay ang planta sa Palm Concepcion nga supply makabanan sang 164 megawatt kati niya although nga masiling nato nga ti regular maintenance di ko masi pwede pa man lang masi pwede pa man lang nga mabala na na hindi lang na kami na pwede na yung mga atras na yutay lang kaya po nahon na ito ang PNC kaya ito iya unscheduled
unscheduled preventive maintenance kaya natin naton naman nag-lite ko ng kang shaft sang ila sining nga makina. Tingang yung presugtan inay sa Department of Energy mga kabinan mga katropa. Pulp construction, regular maintenance,

ang Binakulan, Subong sa Kuryente. Abra ko nga ang National Grid Corporation of the Philippines. Nagapagwa sa advisory siya, Ginakulang kita Subong sa supply. Halin sa aton mga generator, siya po'y pwede abian ay maano kita. Manual load dropping. Buto malo siya nga manual load dropping o dira sa kuan, dira sa dira sa Haro. Tatlo na kay barangay na ang brownout. Parang ang maka pasigat o spiak ng mga nga sityo. Kaya muna ang ginahin mo Subong sa National Grid Corporation of the Philippines. Kaya inang mga kuryente nila, inang mga submarine cable, parang inang magkabilan sa Visayas Grid. Kung magkuha na ito supply sa iba ng mga lugar sa Metro Manila, sa Luzon, di nakasarang. Dragada, halin kay Fidelin ani Haltare. Hello, good evening. Salamat kay Fidelin ani Haltare. Rest in peace, Lauro Dolor Villarina, diri sa Villa Consolacion, Tabok Subaharo. Oh, magandi, no? Ni Bortani. Kagdira kay nung Lidoy sa Lidai Store, kay Freelin din, no? Kay Fidelin ani Haltare sa Lidoy Store, Lidai Store. Now, balik natin mga kabinan. Di kayo na rin patawag sa isa ka meeting. Si Governor Arturo Defensor Jr., kung anong abing mahimo sa na, di kiti pinakabilang planta, dua iya ka pidsi, isa iya ka Palm Conception, isa ka Terma Visayas dito sa Cebu. Nga mo nito na ang supply sa kuryente, makabinan sa aton, di. Di mga planta, sila nga mga, may mga ginay mo silang maintenance. Tiwi ta kabalo kun ano pagid nga mga generator sa nga supply diri makatropa sa aton Visayas. Tikay na patawag magkabinan sa isa ka meeting si Governor Arturo Defensor Jr. Agod na bilang taon kung ano mga solusyon sa basing nakatabok ng brownout diri sa aton sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Di present kayo na ang taga Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines, kag ang Palm Conception Power Corporation, Panay Energy Development Corporation, kag ining sa SPC Island Power Corporation, kag Iliku 1, 2, 3, lakit makabanan ang more power. Gabangita si Governor Defensor sang solusyon kung paano abinit. Di ba nang tamini masolusyonan kay tisala sang Department of Energy? Gipasubtan niya yan na mag-maintenance. Nga naglulungan makabanan ang mga planta. Kani ining mga emergency shut-off. Bangod kay nag-litik abi ang crankshaft sa makina. Te, naintindihan ta na ya. Di nga ang ipasugtan mo yung ibang nga sa regular maintenance. Although nga naka-submit sila sa ila si ring notice na ngayon sila approval sa DOE. Di balaan mo gin nga nag-maintenance tong isa ka planta. Gin, wala mo gin cancel. Anay, pwede ka man, may debir ikaw, may poder ikaw nga Department of Energy Secretary sa paggambala. Hindi lang, hindi anay. Wala akong kitas kuryente. Kito nag- emergency shut off ang PNC. Di ka wala mo na ginimu ako. Tarigin lang tao manay ang senaryo na anong plastada ni man. Tarigin lang tao manay ang posible nga matabo. Anong pagpo ang forecast mo sana? Di ka anong kanagdunulungan. Kung di ka luway ang mga mga hapuon, ginagamit sa nebulizer, tinigap ang ayaw si Governor Arturo Defensor Jr. sa madasig kundani nga solusyon. Agad babalik ang kuryente din magkabanan sa ato niya sa Visayas. Tinong mimo ito sa na kay Andi Gindulungan.

0: apat ka plantabla, dua ka Pidse, isa ka Palm Conception, kag isa sa Cebu. Nga muna sila makabanan ang major player nga nag-supply sa kuryente sa aton. Timi ara pa kitang ginakuhan sa Negros. Mahal lang ito pa wala. Sige, amo ni siguro nag-supply din sa aton. Kag may pila ka mga planta nga nag-alin sa Cebu. Nga nag-supply din sa aton sa Visayas, mga kabanan, mga tropa. Te hulat kita sa wala eh. Although nga ginambal makabana dito sa meeting kay nasang taga More Power nga may ibutang sila kuno, may baklon sila nga dua ka power bars. Ti san o pa inaihan matabo. Dito kuno ibutang isa sa Gimaras, ang isa diri sa Iloilo. May hari din nga daan nga kuno nga power bars ang More. Tindugan lakon duha. So, kay board member ni Stora, nga ang isa dito ay butang sa Gimaras, isa diri sa Iloilo. Timayo eh. Tiyan pa mang kot, subong kuntani, tinga aging pasugtariya sa ngaton sekretaryo sa Department of Energy nga mag-shut off dulungan ining mga, nga mag-maintenance dulungan ining mga planta ngayon eh. Ini nato na basol ang pila ka mga sektor ng kabalang nga magpanawagan sa pa kay Sekretary Garin nga mag- step down ka lang da. Kiti, nga ang muning ang desisyon iya sa Department of Energy. Tiyang sabat ni Secretary Garin siya, tikon gusto sa Presidente niya nga papanaog ko. Nakunti manaog ko eh. Pero sa samtang wala iya gamba ng Presidente nga manaog ko dito, hindi ko ya. Oh. Tiyang ginalantaw abe ang decision making kag ang poder nga ginauyatan makabanan sa aton nga sekretaryo sa Department of Energy nga may poder siya makabanan nga magambaloy di anay ang Palm Conception di anay ha kay nag shut off ang PDC 1 and 2 nagkaproblema makinila pwede anay atras nyo pwede anay be padaram tanay ang implanta nyo abi anay libat. Nag-alam mo na yahaw. Di ko rin may deficit kita sa 400 megawatt mga kabinong katropa. Nga ang aton deficit kung tani sa regular sa deficit nagalapot lang sa 100 to 200 megawatt kada bulan. Di ka may pang mangin leksyon ini sa Department of Energy. Kaya hindi mo na pwede nga kung hindi emergency per shut off. Wala nagpadala sang notice ang isa ka planta. Di nagulat kita sa makabanan sa wala. Kung saan open na iya ang power bars sang More Power makabanan nga di. Another dugang naman mga patong sa balayran sa kuryente sa ulihi kung matabo. May problema kita sa gasolina. Krudo. Tinga nga hindi niya ma-resolbar man. Although nga isa sa mga mayor makabanay nga daw legal nga rason kasi bangon si Nava ito sa panahon sa Iran may rason nagtaas ang presyo sa krudo. Tiba kami mo kay ang iban na planta makabaring gagatayhon sa Visayas Grid gagamit sang krudo. Di alang lang na nga kuha na sa krudo to pulo baligyan na lima di pwede sila kundi ginansyahan man nila amon tani makabaring mga tropa no di tani bilang may poder na magambalay di anay abe Palm Conception pwede daw regular maintenance man nyo da abe pwede anay pandara na nyo abe kay bisan mag deficit lang tayo makabanan sang 250 okay lang na at least damay lang ang maapiktuhan di may mga proposal gani iya si board member board member Distura. Sili nga pagkabayon, tapos sili nga maglagko sa inyong kompanya nga mag kung ano lang, magamit sa generator pagi sa ILP program sa Department of Energy in interruptible load program sa Department of Energy. Ako man sa syudad, ginapropose man na itong magkabayon nga tisamtang nga ari kita sa demand sa paggamit sa kuryente ni Blanco ng mga kompanya nga makasarang iya sa paggasto sa pagbakal sang kurodo gamit ng anay abis ang generator. Te ang isa sa mga nagpapalpak dire mo nang nagbulungan abi nga mga maintenance sa mga planta nga supply makabalan sa kuryente sa Visayas Grid. Te mano kita? Maulat kita kung saan o naman na matapos sa ilang maintenance na eh. Kaya hindi man ayang, hindi niya pareho sang motor ah. Nga pagbukas mo sa karburador, andar na yun. Tinayad, kwa niya, coal plant niya kag dako niya nga planta, hindi iya nga lagi-lagi ah. Pila na yan ka bulan ang yasining, kwa nang yasining, nga matapos. Kaya ang PDC ang ila sining estimate mga katapusan pa sa Oktobre. Te, ang iba nga paglantang ang pan-conception saan o ni matapos. Ang sa Cebu saan o matapos na. Makaluoy ang mga tigulang nga nagagamit sa nebulizer kagamang kabataan. Te, kaya na dito sa sesyon sa Tsugunay ng Panlawigan. Si board member supliko, te, siguro daw nalantaw man abi no sa ang tonya nga mga board members. Ti ang kay board member Distura nagpasar sa resolusyon nga kung pwede ayuon ini nga dagko ang mga kompanya like GT Mall, ang Robinsons, kag iban pa gidak nga mga dalagko ang kompanya. Lumas lang abi sa mga hospitals. Nga kun mag-demand, pare abi na size na kun demand ang kuryente, subong nga mga inyuras demand ang kuryente. Gamit ka mo na abis ang generator. Tina, hindi ba na sila iya kung gusto nila iya na magsunod sila, na pareho sila ng mga sistema. Di, wala problema. Basta inyo gasto. Di karon kay may anak gali sining ILP o kon Interruptible Load Program ang Department of Energy. Di ba, di ko ni daw kwan mo 50-50 sa gasto makabalan sa gasolina o kung krudo. Kung magsulog ka na sa mga program, isubsidize ko na makabalan sa either LGO ang manhap sa mga gasto mong krudo. Para lang na ang kuryente nga magamit mo ihatag to sa iban, sabi sa mga puloyan sa mga iban nga mga hospitals para nga wala sang brownout. Di wala pa na kay ang ining ILP program ako ng interruptible loading program ang resolusyon ito ipadala pa to sa Department of Energy. Hindi pa na nagilagi ang mga desisyon niya si Secretary Garin kay may arat na yung board ng mga istorya pa sina. Di subong ti medyo propesinsya kita na eh. Kung may arat nga mga generator na may skilid sa balay ninyo kung may mga tigulang na nga kinanglanon nga magpaaso, pahulaman nyo ng anay. Di balik kita din magkabinan sa provincial board. Si board member Suplico, sa bahay naman ni board member Suplico, tinuto yan kay board member Distura mo ang ILP, Interruptible Loading Program. Ang kay board member Suplico, sino wala para siya may may makontribute man kita sa problema natin sa brownout. Nagpasar siya sa resolusyon. Parte naman niya sa NGCP. Siya na pilanas niya ka mga panawagan parte sini sa brownout. Wala kaya niya sa tinimok-timok ang NGCP. Tinapasar siya sa resolusyon. parte sa NGCP, ang NGCP ay manang supply sa gaagid ang kuryente mo. Pagkanto sa distribution utility. Kaya generators, sa muna nag-maintenance, apat mga generators, inang kuryente nilang gina-produce dito, gagi na sa NGCP, sa linya. Basta ganit linya na sa kuryente, iya-inaka National Grid Corporation of the Philippines, ang mayor ng kuryente. Matiyan nato, abi pagkatapos sa atuang commercial, kung ano ini ang countdown sa resolusyon ni board member Rolex Supleco, may kangtana niya sa NGCP, nga ti pila na ka mga ibubunot, kag pila na ka panamagan, magkabanan sa mga LGO, kag mga nagkarilayan siya ng sektor, parte sa brownout, nawala iya sa Timok-Timok, nawala iya sa statement kaging pagwa ang National Grid Corporation of the Philippines. Luwas lang, regambal, oy! Kamuda, silingya nga mga distribution utility, manual load dropping kita anay, kay ari kita sa yellow alert or ginakbo lang kita sa kuryente. Balikan natin makabanan pagkatapos sa ato nga commercial ang oras sa alas 8.25 na makabanan mga tropa.
1: Kasalin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dilim at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Zantong Gold, Coffee Mix.
3: Konsiyansa suma, isa kang estudyante, kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagsuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatambi. Maayo sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong gisa ng malunggay, mangosteen at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga isang tinutika.
2: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Coffee Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahit.

0: sumabuti ka.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
2: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ni Maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Super Plus Herbal Soap.
6: Roma Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Centrum Plus Herbal Soap. Pili na! Centrum Plus Herbal Soap.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sa spare tire. Sa ako nagpatira,
3: oh no!
2: Sa imo, nagpaulit.

0: oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:29 naman kabilan mga tropa. Ang kabilan dira kay Kapising Bilanoy Vast, ang tagimong magkabilan sa Kapising Pancit Molo, may branch dira sa Central Market, no? Kagasuman dira sa Atria, kag GT Mall Pabia. May gabi man dira magkabilan kay Pinoy, kag kay Nining Baroka, sa ang Baroka Frozen Foods. Dira sa Argiliyes, no? Kag dira man Central Market. May gabi lang kay Nining, kay Pinoy Baroka, kag gasuman magkabilan na. Dira kay Bornok, kag kay Risa, sa Bornok Pork and Beef Dealer, sa Santa Barbara Public Market. May gabi man kay Jojams, Jojams, kay Sarge Jobert Tamolo sa G-Box. Aba, bakal ko muna rin lo ang mga branded kag kambyo ko muna dalar, no? Adala sa may G-Box muna sa tabok lang na sa Migo Hotel. Adala si Migo ta Jojams, si Sarge sa Jobert Tamolo. Kapungko na permisa yang kadayuhan sang rilo. Pagda kami sa siya mayang gabi. Naudri kita mga kabinan sa pareho sining mga sitwasyon. Daw, isa kundi kailang kabalo mag dala sa imo sining kagalingon. Daw may hablan ka pirmi. Pero hindi ka manikawan mga kabinan ko. Labanigid nga kunara ka sa kumala sa sitwasyon nga ginahapo ka. Gisa, mga komplikasyon ba na sa mga balatian? Ginahay blood ang iban sa ato, no? Para manikaw kita mga kabinan sa high blood. Maginom kita sa Santon Plus Gold Hebrew Capsule kag Santon Vitamin C. Damon ang nabuligan sa paginom sa Santon Plus Gold Hebrew Capsule. Mahog kayo ni puno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan ng mga likaw kita sa tanan ng mga balatian. Pareho sa arthritis, rheumatism, high blood pressure, makabalik na kung high blood. Limpiyohan sa Santon Plus Gold Hebrew Capsule ang atong nadugo. Kaya man kung matinlo atong dugo, malikaw kita makabanan sa mga ginasuper na ito nga balatian. Labadagid ang Santon Plus Gold Hebrew Capsule. Mas epektibo ni makabanan kung may ginabatyag kita ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Hebrew Capsule mas epektibo rop dan man sa paginom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa kapangita kaping namit na kagilty pa. Inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping natural makabulig sa tanan ng nagainom sin eh. Agad manikaw kita sa mga balatian. Pareho sa inyo ba nga mga partner nga Arabuton. Kaga sa ato niya nga mga lalaki. Kung nagasupan kita makabanan sa pag sa problema sa papangihi, inom kita iya sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya base makabulig, no? Katapos, gahubag ato ng prostate sini makabanan kung magdugay ba lang hindi kita makapangihi. Kaya kung magpakonsulta ka sa doktor, laban-laban ang findings ng doktor, siya may prostatitis ka, sir. Inom, para sigurado nga maka, hindi kita ma-prostatitis, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Nako, mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, kay may self-lobons, na mo nag-control sa atun nga hormonsol natural ng kakapi ka na may bulong ka pa. Available yung makabanan sa Mercury Drugstore sa Santon Gold Coffee. Available na subong ina makabanan sa Mercury Drugstores. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:32. Subati natin ang pagpasar sa resolusyon ni Board Member Rolex Supleco ngayong panawagan sa National Grid Corporation of the Philippines na expand man ang ilasin ng mga substation para nga kung pareho sa mga sitwasyon makakuha ba sa, iba, sa supply sa ibang pagid ng mga generators ang mga distribution utility. Ari makabidan ang pagpasar sa resolusyon ni Board Member Rolex Supleco.
1: To properly order the capacity, the entry points are below capacity. Therefore, you cannot construct our plants, whether for RE or for fossil fuel, near the NGCP substation because of the lack of the capacity. The NGCP, your owner, is not the owner of the assets. It is only for the operation and maintenance. The assets are still owned by the Republic of the Philippines. I have gone around and asked questions on how to address the present rotational brownout, but I have not heard of a proposal to expand or enlarge or increase the capacities of the NGCP substations. So, Your Honor, I wish to pass a resolution urging the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and the Honorable Secretary Sharon Garin to consider ordering the NGCP to expand the capacity of its different NGCP substations all over the country. So that is my resolution, Your Honor. So, Your Honor. Your Honor, I think. Honorable Justice, I'm going to put this in the same way.
2: Madam Presiding Officer, I agree with the gentleman from the
0: papers.
2: But for information of everyone's information, these are actually building the pipeline. Long years before. I just do not know why. Until now, they are not. They are trying to improve, but maybe very slow. Very slow. But, or maybe they are improving some, but not all. But again, I'd like to magnify again the intent of the good gentleman from the 5th district that we expressly say that here in the province of Iloilo. Because as you know, renewable energy projects, like most particularly the most popular one and the most immediate, magdalik sa mga solar. Lakad to sa mga area na kung sabihin malapit ang substations. But the point here is, pwede kita tali ang makakomodate, but the point here is, kulang na ang kapasidad sa substation na ina to accommodate ang ginagenerate niya capacity sa inyong generation company. So, definitely that's one. And I would also like to add, if the gentleman would allow me, to also increase the capacity of the line from Barotac Viejo all the way to Santa Barbara. Because that is also a very old line. That's what you call, doon tumayo sa muna, nagkumitigil ng mga N-1, na kung mag more than 50% ang capacity sa ina na linya, masunod nila ang power ng more than 50% of its capacity, magkataas ang nato nga cost because of the line congestion. Remember, during our committee hearing in Lalapote na. So that's also na, if we kung input na nato nga. If the good gentleman from the 5th district, our beloved, your neighbor will allow.
1: Well, the second, I have no objection to the second proposal, Your Honor. But the first proposal, which is to limit it to the province of Iloilo, I wish to...
2: You want it to national?
1: Yes, Your Honor. Why? Because even the electric co-ops in Iloilo can buy the power generated in Luzon because of the NGCP. So it's either you have a power supply agreement, PSA, or a bilateral contract with a particular power producer in Luzon, or you buy it through WESE. That's the marketplace for power. So two ways, Your Honor.
2: I agree. Thank you.
1: Maybe, Your Honor, it's because NGCP is owned 40% with the state grid in China. And it is not to the... national interest of China that the Philippines develops a sufficient and independent power supply agreement or power supply situation in this country. The rest, 60%, is also owned by Chinese Filipinos. So they all share the same monosyllabic surnames. It's just that, Your Honor, I wish the NGCP substation will undergo expansion. So you can now develop areas near the NGCP substation. For example, the proposal to bring a power barge, if the substation cannot accept or cannot accommodate the capacity of the power barge, then it will come to nothing. You have to bring it to an area where the capacity is still there.
3: Mr. Honorable Dostura, is hereby recognized.
2: Dostura, that's right. When you will have another power barge, it goes with it, the construction of another substation.
1: Yes, Your Honor.
2: So that is what, because earlier, this morning for your information of my colleagues. I was thinking, good governor, may power meeting sa Kaina, energy meeting sa Kaina. And by the end of this year, I think more is would be procuring and installing a 40 megawatt na 40 megawatt na sa power barge. One will be installed for Panay, which will be installed in Honduras, and one will be in Bohol. So that would provide additional power, similar power for Panay or for Iloilo for that matter. Again, when you think about your suggestion for the whole country, I agree for improving all the substations of the NGCP in the country. I agree, definitely. Thank you.
4: I agree, Honor, that the fastest response to the rotational brownout is the purchase of power barges.
2: Yeah.
4: And maybe they can be installed here in this province.
2: Yeah, that is already the program of water power earlier, because I heard it from them. But if the gentleman would agree, because last week the gentleman from the second district, you were kept on concern about power also. You will allow me that they will include that in a similar agenda in the next committee hearing we will have in the near future. With all of the agencies, we will be inviting during the committee hearing. Also, I'm concerned about, of course, the increasing the capacity of substations of the NGCP in the province of Iloilo. Okay, sir.
4: Okay, Your Honor.
3: Are you mad about that?
4: Yes, Your Honor. I recall, Your Honor, that during the time of President Corazon Aquino, the president of the NAPOCOR, National Power Corporation, was a certain avoidis, and the country underwent a period of brownouts. Also because the maintenance of the power plants were undertaken at the same time. And that man was known as the Prince of Darkness. Well, I hope that this can be addressed as soon as possible, Your Honor. So, with regards to my resolution, Your Honor, I hope that we pass.
0: Okay, nabatian mo kami nan ang pagbasa sa resolusyon ni board member Rodrick Soplico. Kabay pa man kami ng mapadasig din no kay ining mga parte sa pag-expand sa power plant sa NGCP, apat din mga dugay pa ining mga solusyon man kami na dapat kun tani nga tutukan sa Department of Energy ang gilay mo subong nga maintenance sa nag-shutdown ng mga planta. Kaya ang total demand makabanan sa Visayas grid naglabot mga more or less 2,504 megawatts. So may deficit kita ng 400 megawatts. Timon ako nga ang may rotational brownout diri sa Atoria sa Iloilo. More pareho lang sila magkabilang ginakuhaan sang supply. Ikaw nang ginakuha sang Iliko. Amo nang ginakuhaan sang more. Amo nang ginakuhaan sang Kapilco. Sa Capiz. Klaryo ba lang na? Di wala kita kabalo kung saan matapos na ilang maintenance din. Dapat siguro nga may ma-focus na ng mga personnel sa Department of Energy para nga balaan kung saan usulang balik ito ang iya sa PIDCE, mga ginablubanta nga makatapusan pa ako ng makabanan sa Oktobre. Hindi tama sarangan nga maglantaw sa mga tigulang kag makabataan ng ginahapo. Nga wala sa may gamit makabinan nga ni Bulizer. Tumunan ang bala, tumunan lang kisa may mga ingod kada nga may mga generator. Na pwede ka to iya makatakod sang ni Bulizer. Pero abe ko, hindi iya kalakat ng tigulang bay. Alang lang mga to nga bitbiton o kung anong alang-alang mga to garubayon makantos piyak balay. Tumunan lang ako kayo ngayon ka mo kaya may available nga extension wire. Tiko na bye-bye. Ay, most doctor ang mga katigulangan. Sinikon na why sila sa may garigamit nga nebulizer. Ang oras na yung makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 8.44. Mayang gabi, na happy listening dira sa Florida, USA, kay Ma'am Mary Ricabar. Kaga dira makabalan sa Surilia family, dira kay Manay Cicel sa California, dira kay Noy Minte, kay Noy Henry, kay Nang Hilda, kay Declie Jell, kay Dan, no? Kay Pamilya Surilia na mayang gabi or mayang aga. And salamat kin sa pabati diri sa XFM Radio Patrol Ilo kag diraman sa pamilya Polines kay Rimare sa Australia, diraman kay Chin Polines kay dira kay Rose Grace kay Risa Faith dira sa subahan sa Tiulas sa San Joaquin sa barangay di Tiulas San Joaquin. Mayang gabi kag happy listening kag sumon makabanan kag dira kay Parion Yokbales sa Santa Barbara. Mayang gabi gida kag dira kay Ricalbo no sa kay nato agyan ko sa siyaw maranga ginakwala ginabit ginatutuloy ang radyo ya kay Ricalbo sa Repent Marketing sa may corner ginsang ko na sang De Leon kag Valeria. Salamat kay Dari Calvo sa Ray Caduhado sang Repent Marketing. Salamat kay da. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.45 na makabanan mga katropa. Sa ato mga katoran, sa ato mga kabanan, kung nagabakal ka mo sa mga produkto sa Yes World Incorporated, dakong sansan ninyo nga magdaog sa premyo. Kaya nag-ayo ka na, may chance ka pa magdaog sa 3,000 pesos ka may tindraw. Kag may ara pa kami pala buton sa ringa grand draw. Mag-intra ka mo sa Santo na Next FM, libu-libong pa premyo. Ang inyo sa ringa mga gamiton ng mga purpo-purchase, ang maning mga sunod, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3, Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee. Ang inyo sining proper purchase, isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule, isa inaka-entry. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka-entry. Lima ka sa siya, isang Santon Gold Coffee, mga kabianan, mga katropa. Isa inaka-entry, mga kabianan, mga katropa. Anong imo ninyo? May sobre ka mo dira nga puti long ibutang ang purchase sa kuan sa sobre butangan sa papel kag sulatan sa pangalan address contact number pirmahan kag ihulog ina makabanan diri sa draft box sa XFM kag sa XFM sa Negros kay ban dako ang sansa ninyo magdaog makabanan sa grand draw kay ini ang Panay Island kag Negros wide na promo lang mga kabianan, mga katropa. Ang oras alas 8.47 na nagpamati ka mga kabianan din gihapon sa XFM Radio Patrol iludugang sining mga promo ha? Dari promo nga ang katuyuan din mga kabianan sa XFM kung nga ang may mga tigasulod ng mga commercials makawad ka iti nabalaan nyo naman kung ano ang kamaskugon sang XFM diri sa Iloilo. Kag ang inyo suporta, muna kung nga ang gasulod sa atong diri makabanan na ang mga commercial, kag ang nagapa-promo. Ang promo makabanan sa Gold Eagle Burr, mga kabanan, mga katropa, no? Ini ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansana Promo 2026. Magbakalang sa Gold Eagle Beer 320 ml ko na Gold Eagle King sa inyo soke nga tindahan dira kanya kag kay Bingbing pwede ni Bing sa imo tangi no kay magbakal gani nga Gold Eagle Beer da kayo ang Tansan. Aton to nga unta lang kun magdaog ko. Oh, the loving. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang sulatan sa pangalan butang mga gamay nga papel. Gamay na sulat inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan. ihulog ang sobre sa drop boxes malapit sa inyong lugar dira sa diri sa XFM. Kaga dira man makabalan sa Bilba Store sa Barangay Tabuk Subaharo, sa BCS Store Barangay San Isidro Haro, kagkadaway bes pangponponon ina sang aton iyang team. Kag sa Biyernes amo ang weekly draw makabalan mga tropa, may chance ka mga magdaog sang 5,000 pesos sa weekly draw. Magpamati lang kami ng diri sa XFM o kung i-follow lang ang Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 para mabatian ninyo kung mabalaan ninyo kung sino nagdaog basi isa ka mo sa nagdaog. Sa ating na promo ang Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo magkabila ng katropa ang weekly prices 5,000 pesos. Sa Grand Draw, may grocery packages, cellphone, kag cash prices, makabili ng mga tropa. Ang promo hasta pa ini sa February 20, 2027. Per DOHFD-CFRR permit number 0293, series of 2026. Ang oras makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:50. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. Sa mali Ma'am Mary Ricabar diri sa Florida, USA. Yung good evening, take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Uman sa iyo Ma'am Mary, ha? Kay nung Lidoy sa Liday Store, kay Fidelin ni Haltare, kay Freeland dira, mayong gabi and happy listening. Kay Apple di Apa Tabataasan, mayong gabi, kay RB Chris Casires, salamat yun, Idnapuray. Kay Nick Espinosa, siya mayong gabi, katropang Feeboard. Shoutout sa asawa ko, Bingbing Pamati Subong, sa programa mo, katropang Feeboard. Salamat yun, dira kay Bingbing, kay Nick Espinosa, sa Boulevard Molo, mga kabianan, mga katropa. Ang oras alas 8:51 na makabayan, mga katropa, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay misis, ha? Magtumar sang isa ka kapsula. Sigurado nga mas manami ang bakod yung relasyon kay misis. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Pabasatan lang ning parte sa watch list bala sa mga olibaron sa eskwilahan. Kay ang suwestiyon makabalan sang director sa Iloilo Police Prevention Office para nga mamonitor gid la. Kay ban kaskada moon sa mga estudyante sa eskwilahan makabalan sa pampublikong eskwilahan, tidindik is ang monitor, no? Ang proposal sang Iloilo Police Provincial Office nga mahimo sang watch list sa mga ulibaron ng kabataan sa eskwelahan. Gipropose ini makabanan ni Colonel Bayani Rizalan sa committee ring nga ginpatawag makabanan makatropa ni board member John Mondihar, Committee on Public Order and Security. Daw minabol man sila makabayan mga tropa si engineer konsi board member Mondihar kag yako na inipasaran sa resolution kag isubmit makabayan mga tropa sa Department of Education. Standby na kamang kabayan sa masunod sining programa ang phone pal o pod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Boyce Tibor Morales, XFM News!
5: XFM! Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubing bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang Panibang Papis. Nervyoso, itko, mas nagani kayo ng kusang ordyaryo ng kape. Kasi

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May sample kang Vitamin D3 ka pa? Mabilis, mabuti ka. Premium D3 Coffee Mix.
1: Diet na pumuwasa.
2: XFM. Excited!
3: Mga katupa, exciting!

0: and save. System Change. Symptoms persist. Alter doctor. Sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ng habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live testimony.
3: Agapito po, aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na ng Plus Gold. Hindi na hinahadlo ng asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, aromoreproof din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Multuan naman sa ginawa, early pa.
1: Pero tinga style niya.
0: Nang ugmad naman ni Saguro kaina, the feeling ko, may ginugmad ka?
1: Ugmad?
0: Ah, ungad na lang ha, para natin.
1: Okay.
0: Good evening, everyone. Welcome to the show. This is...
1: Phone Pal.
0: My name is Katropang Troy Tisoy.
1: And I am Katropang Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. And today is...
1: Today is Manuel Day.
0: September
1: 15.
0: And...
1: 20 and 26.
0: And
1: it's a Tuesday.
0: Yes. Amo na yung tigulua sa mga kurimaw.
1: Kabay pa nga. Walang tayo mga tuyaw sa ato na.
0: Oo. Natani, nakagawa na sila sa Monday. Ah, since Sunday sa Monday.
1: Kagabi nga dyan. Ito mga mga... Malungkot na gitlaan ito mga maligno.
0: Pero the matake effect yung naging mga stars yung mga agtang.
1: Ay, correct. Kung Fu Master.
0: Ano na bago ka lang tandukan? Natandukan. Kabalo ka nung tandok?
1: Anong tandok?
0: Arab lang sungay sa kanding gani.
1: Dason?
0: Tapos,
1: masungayan?
0: Hindi. Ang sa kinagdan sang ido, dira na siya ibutang.
1: Nga ako, no?
0: Tapos supsupon para magwa ang blado. Amo na siya ang mga dinumaan ng pagpati sa mga katigulangan like you.
1: Like me. Suling kami daw.
0: Now you know.
1: Oya! Ano? 100 days to go.
0: Wala pag-anig. Dali-dali kagid. Kita mo ginasigwit na sa Christmas.
1: Oo, oh, sige.
0: Pero nang bala.
1: Oo,
0: Ulat ka na bala sa akong queuing. Anong ginadali?
1: Kaya ka tubay, si mo.
0: Ay, mamanggo to. Gano'y si mo, ha?
1: Ano?
0: Mapati ka bala nga si Ruben Padilla to ang nag-type sa iyang,
1: nga?
0: Sa iyang, newsfeed nga, Isabina has arrived.
1: Ay, ang boss na si Yaya.
0: Feeling mo siya gaman to nag-type?
1: I think so.
0: Ako hindi ko magpati.
1: Nga aman.
0: Si Mariel Tuya.
1: Ay, depende. Sila nga duwa. Total padilyam na sila nga duwa. Dason, gapati ka man nga. Nagambal si Robin Padilyam. Nga, nga. Nugay na ka muna iya patuka Christmas song.
0: Nga aman.
1: Kay wala man ako no connection sa ano.
0: Ay, anong labot niya iya? Ma-play pa naman ko subong nga ang ginatap na mo iya.
1: Correct.
0: Oh, may lagi wala akong maging buto nga senador ba?
1: Dason, may isa ka senador nga hindi ko na pa imitla ang alan.
0: Oo nga.
1: Kasi lang niya, ay, ano yung labos ang Christmas song sa rehillion mo?
0: Anong rehillion mo?
1: Rehillion.
0: Hindi pa niya. Ano ni Watery?
1: Rehillion. English song ko na lang.
0: May point man. May point man.
1: Huh?
0: Oo, ano gimana ang kilabtanan sa mga rehillion?
1: Oo.
0: Hindi ko anong naandan niya sa mga Christians kaya nagkapati nga mayara Christmas.
1: Correct.
0: Respetar tayo eh. Kiti, ang pinaka-importante mayara kita respeto sa isa-isa.
1: Correct.
0: So, that is why nga, kung magpinatukar masaya Christmas bisang kung hindi pa bare months,
1: correct iya?
0: Who cares?
1: Oo ah.
0: Diba?
1: Actually, bala
0: pa. Gusto lang sila iya?
1: Paris pala sa kanta nga Last Christmas.
0: Mm.
1: Hindi man na iya nga siling Last Christmas ng Christmas song. Kaya ang lyrics niya sinabala do love song.
0: Last Christmas, I give you my heart.
1: Love song na siya iya.
0: Kaya kiti may Christmas lang.
1: Kaya mo lang na. Okay.
0: Yun na link na lang dayon sa
1: Christmas.
0: Christmas. Pero kita naman niya nga nagapati nga may ara sing Christmas, wala man da iya sing bawal nga magpinatukar kita sing Christmas songs.
1: Dabag, upalang ko yung kabati nga ginbawalan.
0: Depende lang na iya sa inyo kung ano trip nyo. Gusto nyo da mag-religious nga mga kanta.
1: Correct.
0: Pwede makamong ka-create sa inyo own playlist. Nga kamo lang yung makabati kaysa sumong sa kahitik na pwede man kamo maka-provide sa inyo kagalingon nga earphone.
1: Correct.
0: Nga kamo lang makabati kag wala kamo may ma...
1: May masakitan.
0: May, wala labot. Wala kamo may ma... Maano bala, ma-imber na sa imo nga tripping.
1: Nan.
0: Kahit ti, pwede ka daya ka maximum 100% sang volume level sa imo nga earphone o kung headset.
1: Correct, iya.
0: Titrip-trip lang niya.
1: Ito para barato nga, hindi ka na magastuan sa earphone mo.
0: Oo.
1: Bakal ka na lang cotton buds.
0: Most especially ang mga music lovers na. So, okay na si ila kay ti mas pabor sa ila kay nga, pwede sila ka-crear sa ila kung galingon ng playlist para ma-enjoy nila ang music na kinatawag. Because music is...
1: a universal language.
0: No, music is life. Without music...
1: Without music, we are not here.
0: No, there's no life.
1: We are not here, guys.
0: Pwede ba na? Balik, Tanlanggi!
1: Oh, sige ah.
0: Oh, sige na. Welcome na tanan ng mga tech on duty. Kaya naka-hook up na sa phone pa lang ang programa. Bo, grabe. Nagapangunag yung Japermi ang technician sa XFM Iloilo.
1: Ba?
0: Active-active yung sila yung mag-connect via satellite.
1: Wow.
0: Oh, ang aton nga on duty nga tech sa XFM Iloilo 100.7 no other than katropang
1: Alex
0: Genre. Sa Rojas XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Final answer.
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Canlaon XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay, XFM 87.5. Kag Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay kag Eskalante. Pilay mo sala?
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa sala.
0: Dua lang sa lao sa buong, no?
1: Dua lang.
0: Nag-anuto na sa kadugayon. No? Pila ka nadigan ni katuig?
1: Manog isa.
0: Maisa na guro.
1: Manog gani.
0: Or nakaisa na gid.
1: Sa September 18.
0: Pila na kalalaki mo na isahan?
1: Dire.
0: Oo.
1: Pila na sila man.
0: Hindi mo na maisip?
1: Hindi na.
0: Pagpila-pila man ang talent fee. Pagpila-pila ang talent fee.
1: Depende.
0: Oo. Maximum, pilang budget?
1: 1 pip. Daw si Ate Guy ba? 1 pip.
0: XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. Nari na ginahulat mo. How many days before Christmas?
1: 100 days.
0: 100 days, 2 hours, and 28 minutes before
1: Christmas.
0: Merry Christmas.

0: ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract. Ila lang sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Softgel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare, pst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gas?

0: mo.
1: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo resibon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pumamati ka sa XFM.
3: Isang una, wala kumayumay na balaan.
2: Good. Mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, para sa iba.
2: XFM.
4: Exciting.
5: Mga katrupa, exciting.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ng habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Opo, sa ASL komplikado, balot ang tigis, masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Bili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liyo. This is the pain gid ang sandigan. Kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gidala ang epekto?
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist as a buffer.
8: Bili sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
8: XFM.
12: Exciting!
13: Mga katupa, exciting!

0: testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba ang parang normal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-mintinan sa mo lang ang gold, 20 kilo talaga. Unti-unti ka bang nawala? So anong gagayon? Nag-mintinan ko ako lang ang gold.
0: Santol Plus Gold. Santol Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu sa Katit. Nabatian ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
0: Santol Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. Kaganda ka pa. Kape na may natural energy boost.

0: Femex, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus,
0: marami na ang natulungan.
2: Ilang araw na di ako nahihilo, yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan kung okay ulit ako. Salamat Vision X Plus, ako sa mataya na ligtig.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magkororon ay Alifood Supplement for Men. May taglay ng maga, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, di gasin.
5: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sa traidor. Inang ginatira yaka,
7: oh no!
6: Patalikod!

0: Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea,
1: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
2: Santon Gold Herbal Tea.
1: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag- Dali mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit, diri yo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yung Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Kalang pain.
13: Fast and safe. Yeah!
12: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
9: Bibili sa mga butika.
14: Diet na pabuwasa.
9: XFM.
15: Exciting!
16: Mga katrupa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gitmang pangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: Ang suplemento nasa Diyang Ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: pansin ang ating immune system araw-araw. Magtan Gold Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa binsalang dulot ng virus at hinga mga bakterya. San Gold Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Gold Plus Gold. Mambibili sa inyong nasibing butika.
1: San Gold Gold Coffee Mix.
2: Ako si Nervesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang San Gold Coffee Mix. Maliwas na manamit ang sabon. Collagen kaglatatayon. Pahubin pa sa ngayon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southern Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea something, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, iridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caprolic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maga, nilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Second Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Second Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung malaki.
2: Second Plus Herbal Soap. Wait na! Second Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Oh, gusto mo. Gusto ka professional boxer. Sarap na ako ng screen. Hindi naman ikaw ano po sa akin sa akong kalawasan. Yan yung bago pa maglalaan. Pero hindi na ito kung nalisa. Sister Pain para nirin-garudso ang training.
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Sa mga butika.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
0: Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system.
1: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Robert Santangol, amo gapamangkot sa akon kung ano kagnaan naghubin kag nangkuti ko. Hambal ko gapangati man lang ko. Ape nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Tugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Kusisi o nasi sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga conscience, isa gapalan mo kap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?

0: Tabo gyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher.
3: Sobrang stress lagi ako sa klase.
2: Pero nung sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
1: Sister Pay.

0: Live testimony.
1: Daniel Francisco, dumang niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos din, tapos pag nakagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kulwaran ko, pinasalbang na ng rambang kasuhan kondisyon ng karangan ko, subok sa akin, yung something black gold.
2: Mabibili sa inyong mga suping butika.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Shuttle Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shuttle Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt, I am sure.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sepsum Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Orange. Hindi ma. Kuha. Try Sepsum Plus Herbal Soap. Kuha yung skin ko.
4: Sepsum Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Sepsum Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Mister. For one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iba na nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Sa doctor.
6: Sa mga butika.

0: Typhoon Gold Coffee Mix.
1: O si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sa Typhoon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, paghimo sa gintingog na putas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sa Typhoon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nagkaganda ka pa. Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santron Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guro ay. Dami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma, ikaw na?
1: Oo, guapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tinala ko naghuban ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka ka. Pero dali lagi bala. Tingin tagli mo bayad sa tusyon mo?
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil.
0: Tanggal lang kati-kati.
2: Sampung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
0: magaan.
2: Sampung Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
3: Ako sa Ibon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sampung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa akong kapanday. Apiktado kay sa akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santong Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko mapaborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor at ang nagustuhan kong yudya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakas ng collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Boy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba?
2: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, umino at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saltone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Dami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Kinala ko nag-huben ka!
5: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang bala. Tingin tagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.

0: masakit ng katawan?
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Sir, Elvan Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ito po si Mariel. Isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong nga-tritis. Sakit-sakit. Hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog ang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ay pong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc RG Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-ferment yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, naku, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahin po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsang Zone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sang Zone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas punatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sang Zone Plus Gold. Mambibig sa inyong nasabing butika. Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Ating po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na nasa ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan natin nakakaranas ito. Pero itong karamdaman ito, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman nito, kung paano po ito nananalasa sa ating pong pangangatawan, anong mga na-damage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So, pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes.
2: Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So, yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So, yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na ito, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin na isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release ng hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Isang tao. Kumbaga, noong unang panahon, may mga higante pa. Mm-hmm. Sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon na abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang nagihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. No? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun daw.
2: Oo, sobrang laki.
1: Hindi proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso. Oh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahil sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, mm-hmm. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. So, ang mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang, mm-hmm. Or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila. Eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila ma-alarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki. Medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. kahit na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, hinihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi

0: sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor, or pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Dok, ano, pumunta sa atin pong mga Yes Talk Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit do kanina, no, yung mga komplikasyon, yun yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Dok, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
1: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman nagkakaroon nito sa buong mundo, pero kung meron na po kayo nitong kakilanang may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng piligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero, marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, lahat yung mga hormone yan. So, any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balance, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya, iisa lang ang approach pagdating sa balance ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balance din yung nutrients sa pumapasok. So, itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
0: Ayun. Maraming salamat doon, ha. Sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever mayroon kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinususpesyal nyo yung pangangatuan nyo na mayroon ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para ma-ano yun siya, ma-ano talaga, pinpoint, ano? Pwede magpa-suri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit ng mga pag-aabutan.
1: Ito pa naman, ano, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland din.
0: Oo nga.
1: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Kaya kailangan talagang balansi po yung pamumuhay natin.
0: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo po malimutan isabay sa inyo pong lifestyle. Ano? Ito pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Especially yung ating pong ultimate trio, mga kaibigan, no? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang Alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa ating team.
3: Santon Vitamin C, ang Alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide.

0: Camp 1.8 is atin ng Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming magkaka-sore eyes ngayon eh.
1: Lalo na ng summer, ano? Maraming sasabi na may sore eyes. Mm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng resulta sa iritasyon ng ating pang mata.
0: Mm-hmm.
1: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
0: Mm.
1: At, may, ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, minum po araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kumpleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganyan rin sa mga kababayan natin nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Visionex! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Eh, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No? Mm-hmm. Tama natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually, hindi naman to cancer pero benign na nabukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng magko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... Eh, yung pituitary gland, growth hormone ang pinuproduce yan eh. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag production, talaga lolo, lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan yung ating hormonal system.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ay merong cancer sa baga o meron kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito ano. Tapos yung pagiging batang ina, mm-hmm. pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad,
0: mm-hmm.
1: pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo,
0: mm-hmm.
1: Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday,
0: mm-hmm.
1: much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuha nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy,
0: mm-hmm.
1: nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit?
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami natin mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang,
0: mm-hmm.
1: binigyan ko nito kasi lahat lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
0: Oo nga.
1: O affordable, mm-hmm, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo. Lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
0: Yun nga.
1: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguro doon yung FDA approved yan.
0: Yes.
1: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
0: Dami to.
1: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, ba nakita mo, naku, nawala yung kalbo, nakalakad yung pilay.
0: Mm-hmm.
1: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
0: Nako.
1: Kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
0: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng iyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yours to Health para makasigurado po mga kaibigan. Yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
1: Minsan, ginagamit po yung tatak natin, liquid drinks.
0: Mm.
1: Eh, wala naman tayong ganun produkto. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
0: Ngayon ha. Kaya sa mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Something Plus Cold.
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay po, may buko. Oh, naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng ininom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Nung apo ko po, sumasakit ang puson ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, wala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit po buyat ako, sir, ubihin ako niya, malakas po ako.
2: Santon Plus Gold.
4: Yahoo!
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto nyo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Mag-help ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Kare. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po tax line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa Ernia or Los Los? 65 years old na po ako. Salamat po.
1: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Mm. Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakang maganda po, mas mainam ng nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. Mm-hmm. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda sa sugat, sa healing, ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Mm-hmm. O, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
0: Ayun. So mga kabayan po natin, hindi ka suffer sa ganitong uri po ng karamdaman. Iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado may bigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuhay sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
1: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
0: Mm-hmm. Baka nag-basketball agad pagkatapos ng
1: nakuyari.
0: Delikado po yan, ha?
1: Baka nadoble yung loss-loss, ano?
0: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
1: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na ininom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Mm-hmm. Tsaka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Yes, okay, pwede niyong anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may beneficyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-a-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki na medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Una-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
0: Yes, so.
1: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
0: Isang sa iyo ba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan. No? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin, kung gusto po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kababayan, na gusto mag-lose ng weight in a healthy way. And napakalaking tulong din ng ating pong premium D3, mga kasama.
1: Particular doon sa mga naglo-low carb, yung mga usong-usong ngayon, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3. para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
0: Ayun. Okay, Dok, no? Wag po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Maraming salamat po, Dok. Yan si Dok Carl Jubakla, ating certified naturopathic practitioner. Yan si pong Dr. Ministry in Alternative Medicine. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At samantalang kapalang bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong dapat ka, The Secret of Health. Ang

0: kaso rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santol Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and trusted, laking tulong para feeling healthy.
1: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-help ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Kare. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maga. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santol Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santol Plus Herbal Soap. Santol Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na nating winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Gary Mirasol sang Barangay Tabok Suba, Haraw, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM pagkay Dr. Rebeneto Uy sa akong naradagan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
10: O ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sang Santol Gold Capsule. One booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santol Gold Coffee Mix. Santol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayong minibalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.

Mangaga Pilipinas, mangaga Western Visayas. Sini ang Pilipinas. Exciting Pilipinas program na abyan sa ato nga pagpangaraga at fetsa Jesus Ais kita subong sa bulan sang Setyembre. Adlaw kita nga Merkoles mga abyan, kadami sang ato nga aga subong, wala sang ulan, limpyong dalan, matugnaw ang huyop sang hangin. Bugtaw ta sa aga, dapat pasalamat kita dayon sa aton Ginoo nga nakabugtaw pa kita. What a beautiful morning mga abyan subong aga, malamig-lamig ang huyop sang hangin. Itubtob na ini mabian ang pagtulutugnaw sang panahon para sa Nobyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, no? Nagasugod na ang ginatawag naton nga rainy season, lakon nagsugod na gani. Wet season, so ning malamig-lamig matulutugnaw gawa nga panahon, tubtob na ni sa bulan sang Enero sa 2027. Sa ibang nga mga nasyon nga may mga apat ka mga seasons, sumong sa Amerika, sugod naman ang fall nila eh. Agosto, abi ang ilang pinaka-peak season sa ilang summer season. Pero dili sa ilo-ilo, mabatsagan nato ng pagtugnaw sang panahon. Nami ang aton kaagahon, nami itim plus ang kape, santon plus coffee mix mga abyan. Na may mangustin kag moringa, may suya powder drink mix sa muning pinakamanamit na kape ngayon na nato sa sining matinihon. Na medyo matulutugnaw ang huyop sang hangin. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Manami lang ni ko na morning panahon, magapabilin tub-tub sa hapon. Kaya bala ka manigaguba lang ang adlaw ta. Gakumod lang kita kung maka-experience naman kita sang brownout bala. Kaya balaw ka mo mga katrupa nga wala pa sang solusyon gid. Bilog na Pilipinas ang ginatawag naton nga rotational brownout. Diri sa aton wala pa sang patod nga katapusan sang aton nga pag-suffer, pag-experience sang rotational brownout mga abyan. Hindi mapaktan nga oras, hindi mapaktan nga lugar. Ginabulas-bulas lang ba kung sa dry apa. So ang Visayas region mga abyan, may posibilidad nga magapadayon sa pag-suffer sang power supply shortage. Na ato na batyagan any time of the day. Mabatsagan gyapon nato ni Nisono sa kay Secretary Sharon Garin tub-tub sa 2028 nga wala pa sang ginatanaw nga long-term solution ang gobyerno sang Pilipinas. Maybe duga ng mga power plants pero mga temporary solution nga ni katulad sa mga pagdugang sang power plants, mga hindi man gid ni magagakulugan nga makaangkon kita sang stabilize kun stable nga electricity supply mga katrupa tugtog sa 2028. So i-condition na ninyo nga daan ang inyo nga mga paminsaron nga hindi pa kita maka ang konsang bastante ng supply sang kurintina. The world's tub-tub sa 2028 pa kita magapadayon sa pag-experyensya sang mga power supply shortage or rotational brownout every now and then. Mahimo sa atong lugar subong, mahimo sa lugar naman sang kakilala ta sunod nga mainuras rotational brownout eh. No? Amoy ni mga bilisa sa mga ginangko natin nga problema subong. In the meantime, ang Department of Energy nagapangita man sa mga temporary nga mga solusyon. Katulad abis ang battery storage, nga mga facilities, siguro mga power barges, nga makapa-ulumpaw lang, makapalipot-lipot sang power brownout. Pinpayag sang Secretary sang Department of Energy nga ang short-term intervention mga abyan, hindi gid man ini makapadula no? Sang sufrir naton nga mga brownout. Di amuna, hindi na kamunagi kumod kay wala pa sang solusyon subong ang national government naton kung paano makaangkon sang tayuyon nga supply sang kuryente. Amuna, iban sa aton. Exciting Pilipinas! Exciting! Si bisan medyo mahal-mahal, tiba patakod sang solar panel para wala untat ang kuryente.
O, kailag din subong sa mga kagahon na may mga aga, may mga brown at kinikid man tamaan kainit pa. Pero kung mga noon time, pag wala mga bensang kuryente, ti mapilitan kagid magpamol. O makapapulpabugnaw ka dito, galang dito sa mall, mga abyan, hindi man mahimo nga hindi ka makagasto blah, no? Kung sa bagay, yung pinakabarato, pinakamakini nga pag mga pangginawi sa mall, mga abyan mo, ang window shopping. Window shopping lang, oh. Talatandain lang nga na yung luyag mo baklon. Na magambal ka nga muling. May shopping, may dining, no? May bakal-bakal, may kaon-kao. Ano mo namang saktong meaning sa muling, eh. Lagaw-lagaw ka sa mall, kaya may baklon ka, may kaunon ka. Pero kung window shopping ka, pala tanaw-tanaw ka lang. Silisidding-sidding ka lang, anay. Pala tandain lang, anay, ng mga kursunada mo, blah, kagsulusuptan. Amo na, kung wala mo lang ka mo wawarts, hindi lang ka mo magpamol, kayo maglangot lang kaalag nyo to. Kanto lang tanay sa Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market, pulo pa nga pito. Actually namin ang kape sa mga pampublikong merkado, ah. Ha? Mga native kag mga barako nga kape. Ano ginyang mga kape da sa mulaw? Dito sa pampublikong merkado, may kape ka na, may musika ka pa. Oh, may basking-basking to mo. Ining nagakanta ba sa kapihan na may ginhomeland nga kararaw or kalo o bag sa tubang niya. Mga baskers sila. Basking ang tawag sila. Pero sila mga singers, mga baskers. Basking da katulapang dyan niya. Pahatag ka lang da. Basking pila lang. Basking pila lang atag mo, okay na. Ang inyong gabahin, mga biyanang inadunong sa inyo sang santon, vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, ang muna nga dapat magtumar kita sang vitamin C nga aga pa para hindi kita pagtapikan sang balatian nga uso sumong ang ubo, sip-on kag trangkaso. Isan sa mga adult sumong nga muning uso bangod mga biyan sang pagbaylo-baylo balasang panahon during daytime, medyo umainit ang panahon, no? Kag sa gabi, kag sa kaagahon, medyo matugnaw nga ang panahon. So ang pagligwat-ligwat sang klima, mga byan, may mo nga makadala sang trangkaso kung medyo mahina lang ang imo nga immune system. That is why, subong, bisan wala pa ka mo makapamahaw, dapat magtumar na kita sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Hindi maghapdi o kung maghilab ang inyong sulok-sulok kay alkaline-based ini. Bata o kuntigulang, sa mga kabataan, subong usugid ang trangkaso. Sa mga ospital natin, sa Kabanuanan, sa mga public hospitals, usong trangkaso sa mga kabataan. So, pemna ninyo, hanungin ninyo kabataan, dapat antis magwa sa puluyan. Kumplito gid sang kaputi pa, yung kagiban pa, kagpainun sila sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Bugtaw-bugtaw kag magbangon na, may trabaho sa bungad na mga piyan sa ating pagpangalagad. Magapasiplat kita sang atong kasaysayan, kung ano na pagkit sa atong kasaysayan, kung ano nga mga natabo sa dong mga tiniong. Sa karon nga adlaw, makakuha kita din isang maayong pagtulunan, mga inspiring stories, mga biyan, sa atong pagpasiplat sa atong nga kasaysayan. Kaya balukan mo sa atong 1991, September 16, ha? Sinigid nga adlaw, September 16 sa atong 1991, gin-reject mga biyan ang US military bases. Kung madumduman pa ninyo, sa atong 1991, ang Senado, ang Kongreso kag ang Senado nagbutar 12-11 pabor sa pag-reject mabiyan sang paglagda sang panibag-o naman nga kasugtanan sa tungasang Pilipinas kag Amerika sa pagpahamtang sang ilang military bases sa pungsod Pilipinas. Ang pagdumili, pagpauntat na sang presensya sang US military diri sa Pilipinas. Lakip na ang ila nga mga facilities. At the time, mga byan, nagtakop, kagwala na marinyo pa ang tuyo kundani sa Amerika na magpamtang pa sang ila nga military facilities sa Pilipinas. Nagtakop ng atong US MBA.
US Military Bases Agreement. Ambal sa ibang kun wala lang to gintakop, kaginsigil ang gihapon ang presensya sa US Military Facilities sa Pilipinas. Basi wala kita ginabuli sa China subong. Basi wala kita gina tami-tami sa China subong. Basi wala gina bumba sa water cannon ang aton nga mga Philippine Coast Guard member, Philippine Navy member, kagang aton nga mga mangiista nga nagapangista dito mga abyan sa West Philippine Sea, no? Kaya wala na dire mga abyan ang US military bases o US military facilities sa Pilipinas. Amo na nga medyo gatsiman ang mga Chinese nga magpapatrolya dito sa West Philippine Sea. Sinigid nga adlaw eh, September 16, 1991, ginreject sang Pilipinas ang tuyo kuntani sang Amerika nga magpadayon pa sa ila sininga pagpahantang sang ilang US military facilities and bases diri sa pungsod Pilipinas. Tihay wa Aiden. Sadto nga matineon sang ara pang US military bases, lakip ang mga US military facilities. Da wala man kita ginatami-tami sang Chinese. Ilabi na sa aton nga West Philippine Sea, ang Scarborough Shoal, ang Spratlys, Group of Islands, no? Da wala kita makabati, gawa nga ginatami-tami kita sang China. Garing subong wala na di ang Amerika eh. Wala na gawas ang makita nga presensya sa mga US vessel o US Navy nga nagalibot-libot sa aton nga palibot, Philippine Territory, Philippine Sea. Gamo na nga medyo nagaisog ang China subong. Ang ini nga musika ginahalad naton sa aton nga mga katapo sang Philippine Navy nga kabay pa bisan wala na sang US military bases, wala mi US military presence and facilities sa Pilipinas, kabay pa nga mangin maukod kag magampanan sang aton nga Philippine Navy ang aton nga palibot, ang aton nga territorial sea. Go!

0: Oras maabyan sa Pilipinas, eksakto na alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa hindi nga bahay maabyan, inadulong sa inyo. Sa ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo nagapapukaw sa nagakatulog na nga si John John. Nagakalipat na sa iya isa ka obligasyon magluwas sa pagpangihi. Sa mga katrupa na kung nga nagaproblema sa ilasining alaga nga nagatinamad na nga masami na lang nga nagaduko. Ang Yeast Health Incorporated nag-manufacture mga byan sa Turbo Dietary Supplement for Men na may makakaglabuwas ka nga amo hindi duha ka mga main ingredients mga byan nga nagapapukaw. Nagapabalik sa nagakayabang performance sa kama ni John John. Nagapabalik sa mabakod nga panindugan. Kag nagapabalik sa malawig nga standing ovation. Wala sang side effects. Natural ini mga byan 100%. Kag wala ini mabyan sang malaing epekto sa lawas. So side effects magluwas lamang sa frontal effects. Tumaron ini mga katrupa 30 minutos antes ang inyong labing-labing sa inyong partner. Kaya dira nyo gin babatsyagan ang kabagsik si Ning Turbo Dietary Supplement for Men nga garantisado na kag tested and proven na sa mga katrupa naton nga nagasufrir mga byan sang paghina sang ilang alaga. Patindo ka liwat ang bandera. Dugay pa na. No? Ibalik ang nagakayabang performance sa kama. Kagalakip din mga byan, ibalik ang sigla sang pag-updanay ninyo bala ni partner ninyo. No? Agod to nga magbalik ang intimate relationship ninyo sang inyo nga partner. Amo lang niya solusyon eh. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Pasiplat kita sa mga nagapangunang balita nasyonal subong, antes kita maghatag commercial. Kay sa mga balita subong nga nasyonal nga mapagkit o kung mabasahan ninyo sa mga national dailies karon. Pero inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas dire sa XFM. Exciting! Ang Radio Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio on FM band. Nakaibalo ka mo mga katrupa, nag-issue na sa usapina ang Department of Justice para sa kay Senador Robin Padilla. Ini ang may angot sa reklamo nga obstruction of justice, obstruction of apprehension, kag prosecution of criminal offenders. Nagugat ini mga abyan kung madumduman pa ninyo sa ginpahayag bala to nga pagbulig bala ni Robin Padilla nga makapalagyo si Senador Bato de la Rosa sa tong bulan sang Mayo. Sang gingamit bala dito ang isa sa mga exit points sang Senate building kag gingamit tong Fortuner bala ni Robin Padilla nga ginpasakyan kay Senator Bato de la Rosa sa pagpalagyo. So ginmanduan ang senador nga magatubang subong sa Department of Justice sa panel of prosecutors sa September 25. Tub-tub October 9, ipatag niya. Ipaidalam sa investigasyon, ino. Kay Shaman mismo nag-ako to, nga iya salakyan ang gingamit, bla. Nga sakyan ni Senator Bato de la Rosa. Itong ginaayam na bla si Senator de la Rosa sang mga otoridad, kahit may search, may warrant of arrest na mohgikan sa ICC. Si Senator Robin Padilla kay miguway sila nag-ako nga iatogid man sa lakyan. Tiyamo man ni kay Senator Rodanti Marcolita bala nag-ako man siya nga nagbaton siya sang 75 million pesos nga donation kuno sang iya sini nga mga abyan during kampanya sa niya sa pagkasenador sa tung 2025 nga eleksyon nga wala niya madeklarar mga abyan sa iya sini nga sal-in. Plunder man yung kaso. Ang isda ko nun, hindi mo mahulik sa ikog eh, kundi sa ba-ba. Muning isa sa pinakadako mga isda, one of the big fishes Bawfish. Basta no, the big fish, mga biyansang administrasyon ni Bongbong Marcos nga napriso na. Di of course, ara manda si Senador Jinggo Estrada. Hindi nag-iisa si Senador Marcoleta. Padayon gihapon, mga biyan, nga apat ang hindi na maka-attend pa sa sesyon sa Senado. Kag sumuman mga katrupa sa impeachment trial, Senator Jinggo Estrada, Marcoleta, Loren Legarda, Pato de la Rosa. Di ambang si Iman, basi mabuhinan pagib ang mga senador nga hindi makatambong sa sesyon kung sa impeachment trial, basi gina stumod nila sinidri si Senator Ruben Padilla. Grabe nga daan si Senator Ruben Padilla, magpulo pa mangkot mo, dosubra pa sa, ano, sa abogado mo, no? Kapag pang dyan namin, ito, lodo, ay. Kung ikaw pa mangkot niya, do, hindi ka man kasabat, pro. So, hindi ka man kasabat sa mga pamangkot niya, pro. Six minutes after 5 o'clock, mga banan natong oras. Managtag kita anay kwarta, managtag kita anay kwarta. Mga banan, magpasakop ka mo. Kaysa September 27, ha? September 27, mga bining agawgit ka mo, ingagawgit ka mo, basi isa ka mo sa mangin mapararon nga tagdaog sa mga major prices natin mga biyandri sa XFM. Sa XFM, ang santong libo-libong papremyo, no? Kay mga katropa, pagahiwato na ang grand draw sa September 27 sang aton nga santon ng XFM libo-libong papremyo. So hingagaw kamo, may ara pa kamo tsansa, kay balo kamo may 50,000 pesos nga naghulat bilang first prize sa aton nga grand draw, may 30,000 pesos bilang second prize, kag may ara kita 20,000 pesos bilang third prize. Napulo ka mga consolation prizes ipinagtag naton sa inyo nga tag 3,000 pesos. So hingagaw kay sa September 27 na ang aton nga grand draw. Magbaka lamang sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. May ara pa kay ganan kag may oras pa mga bin hingagaw ha. Pero may ara pa kita nga weekly raffle draw mga bin antes ang aton nga grand draw. Gani, magbakal na sa mga produkto nga gin pang-mentioner naton sa mga butika malapit sa inyong lugar. Isulat ang ini nga mga entry mga byan, o kung isulod ang ini nga mga entry sa isa ka sobre nga puti. Butangan sa inyo pangalan, address, contact number kag gapirmahan. Ihulog mga byan sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan-tanan nga XFM stations nationwide. Dari sa Region 6, may ara kita mga XFM stations sa Negros Island Region. Kag may ara kita dari mga byan sa bilog nga isla sang Panay. Dari sa XFM Iloilo, nahamtang kita dari mga byan sa lot number 13, lot number 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Distrito sang Haro. Ang ihatag ta sa inyong landmark para makahulog kamo sa inyong mga entry sa amon nga drop box sa amo ang Iloilo Supermart, Tabuk Suba Haro Branch. Sa Tabuk siya sina mga bin, pangitaon nyo lang ang bangga o kun ang karsada nga may pangalan nga Solomon Integrated School. Dira kamo sunod sa una nga bangga sa wala, liko kamo kag magtulotangla kay makita ninyo ang antena sang amon nga istasyon. Proceed kamo dre, may color green nga gate. Kaway-kaway lang kamo kay automatic na magbukas ang remote control nga gate. Dire ang may ara kita dire nga drop box para sa inyo kahigayunan nga makaangkon sang mga dalagko nga padya sa Santon ng XFM libo-libong papremyo. Pero mga byan, agot to nga makumpleto pagigkag madugang-dugangan ang inyo pagkakabihon nga cash mga byan, nagapadayon paghihapon subong ang aton nga promo sang Gold Eagle Beer mga abyan. Okay, balik mo ang Gold Eagle Beer padayon pa nga nagapanagtagman sang kwarta, pinagi sa ilang Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Magbaka lamang o sa inyo okasyon kung guluyag ninyo magmamam, drink moderately. Magbaka sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tindahan. Isunod man ang Tansan sa puti nga sobre. Isulat ang pangalan, edad, address, kag ang inyong contact number, lakip na ang pangalan mga abyansang tindahan. Ngayon nga ginbaklan, ihulog ang subre sa mga drop boxes malapit sa inyong nga lugar katulad sa XFM 100.7 Iloilo Station. Pwede man diri kamo kahulog. Kaya kita ang ginpahamtang drop box sa Vilma Store, Barangay Tabuk, Subaharo. Siyudad sa Iloilo, may harapagit kita dira isa BCS Store sa Barangay San Isidro Haro. Kada Huwebes ginakulikta ang ini nga mga tansan. So dapat pa lang kung mahimo pagka Miyerkules pa lang na panghulog na ninyo ang inyo nga mga entries. Kaya ginahiwat ang raffle, ang weekly raffle draw kada Biyernes. Bantayin ninyo, magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, kundi i-follow up, kundi follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, ini yung mga Facebook pages natin mga abyan para sa announcement of winners. May igapanagtag na tag 5,000 ka pesos bilang weekly prize. Pero sige-sige lang, kung hindi ka mo magabutan mga abyan, sige-sige lang pagbakal sa Gold Eagle Beer, tipunon ang tansan, kagihulog ang entry, kay may ara pa ka mo tsansa nga magabutan sa Grand Draw. May nagahulat ng mga grocery packages, may cellphones, may mga cash prizes pa sa Grand Draw. Magatakop ang inyong promo sa Pebrero 20, 2027.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, dugang pa nga pagpasiplat natin sa mga balita lokal kag nasyonal. Pero antes ang ato nga pagpadayon sa paghatag sa mga inspiring stories, exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon. Magabalik kita pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdom.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kung tuat ni Samo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo

0: and save. System pain. Symptoms present. Sa doctor. Bili sa mga butika.
1: Sa college na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.
0: Go.

0: si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong plus gold araw-araw.
1: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, hagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang mananit na sabor.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santong Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santong Plus Coffee ka na. Santong Plus Coffee, available sa piling drug stores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nalabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi natakot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Ay ko!
2: FM.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!

0: oras, mga katropa, 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Iningabahan ka na dulong sa inyo. Sa ang Premium D3, ang Premium D3 Mabian may Moringa Oil Extract, may Virgin Coconut Oil, kag may Vitamin D3, ang vitamina nga makuha nato nagikan sa silos ng adlaw. O galing Mabian, medyo masakit-sakit man ang init, alin last 10, tubtub last 12 sa aga, kung tubtub last 12 sa hapon, kaya muna yung pinaka-epektibo nga silaks ang adlaw, gamaan ko nato ng Vitamin D3. Amoy na ang rason, kung nga, nga ang Yes to Health Incorporated mga Mabian, nag-manufacture. Nag-produce ang Premium D3 nga mabakas kag maisog mamatay sa mga viruses kag sa mga bakterya sa atong nalawas. At may vitamin D3 pa. Nga amoy ni Mabian ang nagapahinay sa pagkolorinot sa atong panit. Table ka mo Mabian sa Premium D3. May kapasidad din sa pagguba sa pagpatay sa mga viruses sa atong lawas eh, no? May araman nining anti-fungal, kag anti-inflammatory properties, ang Moringa Oil Extract sa Premium D3, may vitamina, minerals, protina, kag may shintoges kasahay isang antioxidant. Nga mo ini ang nagapadelay, nagapakuri, nagapahinay, sang pagkuris-kuris, kolorinot, pagyukot-yukot sa atong panit. Nagapabilin Mabian nga hugot ng atong panit sa Premium D3. Pabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Ma-report kita Mabian na nagikan sa kay katrupang Feby Borges Morales nga nagapayag may watch list sa mga estudyante sa mga public schools nga at risk in suggestion ni Police Colonel Rizalan. Wow na ito ng report ni katrupang Feby Borges Morales. Katrupang Borges, sa report, please come in.
1: O saan na watch list sa estudyante sa public school na at risk din paboran ni Board Member John Mondihadra. Din suggestion ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan sa Committee on Public Order and Security na mahimo sa watch list sa children at risk agod mapos na pagmonitor sa mga estudyante na may problema sa pamatasan na. Nagpatawag sa committee hearing si Mondiar kasunod sa Yapi Village Page na may tigulong alarming shooting incident in school kaginimbitar ang mga Department of Education Division of Iloilo Officials sa Iloilo Police Provincial Office kag representative sa Iloilo Provincial Government na in charge sa education.
2: Possible na wala tayong mababay na mag-create tayo ng watch list of child address. Watch list of child address. Parang yung sa drug cell, meron kami kinilay na ito yung monitor ang kanya ng business. Ito namang child, ito namang watch list na ito is i-identify natin yung mga estudyante na potential. Ito so, kapag sinabi natin child address, kasi ito yung possible na so, ang gagawin natin dito is kung pwede, ito yung magiging parang authorities. So, parang yung pagbilang kasi, may legal aspect kasi dyan. Pag pagpipirma mo, gumagamit ka ba ng droga? Hindi na mapagin yun. Nakakita ka na parang may balik ba sa bahay niyo, hindi na pag-release sa'yo kasi mayroong trust issue. So, kita sa'yo kayo responsible kung wala naman tayo, hindi naman establish yung relationship natin kung wala naman, hindi pa na ibigay trust dito. At sa pamagitan ng watch list, nakakausap or nag-iisila. Then eventually, baka mag-confide itong bata kung ano yung problema niya. Or ano yung possible na pag-uwi niya? Harm or penalty? And second is, sa amin sa PNP, importo kami, nagkabit na tao na sa iyo ang pag-uwi. Mga pwede mo ay nagsama rin sa isang school.
1: Ginpayag naman ni Board Member Jun Mondiag, Chairman sa Committee on Public Order and Security, na maayo ang suggestion ni Rasalan kag iya iniilakip sa iya rekomendasyon sa iya committee report kag himuan sa resolusyon kag ipasa ini sa Department of Education Division of Iloilo.
3: Sa atong provincial police director na si Colonel Rasalan na dapat may ara sa master list sa section rin at rest, no? Mga eskwelahan natin. Sa ano pala mismo sa kwarto, may baluan na kung sino ang dapat na masinin natin children at rest, kung computer sa at rest, kaya din kilala mo na isang teacher ang ilang mga dugan maninog na nila sa classroom. Magalaman nila, makiimbus na sila sa lista kung sino ang dapat na daw dapat i-monitor, i-closely monitor ng mga pupils dara sa eskwelahan.
1: Ang ining mga balita, nagdulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Business Plus Premium D3, Contourbo Dietary Supplement for Men, para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iruido ako sa Kepang TV, Boys, Sibon Morales, XFM News.

0: Oras mga abyan, 29 minutos na ang nakaligad sa takna na lasing kusaga. Okay man nga mga suestyo, no? Okay ba lang kamo ang pag-prevent sa sining mga shooting incidents sa eskulahan na nag-involve mga abyan sa mga pamatanon? Isa sa mga gina-suggest din natin naman ang pagdugang sa mga security personnel, no? Sa mga public school naton na actually hindi man ang public school, ah. Saan pa, private, gani. May mga estudyante man nga at risk, no? Pagdugang sa mga security personnel, pagdugang sa mga equipment o security equipment katulad sa mga detectors, no? Kag ang isa pa sa mga problema, ilabi na sa mga public schools, mga abya na mo ang kakulang sa guidance counselor, no? Ining dapat may mental and psychology intervention ng aton nga mga eskulahan. Di karamo-damo sa public schools sa Pilipinas, pero kulang kita sa mga guidance counselor. Ining ma-prevent bala, kinagi sa pag-advise mga abya, ma-prevent ang nagalala ng mental condition sang isa ka bata. Kaya muna sila ang prone mga abyan sa maghimo sang mga violent actions, mga pagpangbuli o kung iban ganis ni malalagid nga pangluthang, no? So iban ba na mga abyan nga samtang makita nga may problema sa pagbinatasan, hindi lang kita kutob sa listahanay, dapat maging proactive lah, no? Laygayan dayon na, ipatawag doon ginikanan. And at the same time, mag-intervene mga abyan ang mga guidance counselors. Galing kulang gid ang mga guidance counselors naton sa mga pampubliko ng mga eskulahan nationwide. Magakuha kita sa mga nagapauna nga balita, rigikan sa aton nga news center mga abyan. Sa mga balita nasyonal, kay Balokamo ginpresentar na kaginbusisi sang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ang mga negosyo nga ginapanagiyahan ni Vice President Sara Duterte nga nakalista man sa iya sining salen. Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Ginpahayag ni Attorney Karen Bato ang officer in charge sang Central Records Division mga katrupa sang Office of the Ombudsman nga wala sang gideklara nga kapital si Duterte sa pila sini ka mga negosyo sa tung 2007. Lakip sa ginpatpat ni Karen Bato mga abyan nga mga business interest ni Vice President Sara Duterte kagbana nga sa Attorney Manscarpio ang halin sang 2022 tub-tub 2025 kasunod sang pagdaog niya bilang vice presidente. So no, mabiyan sa kay Karen Bato nga wala man sang may na-deklarar nga acquisition cost sa 2024 kag 2025 nga statement of assets and liabilities sang aton nga vice presidente. Exciting Pilipinas! Kay baloka mo mga katrupa, ginpahayag man sa itong nagligad ng adlaw sang anay sandigan presiding justice nga si Amparo Kabutahitang maabyan nga ang pag-angkon sang hindi mapaathag nga manggad sang isa ka elected official mga abyan mahimo nga mangin balasihan para sa iya sini nga pagpahalin sa pwesto, no? Kung madumduman pa ninyo si ika-24 kadlaw na nga impeachment trial, naghatag sang testimonya bala si Kabutahitang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa diin mga abyan, ginasabat niya ang pamangkot bilang eksperto sa public accountability kag sa mga kasuguan kontra corruption, kalakip ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Civil Forfeiture Law, kagkasuguan mga abyan nga nagasakop sang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kung panabanumduman pa ninyo bilang recap, ginpayag ni House Prosecutor kag-Akbayan Party List Representative Chel Jukno nga patawag nila bilang testigo si Kabutahitang. Agud na maghatag mabyan sang maathag nga mga informasyon ang aton nga publiko pag ang aton nga mga senator judges sang mga legal points kung paano ginausisa mga byan sang anti-graft court ang mga ebidensya may kaangtanan sa mga properties, mga manggad, kagiban pa mga byan nga nakuha sang mga public official, elected official, samtang ara sila mga katrupa sa posisyon o sa pwesto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala sa payan nga ginapamatukan, inis ang defense team o kung defense panel ang pag-atubang ni Kabutahitang. Nag-desisyon man ng impeachment court pinagi sa kay presiding officer Senator Francis Escudero nga hindi magtistigo si Tang nanunod sa mga partikular nga aligasyon nga ginapangatubang nga ginapresenta sa prosecution, no? Ang iya lamang sa nga expertise ang ginabusi si ang iya ginakuha. Kaya kaibala ko mo sa iya sa nga direct examination yun paayag ni Tang Mabian nga ang isa ka public official bilang nagaservisyo publiko kung mapamatudan niya, hindi niya mapatag ang iya sininga manggad kag mga propiedad. Mahimo ini Mabian nga makapahalin siya sininga pesto kung makapadismiss. Kasunod mga biyansang naga. Tuhaw nga mga pagsulundan batok sa korupsyon. Ginkonfirmar man ni ano ni Kabutahitang na wala siya ginpromisahan sa kunanan nga posisyon bangod sa iya sininga paghatag sang testimonya. Wala kun sang baylo hindi ma wala sang kunanan nga pabor nga ginhatag ang prosecution sa iya sininga pagtestigo ano. Ang iya lamang na baluan na hanugod sa korupsyon, sa public accountability para matagan ng publiko kaya nga ito sa mga senator judges, no?

kag wala man ini siya sang ginaapinan kuno nga mga political party, mga wala ni siya sang political affiliation, sugod nga nagubra sa gobyerno, apolitical, no? Kagin pamangkot sabi ni Atty. Binloan, eh, ano ka ba? Antay Duterte ka ba? O kakamping ka? Nga naghatag o kung nagresulta man ini sang ano ah, sang lain-lain nga reaksyon bala sa mga abogado, sa mga legal experts nga daw daw hindi manami, daw hindi gentleman nga pamangkot bala, daw medyo harsh, how harsh. Ah, ambal gani ni si Congresswoman Janet Garin sang first district niya daw medyo bastos. Bilang babae na testigo, medyo bastos ang pag-cross-examine ni Atty. Binloan sang defense panel. Exciting Philippines! Bamo basta dira ka sa korte, either impeachment court o sa criminal court. O sa naman nga regular court mga byan, tanan nga kortesiya eh, no? Imuon nyo na ka. Ang mga lingwahe, mga tinaga, kita nyo, may aragi na sila nga, yes, your honor. Good morning, your honor. Kaya bala mo, dira ang pinatagtatana nga respeto, bala. Para hindi magbinais, hindi magkinagual bala sa sulod sang korte. No? Importante, mga biyan ng kortesiya, kag good manners and right conduct, eh, no? Hindi mga abogado, kag mga huwes na nga tubang mo, sagit

0: ning pinakaulihi kahapon mabyan bantayan pagid subong adlaw ay dugang pa nga mga balita no. Kay naglabot na sa 98.66 million pesos ang gindeklara nga net worth ng Vice President Sara Duterte kagbana sini nga si Manasis Carpius adtong 2025 no. Base sa sal-in nga ginpakita sa ika 25 nga adlaw sa impeachment trial, ang hira sini nga net worth mabyan gara lang sa 7.25 million pesos sa tung 2007. Pero subong 2025, lumumpat na sa 98.66 million. Okay? Sa tung 2007, ang ilang asal-in nagapakita nga may ara sila nga assets kag net worth kag liabilities nga nagdangat lang sa 7.25 million pesos sa tung 2007. Di subong 2025 o nagligad nga tuig 2025, yara na ini sa 98.66 million pesos. Nagakahulugan ini mga katupa nga sa sulod sa 18 katuig nagdugang ini sang 91.4 million pesos. 7.25 million pesos sa tung 2007. Di sa sulod sang 18 anyos, nagdangat na inisan sa 98.66 million pesos. Bali, nagdugang man lang ah, 91.4 million pesos. Why man ta kabalo, base may iban man ta nga negosyo si Vice President Duterte.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang oras, mga bihan, 40 minutos na ang nakaligad sa atak na nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang pag-arestar sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez, mga bihan, hindi ini drama. Suno sa Malacanang, pagsabat ini sa una nga mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kasi lang niya, dakup-dakup kay sa Anay House Speaker Martin Romualdez. Drama lang na ni Bongbong Marcos. Di sabat siyang Malacanang, sabat ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya drama, no? Wala niya drama-drama sa pag-arestar sa ngisining nga pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Ang congressman balahalin sa Leyte, pakaisa yan eh. Kay ang iyang nanay ni Bongbong Marcos ang presidente kag ang tatay ni Martin mag-utod. Kay balokamuti si Martin Romualdez ara subong sa Quezon City Jail. Na-transfer na to siya eh pagkatapos ang pilakadlaw bala nga pagtinir niya sa ospital bilang hospital arrest kay ti may mga sakit sa mo. Nagatuluhaw ng sakit kung magapangatubang ka sa kaso bala. Ang kaso niya may kang tanan sa kontrobersyal na 7.4 billion pesos nga plunder case. Hindi man eh basta-basta. Mga biyan, bi ha, bi. 7.4 billion pesos nga plunder case. So, suno sa kay Pangulong Bongbong Marcos, ang nagasiling nga drama-drama lang ini, pang guba politika lang kuno niya. Ay kung madumduman pa ninyo sa suna, sang presidente, ay nga masakit man sa akin, ang dating House Speaker ay magkakaroon ng patong-patong na kaso. Dahil hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan, pangulo ako ng sambayan ng Pilipino. Padumduman nga na-arestar si Anay Speaker Martin Romualdez atong September 7. Flood control projects man eh. No? Di wala na, nasa ilo na to siya. Nasa ilo na sa Quezon City Jail si Anay Speaker Romualdez. Pero lang tawag mo sa iya sining hospital bed daw bukamat masakit ni tsura na. Naya-naya pag ani guya niya maputi, flawless, gagamit guro ni sang herbal beauty soap nga clear. Clear skin herbal beauty soap. Ini nagapahamis ang kutis tabla. Nagapaputi isang panit. Ang clear skin herbal beauty soap po, isa ka semana nga bag-id mo o bagnos mo sa guya mo. Kag sa imong lawas, external use lang ni wala gid ni side effects. kun isa ka semana sa sulod sa isa ka semana nga bagnos mo sa Clear's Skin Herbal Beauty Soap sa lawas mo, sa imo sining aguya, sa mga dalaga, sa mga laon, sa mga binayaan, si parada kag byuda, ah, after a week mabyan, may posibilidad nga makapamana paliwat ang byuda. Makapamana paliwat ang si parada. Kag makapamana paliwat ang annulled na ang kasal nila. Wala niya sang side effects, wala niya sang chemical reaction ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Hindi na kinala magpa-inject ka pa, magtumar ka pa sang tableta o kung kapsula. Agod sa pagpaputi sang panit kag pagpahamis sang kutis. Clear Skin Herbal Beauty Soap lang ang katapat. I-check na ito nabi ang aton report sa patrol si Katrupang Romel Paklibar. Kay medyo magumgum ang palibot, pero wala man ulan na, no? Medyo matulutog na lang galing ang huyop sang hangin. Di subong Merkulis, subong karon sa hapon, karon sa gabi, bantayin ninyo ang mga bulantiro, bulantira sa Haro Market. Kay buwas, Haro Market na eh. Haro Market Day na, no? Pero ti subong sa mga pampubliko ng merkado, labi na sa Iloilo Terminal Market. Ara gyapon, padayon, ang night market nila. Pero dito lang galing sa third floor, ha? Ang mga nagabolante dabla during night time, wala na sila sa karsada sa Iloilo Terminal Market, ha? Basi tingala kamo. Kay gabi-gabi, ara na sila iya sa Iloilo Terminal Market. Building mismo, sa sunod mismo. O galing sa third floor lang, ha? Ibang pa ang mga balita, mga biyan kag situation report tapos sa kay Katrupang Romel Paklibar sa patrol. Katrupang Romel, maing aga, kumusta?
2: Good morning, Katrupang Alvin. Naya-naya ang panahon sa mga Katrupang Alvin. So, wala tsansa maulan.
0: Wala tsansa?
2: Wala tsansa maulan.
0: Kay Balukas, ang nagligad na Katrupang Romel, tingala ko, hindi ginulan di sa aton. May mga banwag sa probinsya, wala tandat ulan to.
2: Oo, may araga ni nga mga reklamo Katrupang Alvin. Sa isa ka bulan, kaduha lang nag-ulan.
0: Tingala kita, no? Amo gid naman matutuod gid man ang ginambal sang pag-asa nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. May pagpanaguog, pagbangilat, matuod gid man gali, no?
2: Diri gani sa syudad, gani may portion nga gaulan sa araw, sa mulo, wala.
0: Sa Pabia, kung nag-ulan dito sa Pabia, wala ito na uran di. Sa syudad, ang dulunan sa ilang schedule sa pag-ulan, dira sa aganan, na flyover, wala pa matapos, bla. Dira ginapirme, o kung di gani, saka may flyover, gina tubang Christy King.
2: Oo.
0: O pagtabok mo na, preparar ka sang kaputi mo kung nag-motor ka. Dirap lang daan sa dalong sang flyover. Preparar ka na kay pagtabok mo to sa may tubang na sang GT Mall kag Robinson's Piho.
2: Gaulana.
0: Pero kung naling ka sa Pabia, pag-abot mo na sa may flyover sa Ungka, hukson mo naman.
2: Nag-iinit.
0: Hindi mo kaputi. Kay pagtabok mo dito, kalabot ka sa terminal, katubang ka Christ the King, katagiti na naman init.
2: Gani,
0: Matuod
2: din. Kita mo, may mga portion nga may araya ginabaha. Nagligad to, nag-ulan sa Iloilo City. May portion yung nagabaha di. Pero dito sa Northern Iloilo, natagiti init ya.
0: Grabe, no? Tingala gani ko nga kay Nunong, bla. Ang ginakanaan tada, nga wala na ti, ano to, wala na ti
2: ulan.
0: Ulan, nagabangag ko ng ibang tram na to sa ahoy. Tingala ko gagareklamo ganito talaga so dati ngayon tatanong wala kinagabinahanan dito sila wala gali ilo walang to
2: wala tiyo lang yung pangamuya sila tiyo maulan ang taga siyudad yung pangamuya din magulan
0: basta gani magambal ang pag-asa nga ma-experiencean ang lapta-lapta ng pag-ulan pagpanaguob kagpagpangilat ila binasa kahapon na nun kagsagkagabihon matuod gidman.
2: Hindi mo mapaktan kundi dampi ang ulan, bilang hindi.
0: Dapat yung mambala sa rotational brownout ba?
2: Oo.
0: Hindi mo mapaktan kung ano oras, kung ano masiga, kung sa ting na lugar. Magpinamangkutanin din, kamuday din, kamupreyari kami, di brownout ba sa inyo? Liga bukun, why pa that brownout?
2: Kaya Rami, kilala ko gani, hindi ko ano yung magpuli, burnout salmon. Kaya hindi. Tiyo mo nang ano, ang sitasyon ko Katrupang Alvin. Subong, makita natin ito, maliwasay ang panahon, makita na natin nga doga nga sidlak na ang adlaw.
0: Pero ara agyapon si Hayes, Dara Gapon.
2: Ara Gapon ah.
0: Grabe no. Dugay-dugay na ning Hazel and Sandrine siya.
2: Kita on kay diri gani sa ato na tindugan. Pwede tag-as na mga bukid dito ng Pisa Alimog dyan, Leon. Makita mo ka ito pang Alvin nga doon may Alipoob siya bala.
0: Pero kung dito ka ni, sa may ano, Bukare, mabatsagan mo na dito mo kay ang mga dahon la. Kung di taas ka porsyon na, may mga dahon to nga kung kisa sige man ulan, pero may
2: yabok
0: ang dahon, no? So, amo na naguro mga yabok o abo o halin sa Indonesia nga mapagpagyapon nato. Hindi ka kung dito ka sa babubukid ka, tropa, makita mo yung jagli ka garhum, gid. Pero hindi man magulan.
2: Hindi man magulan. Tapos, kita mo doon may nagapanutod niya doon, nag-aso, bala ka tropang Alvin. Pero kung magpalapit ka dito sa lugar nga nakita mo nga dog-aso, wala naman dito. Ang ginbalik doon mo sa ginhalinan mo, may ara naman dito. But silingon, may mga, hindi mo magawa, gaya bala mapatsyagan, kaya hindi mo makitaan, gid. Nga damol siya katama ang alipo o pukon ang ace katrapang
0: alipo. Mo hindi mo mamakita ni to your naked eye mo kay UFO ni sila eh.
2: Oo.
0: Unidentified flying objects. Oo, hindi mo gin makita na. Pero ang aton panugyan gihapon, nga halong gihapon sa may mga ginabatjag bla. May mga respiratory ailments, kung may mga cardiovascular condition, kay hindi mo mapaktan, mahaklo mo bla. Dapat face mask sila gihapon. May mga cases, ganyan nga, why man ko ginaubo, pero katultutun lang ko.
2: Tidira naman ako katapang Alvin na muna ako nakalaban ng ginahalinan eh. Makahaklo ka bala? Nagasupot nga, nagasupot sa adlaw-adlaw. Tapos naman yung iban, makita mong iban, nag-mas sila. Parang hindi sila makahaklo sa yabok.
0: Pero amo na gani kung mga hapon-hapon na nga makabatyag ka sa medyo katol or itchy throat ba? Pwede naman lang sila makamat-amat. Iwas out lang nila, pinagibla sa pagbakal sa Gold Eagle King. Na Gold Eagle 320ml.
2: Oo.
0: Parang iwas out yan ay.
2: Oo.
0: Ang imo nga tutun lang nga may yabok-yabok dumay. Pag may tsansa ka pa makadaog.
2: Hindi pa paghaboy ang tansan.
0: Hindi. Bisang ano mo galing kainom kagwas out galing basi haboy mo ang tansan. Lalipatan mo ay pulos.
2: Kag hindi mo git papabayaan ang kayang lawas sa katrapang Alvin. Dapat inom kagit sang santon vitamin C.
0: Oo. Ang aga pa ba?
2: Ang immune system sina grabe ang protekta katrapang Alvin mo.
0: Kay man kung aga pa, hindi mo makita ang anong ini. Ining haze bla. Unknowingly, mahaklo na ito. No? Na mag-resulta sang pagpangatsita, pag-ubo-ubo, no? Sulod sa matata, sa ilong. Dimaga mo na na gani. Bisan pa nga makasulod-sulod gamay, pero may panagang na, aga pa, santon vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, para protektado kita sa mga balatian nga uso subong. Medyo matugnaw ang panahon, gaulan-ulan, mabaylo-baylo ang klima. Kag ining ano eh, aning aso, haze nga lang gapon sa Indonesia, mabatsagan gapon natin subong nga mga tinion.
2: Manakagya ang gulping at pagtupas ang ulan, baka ito pangalbing, lumabasa ka, tapos initan ka sa adlaw. Isa sa mga ginahalinan sang trangkaso kapag lain pamatyag sa mga kultura naton kapin pa ang mga nagasulay sa ulan katrapang Alvin.
0: Basta subong, muna lapta-lapta ang pagtupas ang ulan ah.
2: Oo. Isubong hindi pa masyado gidamo ang mga salakyan diri sa siyudad sang Iloilo. Diri particular sa Tabok Suba katrapang Alvin kay karon dumayara nga hiwaton nga simulation exercise. Halin sa may buhang pagkatudri sa Tabok Suba. May portion nga i-close ang karsada as information yung nakuha natin. Pero ikuwaon, tagigkaroon ang dugang pagid nga detalye sa taga traffic management kundi in nga part i-close ang karsada para sa patigayunon nga sa IMEX katrapang Alvin.
0: Iyas ang ano na?
2: Iyakas siyudad bala. While lang natin pa makuhagid kung ano ang senaryo sang Cymex pero do may ara nga schedule sang Cymex subong aga katrapang Alvin.
0: So ang may posibilidad ni Sir Don Karsada halin sa
2: do buhang.
0: Buhang Aro.
2: Buhang Aro.
0: Pagkadto diri sa Tabok Suba.
2: Do Tabok Suba. I don't know lang kung diin nga part pero laban-laban may hindi lang ginaka kabilugan gid nga karsada katrapang Alvin.
0: Do no, base ano lang.
2: May ang dalan nga isira nila dapat may ara nga alternative route nga agyan ang salakyan para nga hindi magpugok ang traffic katrapang Alvin. Pero i-confirm tapa na karon.
0: Mayon lang kinatapos ng barig examination sa CPO.
2: Oo.
0: Gautas na ito. Domingo ito, gautas mga pumuyo ito. Oh. Pasiragi ng dayab lang. Oh. Ang karsada, tubang sang universidad daw.
2: Mm-hmm. Ang CPO, abi ay si Gadgit sang kasada, katong pangalbin eh.
0: Mm-hmm.
2: Damo man to
0: nagreklamo, pro.
2: Oo. Oh.
0: Facebook, damo man to. Ano na klase nga? Pasudlong to sa school campus eh. Pasiragi yung karsada. Amo na bla. Gahuol man sa mga motorista.
2: Yes. Mm. Pero ito, ate, wala takabala ko na nung explanation sa post...
0: Security, ah. Security reason, ah.
2: Security reason.
0: Kahit ito, duro pangayaw mo. Yan, nagkuha sang bar exam.
2: Yes.
0: Pero hindi man gito, kinangalang ipasara, i-compromise mo, hindi mo yung mga motorista. Dugangan lang security.
2: Amo lang na, eh.
0: Mm-hmm. Sige lang, kahit
2: tapos naman. Ito mga na-assign man yung mga security.
0: Mm-hmm.
2: Ang ginasign ang, ano, ang... CPO kag mga taga, ano, eh. Nagkuha sa exam pa ito, mga Alvin. Sa mga exam, dito yung siyudad sa Iloilo. Kasi, proud man, ah.
0: Importante nga, wala sang mga untoward incidents nga nagtuhaw during sang tatlo kanto nila. Nga yes. Examination.
2: Nga doon nag-hamper pala.
0: Damo man ito bisita, ah. Damo man bisita.
2: Oo,
0: ang Iloilo, ang mga pamilya sang mga nagkuha sang bar.
2: Ang mga Cebu.
0: Yes, ang ilang yung mga himata, mga miga nila. Nagkanto man ito sa Iloilo. Okay man, ah.
2: Nakabulig sa ekonomiya man sa siyudad, ah.
0: Oh, mga pension houses,
2: hotels, pension house, restaurant.
0: Sige-sige na niya, stana niya sa Disyembre.
2: Oh, transport services.
0: Oh, mga bus naton, mga jeepney naton.
2: Mga van.
0: Damo, gimana ang mga benepisyo, basta damo bisita. Kaya sa pati, hindi man isla magkatudri, nga wala dalang kwarta.
2: Mm-hmm.
0: Oh, kapin pa subong medyo ano na subong katrupang Romele. Bernabla ang mga OFWs na ton.
2: Oo.
0: Kay Baluka subong 62.905 na ang balyo sang isa ka dolyar. Pinakamataas subong mabyan ang pagbaylohan ay ang foreign exchange naton subong mabyan nagdangat na sa all-time low. Ikumpara sa dolyar 62 pesos.
2: Grabe, no?
0: And 90 centavos versus the US dollar.
2: Grabe.
0: Napagkit ini kahapon nga adlaw September 15. Oh. So kung ikaw nga may OFW na pariente nga dollar ang rabaton.
2: Amo nang kilala ko gani.
0: Oh.
2: Kilala ko trapang Alben.
0: Mm-hmm.
2: Kilala mo man ha?
0: Baba?
2: Ginapadali ya mabalik sa...
0: Labay akon. 6:34 gapon ako katrapang Romel mo.
2: Ikaw?
0: 6:35 pwede.
2: Pwede
0: ang waistline ko bla.
2: 32 ko, kung doalang-alang, doa ikit 32, 30, pwede ah.
0: Apa, buhin-buhin ka lang sang kaon eh.
2: Oo ah.
0: Ang akong nga size ang TL na kabulo ka, amo gyapon?
2: Yes, onsi gyapon.
0: Onsi gyapon, no, size 11. Imo ay man nagbago?
2: Why ah, why nag, yes, pwede. Pero kung doalang-alang, git kung why available, yes, naibi midya
0: ah. Ah, pwede. Kami ako, why gawa, midya-midya na, sumong.
2: Ah, why na?
0: Pagudlay pangitaon ay. Suksukan mo lang midjas kita mo.
2: Sa bagay.
0: Oo. Pero amo gyapon.
2: Amo gyapon.
0: Size 10 pwede ka?
2: Oo, size 10 pwede ko. Pantalon ko 32 pwede.
0: Oo.
2: Hindi man ko gid taman gid ka taas sugar ka tapang. Mayo, yun ako chocolate mo.
0: Mayad man eh. Pero okay doon na. Size 36, 35 ang waistline ko.
2: Oo.
0: 11 ang TL. Sa t-shirt, puro sa pulo, pwede naman large ah.
2: Pwede ah.
0: Oo.
2: Dito ya, Karapang Alvin, sa kamahal sang balyo sang dollar subong.
0: Oo.
2: Gamay lang na sa ila.
0: Oo.
2: Kung nagaling nga ginadali isang kilala ko, mabalik ang kilala ko kay para maka... Oo.
0: From Hong Kong to Canada?
2: Hindi ah.
0: Alain pagyan?
2: Alain sa Pilipinas pa Guay.
0: Pali nagpuli siya mo?
2: Bago puli mo.
0: Oo.
2: Tinapadali na siya nga, balik na to kay kataas dalar.
0: Oo, gani man. Kasano sa nagbalik diyaw, Pilipinas puli ako?
2: Ligadadlaw?
0: Ligadadlaw. Kapon lang nagabot, pabalik ko nyo naman dahil sa abroad. Pagkakita niya nga 62 pesos na isa kanulyar. Tunto niya.
2: Amo lang man ay nadlagan na gana namo ni katropang Jandre kung malang-alang kami mo.
0: Aba, daw ay minakabalo ako. Basi pwede ito na kapenroll ba?
2: Pesos naman ang pangunang black load sa Iloy. Low Terminal Public Market, Aloy 240, Tilapia 150, Tuloy, Shen, Bangros, 180-220, Carajo, 150, Bukaw-Bukaw, 220, Bulaw, 180, Gurayan, 140, Lison, 240. Ang panakot sa Gihapon, ang Ahos, 120-140, Kamatis, 60-70, Bombay, 70-70 pesos, Sibuyas, Dahon, 250, ang Luya, nag-140 pesos ang kilo. Sitasyon kay presyo sa nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Binadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclobar, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, mga katropa, 59 minutos na ang nakaligat sa taklang lising kusaga. Daw ginakulabo sa kita sa panahon bala, no? Ugaling mabiyan, may talamyaon kita diri sa atong sining mga Facebook followers. Katropang Elmo Nano Castaneda, maing aga. Mga katropa ka dira sa Barangay Puong Lambunaw, Iloilo, sa kay Enrique King Librodo, kag sa La Cuesta Clan. Upod naton man, nagasigabong aton nga monitor dito sa Barangay Hibawan, Pabia, Iloilo, sa puluyan ni Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta. Mabiyan, sa kay Ma'am Maria Crispo, maing aga, sa RN Food, RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy, kag kay Baka Baka Vlog. Iban pa natin nga mga listeners, kag mga followers, pa-shoutout sa Express Balita Saga. Salamat katropang Feby Borges Morales. Salamat gay katropang Romel Paclobar sa Patrol. Nagabalik ako sa Express Balita Saga. Upod sa kay katropang Era Espinosa. Upod ko sa technical side, si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubig bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saltone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubig bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saltone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo.
2: FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagmakalman ko. Anami kidbala kay Batyag kag gidang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ooh, wow. Guapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tinala ko nag-huben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ka. Pero galilagid bala. Tingin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa Hong Kutupan ng Lilo. Ako sa Call Center Agent Burmese.

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapang Station, las 6:14.
1: Adlaw-adlaw may naghalatabo sa aton balita. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman ka daw sigang lakas ang panyempo sa koronan. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mugid na masagap ang mga balita. Subo!

0: na kaya na ay 5th District Congressman Junjun Tupas sa pagpatestimonya sa kay Anay Presiding Justice Kabotahetang.
1: Diretso sa pagpresenta sa SALENS ang prosecution sa ika-24 ng adlaw sa impeachment trial mas maayo para kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas. Isa ka adlaw sa trial day na dula bago sa pagpresentar kay Anay Presiding Justice ng Sandigan Bayan, Kabutahi Tang.
0: Pagtest ng credibility kag testimonya sa witness, trabaho sa abogado sa defense na kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas.
1: Pag-issue sang subpoena sang prosecution sa bylaws sa impeachment court sa pagtistigo ni Anay Presiding Justice ang Sandigan Bayan ng Paro Kabutahi Tang, unusual para kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas.
0: Paglabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 2027, hindi maayo para sa prosecution. Sunod kay former Congressman Junjun Tupas nga nakaagilid prosecutor sa corona impeachment.
1: St. Jerome Parish sa Duenas, ginransak sang mga kawatan.
0: Duenas Municipal Police Station, wala sang ginapahayag, wala sa nadula kag nakita nga forcible entry nga tuyo ukon nga tuyo sa pagpangransak sa St. Jerome Parish Church.
1: Anay CR sang gym nagaserbi nga estasyon sang pulis sa San Rafael.
0: Goma sang patrol car sang Carles Municipal Police Station naglupo kay nagka-park nga SUV kag poste na bungguan sa Barangay De Vera Sara.
1: Piso Wi-Fi, gintaban sang mantas nga kawatan sa San Lorenzo, Guimaras.
0: Headlines naman, Samarit National Office of the Ombudsman Records Officer, Attorney Karen Batu, ikaduhang witness ng prosecution sa Article 2 o con unexplained wealth sa impeachment trial by Vice President Duterte.
1: Defense nag-object sa pagtistigo ni Anay Karen Batu, ang officer in charge ng Central Records Division sang Office of the Ombudsman. Presiding Officer Escudero ginklaro sa prosecution na kuna naman ang ihambal sa witness sa tion nga hindi pa Vice Presidente si Sara Duterte ang sa pag-establish gidlang sang baseline.
0: Mga negosyo ang inapanagiyahan ni Vice President Sara Duterte nga nakasaad sa SALN ginpresentar sa prosecution.
1: Vice President Sara Duterte, wala sang may gindeklara nga cash on hand o kung cash in bank halin sa tung 2019 tub 2025.
0: Net worth ni Vice President Sara Duterte sa 2025, yara sa 98 million pesos.
1: Presiding Officer Archis Escudero, ginpamangkot ng witness ang prosecution kung mahimo makorek sang declarant ang una nga nasubmit sa nga SALIN.
0: Depensa ng prosecution, nagbaisay ang sa SALIN form nga ginadapa sa CSC Memorandum Circular No. 2, Series of 1994.
1: Pagsabi sa prosecution sa tinaga ng yaman bilang equivalent sa net worth ni Vice President Sara Duterte ginpamatukan sa depensa.
0: Pag-declare sa SALN sa mga nagtrabaho sa gobyerno mandatory.
1: Senator Robin Padilla ginpasa pina sa Department of Justice.
0: Balita international, Iran plano nga mag-negotiate sa US sa piyak sa pagtaas ng presyo sa gato.
1: European Union plano nga iban sa paggamit sa social media kag AI chatbox ang mga 15 anyos pa nubo.
0: Entertainment News, KOD gin-share sa social media ang pagkapatay sa subang anak.
1: Sa sports naman, 450 million pesos ginalukas ang Philippine Sports Commission sa National Delegation sa Asian Games.
0: Kasal na extra wow balita, amay sa Amerika nag-set sa world record matapos nagpalumba sa dalagan samtang ginatulod ang anak sa stroller. Sa isbahin tayo mga katropa oras sa XFM, ang oras ginaduro sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C produkto sa Yes Wealth Incorporated magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe immunon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Wala sang minor gain ng prosecution kag defense sa pagpatistigo kay ni Presiding Justice sa Sandigan Bayan ng Paro Kabotahi Tang sa ika-24 nga adlaw sa impeachment trial balik kay Vice President Sara Duterte sa kay ni 5th District Congressman Junjun Tupas na nakaagilid prosecutor sa corona impeachment. Para kay Tupas nga ginpresentar sa prosecution si Tang sa pag-explicar kung ano ang Article 2 sa Articles of Impeachment o kung ano ang ginaalikar nga unexplained wealth sa BC Presidente.

0: Nakikbay ni Tupas nga klaro nga si Justice Tang ang wala sang personal knowledge sa kaso nga naga-involve sa proceedings bato kay Duterte kag ini ang ginpatistigo para sa publiko. Sa obserbasyon sa nga ni kongresista nga naglain ang strategy sa prosecution sa riyan sa Subong, gusto nila nga maintindihan sa publiko ang nagakatabo. Ang pagpatistigo kay Tang ang gindisguise sa pag-educate sa senator judges apang inigid ang para sa publiko.
1: Institution, yan tawag nila ang public. And probably, ginpresent nila si Justice Kabutahe Tang really specifically to explain kung ano ang ano ining Article 2 na unexplained wealth. Because it will also be technical. Documents ang nilang i-present. Ang mga, ang law is, of course, hindi man basta-basta may hindihan sa ordinary public. And I think that's the purpose why she was presented. Hindi sila pwede ka-manifest. So instead of a manifestation is a point, they present nila is a witness na ma-explain anay sa mga technical terms. And kahapon, it was opposed, and ang defense nag-cross-examine, and ang akong pagtulok sa ito, medyo wala sa may lagay, no? Both sides. Because it was very clear na si Justice Tang has no personal knowledge of the case involving the Vice President's impeachment proceeding.
0: Nabatian si ang 5th District Congressman Junjun Tupas nga naka-lead prosecutor sa corona impeachment.
2: Pagdiriso sa pagpresenta sang SALN sa prosecution sa ika-24 ng adlaw sa impeachment trial, mas maayo para kay ani 5th District Congressman Junjun Tupas. Mas maayo para sa kay Tupas kung ang prosecution ang nagadirekta sa pagpresenta sang Statement of Assets Liability sa net worth ni Vice President Sara Duterte bangod ang manifestation sa Article 4 o kung betrayal of public trust kag Article 1 o kung confidential funds ang wala ginapahanugutan. Sa mga nagliligad nga articles of impeachment nga gintalakay luyag sa prosecution na maghatag manifestation sang kun ano ang ila sininga kaso kag sumuman ang ginaobra sa Article 2 amuman ang paggamit sang witness nga si Ani Presiding Justice ng Sandigan Bayan Amparo Kabutahe Tang. Sunod sa kay Tupas nga mas maayo kun tani nga ang ebidensya sang prosecution ang would speak for itself. Sunod sa kay Tupas nga isa naman ka trial day ang nadula bangon sa pag-explika sang general principles sang public accountability.
1: It would have been better kung nagdiretso na yun sila sa presentation sa SALN of the Vice President. Because it will speak for itself eh. Ang ilang atani nga daw ginubra kahapon na explain nila ang ilang article. Kaya ang manifestation, remember, sa Article 1 and Article, sa Article 4 and Article 1 were disallowed. Di ba tayo ang ilang gusto mong manifestation sa kung anong ilang kaso? Susubong, ginobra nila sa Article 4, they used a witness. So instead of that, ang gintulo ang akong tani, mas maayo, ang ilang evidence should speak for itself, na nagdiretso na sila tani. And that's what will happen later. Isa ka trial day ang nadula naman.
2: Ang kabahin sa kapag niya na 5th District Congressman Junjun Tupas kina kaaging man lead prosecutor sa corona impeachment.
0: Samtang trabaho sa abogado sa defense ang pag-test ka sang kredibilidad kag testimonya sa witness na kanay 5th District Congressman Junjun Tupas na nakag-lead prosecutor sa corona impeachment. Iniang angot sa pila ka mga komento nga nagtawag kay Attorney Mark Vinluan sa defense nga bastos sa pag-question kag paghatag malisya ni o kung paghatag malisya sa pagtistigo ni former presiding justice sa Sandigan Bayan ng Paro Kabutahe Tang sa impeachment trial but kay Vice President Duterte. Pakibay ni Tupas nga naibaluan sa defense ng Article 2 sa Articles of Impeachment kung ang unexplained wealth ang may mga dokumento. Para kay Tupas nga ining article ang may peak o kung break o kung ang ining article ang makapik o kung break sa kaso bato kay Duterte rason nga overcautious ang depensya. O kung ang depensa, bisan pa nga si Tang ang wala nagmensyonar direkta sa kaso ni Duterte apang nakita ang pag-cross-examine sa defense na silang aware sa kamatauran ng Article 2 ang battleground sa impeachment trial.
1: It was his job sa defense lawyer to test the credibility of the witness as well as the testimony of the witness. So, trabaho lang ito. the same time nga gin-present sa prosecution as an expert witness, although wala gin-declare. So it was also the duty of the defense. And, you know, ang pagtulog ko sa ito, katulog ng Josiel, medyo balaan sa defense na this article, ining article 2, medyo ining article, may mga documents na nakaptan sa buong prosecution. And they know na kung mayara nga article na could break or break the case against the vice president, it could be this article, ining article 2. So, very, very overcautious man ang defense. That's why, kung makita mo, hindi siya pagpalagpasan eh.
2: Mm-hmm.
1: Even if si Kabuta, si Justice Tang, didn't mention anything directly dito sa kaso ni Vice President, pero nakita mo ang...
0: Nabatian sa 5th District Congressman, Junjun Tupa, nga nakagilid prosecutor sa corona impeachment.
2: 26 minutos na nakaligad sa takna na sa Isaga. Sa iban pa nga mga balita lokal, unusual naman para sa Kayanay 5th District Congressman Junjun Tupas ang pag-issue sa prosecution sa sabina Kayanay Presiding Justice sa Sandigan Bayan ang paro kabotahitang sa pagtistigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa baylong ng impeachment court ang mag-issue. Apang posibleng wala naghatag sang ruling si Presiding Officer Chis Escudero bangod nga ang impeachment court ang sui generis na kulugan nga of its own kind o kung unique. Samtang angot naman sa manifestation sa iban pang masenador sa pagtistigo ni Tang nga hindi direkta nga makaapekto sa kaso ang may punto. Dugang pa ni Tupas nga simple lang dapat ang pagpresenta sa Article 2 o kung sang unexplained wealth sa impeachment trial. Kung siya ang magapresentar, iya itahatag kung ano ang propiedad ni Duterte, kung ano ang mga bank accounts kag pag-check sang mga financial interesta. Kung wala ini sa SALN sang Vice Presidente, mag-arise ang presumption nga manifesting out of proportion kag kung matabo ang burden of evidence ang mag-shift sa defense. Sa among atiyon, mapilitan ang depensa sa pagpresenta sang rebuttal evidence sa pihak nga bahin nagadepende man kung batunon sa impeachment court ang pagpatistigo sang prosecution sa bana sang Vice Presidente nga si Attorney Mans Carpio.
1: Very court of law ang nag-serve GBA ang korte, no? So ang server sa korte, so unusual ito, pero again wala man itong in-declare kahapon, wala man sa ruling ang presiding officer, probably because it is sui generis ang impeachment trial. Pero sa ordinary court, hindi ito pwede na ang prosecution ang ma-serve sa ila sa witness nila sa subpoena.
3: Oh. So nagwagali kahapon sa ito, Horseman Junjun. It's an ordinary school day among impeachment court judges. Ang sa tanan niya managatamati kahapon, Horseman Junjun.
1: Yes, no. So the Public Accountability 101, ang subject kahapon.
2: Kabahin sa ipapahag niya na 5th District Congressman Junjun Tupas na nakagilid prosecutor sa corona impeachment.
0: Lesa is 29 sa kaangot ng balita lokal, hindi mangin maayo para sa prosecution in kaso nga maglapot sa 2027 ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte para kay Congressman Junjun Tupas nga nakaagilid prosecutor sa corona impeachment. Sa masunod ang tuig, sunod kay Tupas ang filing na sa Certificate of Candidacy sa rin ang purpose sa impeachment amuang pagkakas sa public office. Para kay Tupas nga tapusin sa prosecution sumunga tuig ang impeachment trial. Ito ni Tupas nga tanan yung mga articles of impeachment, ang Article 2 ko ng unexplained wealth ang battleground. Sariinda ko ang posibilidad nga diri magdag-anay ang prosecution kag defense. Ang iban nga articles sa impeachment ang wala sang clear kag convincing nga presentasyon. Sunod kay Tupas, balantayan ini pagibay ni Tupas in kaso nga makapresentar ang prosecution sang maayo apang may posibilidad man nga manami ang presentasyon sang defense.
1: 7, it won't be good for the prosecution because 2027 will be the filing na lapit lang filing ng Certificate of Candidacy. And the very purpose of the impeachment is removal from public office.
2: Mm.
1: So, ang removal from public office, pwede sa impeachment, pwede sa ibang nga bagay, diba? Pwede man sa election kung hindi ka magdaog. So, I think ang prosecution, they will try to frame us up. Subong at huwag, mas maayo sa matabuha kung matapos nila this year, I think ubrahon nila ina.
3: Mm-hmm. So, ang impresyon sinikotak.
0: Dapat yan, Senate 5th District Congressman Junjun Tupas ka nakaligilid prosecutor sa corona impeachment.
2: Lasais 31 na itong oras, sinigabayan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Sa ato nga police report, ginransak sang mga kawatan ang St. Jerome Parish sa Dueñas. Sa Facebook post sang simbahan, kalakip sa mga gintuyo tabanon sang kawatan ang electric fan kag sumaman industrial fan. Nadiskubrihan man nga bukas kag wala na sang unod ang repository sang tabernacle nga gingamit ka kun Holy Week. Papir sa man nga ginbuksan ang kawasang kawatan ang vestment kag choir cabinet sa diin target kuhaon ang choir amplifier. Gininyo sang simbahan ng publiko sang kooperasyon sa mga nakakita nga mag-report sa pulis sa mga naobserbahan nila nga mga suspicious activities kag mga suspicioso nga mga itsura sa palibot sang simbahan.
0: Sa kaangot nga balita lokal, wala sa nadula kag nakita nga forcible entry ang investigador sa Dueñas Municipal Police Station. Ang sa ginaaligar, pagtuyo nga iransak sa St. Jerome Parish. Sa nagka-police captain, Sagani Tabares, ang hepe sa Dueñas Municipal Police Station. Iyagin katingala nga malapit man lang ang simbahan sa police station na pangwala sa personal nga simbahan ang nag-report kung personnel sa simbahan na nag-report sa natabo nga insidente. Nakita lang ni Tabares ang Facebook post sa simbahan rason nga nagpadala siya sa investigador agad niya mag-conduct sa investigasyon. Ginhingan ni Tabares ang personal sa simbahan kag publiko kung ano man ang nakatabo o kung nagkatabo sa palibot kung mahimo gilayon na mag-report sa kapulisan agad niya gilayon na marespondehan.
2: Sa 32, dugang pang mga balita lokal, halos hindi makapati si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na anay comfort room ang istasyon sa San Rafael Municipal Police Station. Sa press conference ng PRO 6, ginpahag ni Tuanyo nga personal niya nga ginbisitahan ng San Rafael Municipal Police Station sa tung nagligad nga September 13 tungod sa natabo nga pagpalagyo sang person under police custody, kalakip na ang paghimo sang assessment sa overall capabilities ng mga police station sa Bilog Ngarion. Ginaragway pa ni Tuanyo ang nabilin pang shower hose, lababo, kagdingding, lawanit o kung plywood na iyan nakita sa sulod sang police station. Sunod sa opisyal, hindi nagkakaangay ang among estasyon o kung ang among sitwasyon kag-environment sa pagtrabaho sa mga kapulisan. Nagpakigangot ang opisyal sa lokal na pamunuan sang San Rafael para sa plano na pagpatindog sa bago na police station bilang long-term solution. Samtang nagmando naman si Tuanyo sa Regional Operations and Records Section kag R6 nga magpadala gilayon sang architect sa San Rafael Municipal Police Station agud nga ma-assess kag ma-improbar ang physical condition sang amunga police station. Nahangpan man sang opisyal nga anay barangay lang sang Barutak Biho ang San Rafael rason nga wala sang kaugalingon nga police station sang una.
0: Sa piyakabahin na kabunggo sa naka-parking SUV, pader kagposte ang sang naglupok ang nawala nga pangunang agoma sa patrol car sa Carles Municipal Police Station. Natabo ang aksidente sa barangay de Vera Sara kahapon sa udto. Sa inisyalang impormasyon sa XFM Iloilo halin sa Carles, pwede sa Iloilo City in direksyon sa patrol car. Antes natabo ang aksidente, nagkagong sampila sa tiil ang prison under police custody kag ang police nga nakasakay sa patrol car. Para na investigasyon sa Sara Police angot sa insidente.
2: Nataba naman sa mga mantas nga kawatan ang window piso wifi nga naplastar sa kilid sang dalan sa barangay M. Chavez San Lorenzo Guimaras sa nagligad nga September 15 sang kaagahon. Solo sa tag-iya ginabulbanta nga nagaunod ng 7,000 pesos ang window piso wifi tungod manug tatlo na kabulan nga wala ini mabuksan. Nakitaan man sa CCTV nga may naglabay nga motorsiklo nga nagaduag yelo kag may tatlo ka mga nagasakay apang indi klaro ang ilang mga hitsura.
0: Express. Batian ang detalye sa mga nagpanguna nga balita lokal. Balita lokal, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, si Mangosteen, Moringa, and Soya Powdered Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa ang kape na nagkabulig sa atong igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa nato nga may mga hormonal imbalances, may mga bukol-bukol sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix, mga katropa, available in all leading drugstores nationwide. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Plus Coffee Mix. Pangitaan ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica.
4: Now some more news.
0: Sa karon sa detalye sang nagapanguna nga balita national gan presentar sang prosecution sa ika 25 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte si Attorney Karen Batu ang officer in charge sa Central Records Division sa Office of the Ombudsman. Sa offer of testimony ni Attorney James Brian Ibrahim Ali sang prosecution ng pagdistigo ni Batu ang pagpamatuod sang i-designation sa Office of the Ombudsman, pagpamatuod niya ang among opisina ang opisyal nga repository sa statement of assets, liabilities and net worth ng local kag national elective officials lakip ng BC Presidente halin sa 2007 tugtog 2012 kag tugtog 2000 kag 2016 tugtog 2025. Sunod kay Ali nga ang pagpatistigo o ang unang pagtistigo ni Batu ang magapamatuod nga ang net worth nga gindeklarar ni Duterte sa ESLN sa 2007 to 2025, nakip na ang components kaangay sang balor sang cash kag iban pang mga personal properties nga deklarar sa among tinuig kag iban pa.
2: Luwat naging klaro ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney James Brian Ibrahim Ali sang prosecution nga kuno naman ang ihambal sang witness nga si Attorney Karen Batu ang officer in charge sang Central Records Division sang Office of the Ombudsman antes ang pagpungko ni Sara Duterte sa pagka-vice presidente ang isa sa pag-establish gid lamang sang baseline. Apang antes ini hugot naman nga nagapamatok ang defense sa pagpresentar kay Batu sa pagtistigo angot sa salen sang vice presidente mangdula sang personal knowledge ini sa kaundan sang dokumento. Ginpayag man ni Attorney Justin Gula sang defense nga sila ang constraint sa pag-object sa presentasyon sang portion sang salen bangod ang proposed gid lamang sang testigo o kung ang purpose gid lamang sang testigo amo ang pag-identify kag authenticate sang salen nga ginasubmit sa House of Representatives. Para sa kay Gula nga hindi nila ma-determine kung bala ini ang salen sang vice presidente. Sa ruling ni Escudero nga si Batu ang nagatestigo lamang sa kung nanuman ang nakabutang lang sa dokumento apang hindi sa kun matuod ini kagin pasugtan ang pagpadayon sang direct examination ni Ali.
5: Tingnan muna natin yung salens ng ating Vice President from 2007 to 2009. And at this point, I want to talk about the business interests of the Vice President.
6: Your Honor, if I may be heard, Your Honor.
7: Yes, counsel for the respondent.
6: Apologies, Your Honor, but right now, the defense is now constrained to object, Your Honor, to the presentation of these portions of the salen on screen since the purpose of the witness, Your Honor, is merely to identify and authenticate the salens as submitted with the House of Representatives, Your Honor.
5: Your Honor,
6: this is not...
7: Allow him to finish.
6: Yes, Your Honor. And as it appears, Your Honor, we cannot even determine whether these are the salens of the Vice President. But nevertheless, Your Honor, if the purpose of the witness is precisely to authenticate and to identify the salens, it has already been achieved when the witness was confronted and the witness has no personal knowledge on anything contained in these documents, Your Honor. The document speaks for themselves, and to continue confronting the witness with these documents, asking her about the contents thereof, which she will only confirm, will not serve the interest of time and is also prohibited because she has no personal knowledge over these documents.
5: Your Honor, James? I promise to be quick, Your Honor. We do not want to belabor this point. I think the Honorable Court has time and again allowed questions on the basis of records or documents as long as it will not vary the contents thereof. In so far as the personal knowledge of the witness, it was established earlier that she is the custodian and necessarily she has personal knowledge over the contents of these documents. But I'll be fair to the defense, Your Honor. Of course, we're not saying that she was the one who prepared it, and I'm sure that will be part of their cross later on. We're not saying that. We're only saying that her personality is based as the custodian of these records.
6: If I may be able to briefly respond on another new matter, Your Honor.
7: Yes, Attorney Justine.
6: Your Honor, I think the prosecution should also be strictly reminded of the ruling of the presiding officer that these salients shall be exclusively used to establish the baseline. Now, if they are confronting the witness now with what appears to be portions of the business interest, Your Honor, that is not covered within the limitations of the offer that this presiding officer has already ruled. Secondly, Your Honor, any...
2: Ang kabahin sang pag-asabtanan ni Attorney James Ryan Ibrahim Ali sa prosecution kag Attorney Justine Gular sa defense.
0: Ginpresentar kagin busisi sa prosecution sa impeachment trial but kay Vice President Sara Duterte ang mga negosyo nga panagiyahan ni Vice President Sara Duterte na nakasaad sa SALN. Ginpaag ni Attorney Karen Batu ang officer in charge ng Central Records Division sa Office of the Ombudsman na wala sang gandeklarar nga kapital si Duterte sa pila sini ka mga negosyo sa 2007. Lakip na sa ukon lakip sa gin-enumerate ni Batu nga mga business interest ni Duterte kagmana ni nga si Attorney Juan Scarpio ang halin sa 2002-2025 kasunod sa pagtaog niya bilang vice president. Sunod kay Batu nga wala man sa may gindeklarar nga acquisition costs sa 2024 kag 2025 nga SALN.
2: Wala man sa may gindeklarar nga cash on hand kag cash sa in-bank si Vice President Sara Duterte alin sang 2019-2025 sa pagkonfirmar ni Atty. Karen Batu ang officer in charge sa Central Records Division sa Office of the Ombudsman nga ikaduhang witness sa prosecution sa Article 2 sa Article of Impeachment kung ang unexplained wealth. Suno sa testigo, ini ang base naman sa Statement of Asset Liability sa net worth sang Vice Presidente. Samtang ginmensyonar man ni Batu sa trial ang mga cash declarations ni Sara Duterte kagbana sininga si Attorney Man Scarpio halin sa tung 2007 tub 2012 kag 2016 tub 2018 base sa presentar o kung naging presentar nga charge sang prosecution 2017 ang pinakamataas nga cash declaration ni Vice President Sara Duterte nga naglapaw sa 6 million pesos.
1: Next po ay 2019. Ano po yung cash declaration ng 2019 ng ating Vice President, kung meron man?
8: For 2019 po, wala pong dineclare na cash on hand or in bank si BP Sara.
1: How about for 2020?
8: Ganun din po for SALN 2020, wala pong naka-declare na cash on hand or in bank.
1: Sige, to expedite the proceedings so that we can finish this, Madam Witness, tuloy na lang po natin onwards, ano po yung cash declaration ng ating Vice President after 2020, kung meron man.
2: Sang pag-asabat sang testigo sa mga palamangkutanon.
0: Samtang nagsaka sa 91 million pesos ang net worth ni Vice President Sara Duterte halin sa 2027-2025 ukon halin pa sa alkalde ang BC Presidente si Davos City. Halin sa 7.2 million pesos ang indeklaral sa BC Presidente sa 2007, iniang nangin 98 million pesos sa 2025. Samtang mayara sa mga impormasyon nga gin-redact sa SALN. Kina-explicar ni Batu nga gin-require si Duterte sa pag-redact sa mga pangalan sa mga menor de edad. Pakibayin sa testigo nga hindi dapat pag-i-involve ang mga kabataan sa mga butang. Samtang sa interjection ni Senator Erwin Tulfo, iagin pamangko si Batu kung ginadumilian ang pagtaas sa mga kandidat nga nakasaad sa SALN. Sa bat ni Batu nga natural ang pagtaas ang kandidat nga nabutang sa SALN kaangay na gilamang sa pagwaliga sa propiedad sa opisyal sa rin posible ini nga mag-reflect.
5: In 2007, Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony. 7,250,497 pesos. And in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million
9: ang kanyang net worth habang siya ay naggo-gobyerno. Tama po ba based sa testimony niyo?
8: Based po dun sa mga binasa kong salin, yun po yung halagang nakadeclare sa kanyang mga sinubmit na salin sa Office of the Ombudsman.
0: Nabatian si Atty. Karen Batu sa direct examinations and prosecution.
2: Nasa 6:45 oras, ginpamangkot ni Presiding Officer Tis Escudero si Atty. Karen Batu, ang officer in charge ng Central Records Division sa Office of the Ombudsman, kumbala, mahimong i-correct sa declarant ang una nga na-submit nga statement of assets liability sa net worth. Ginsight ni Escudero ang Civil Service Commission Memorandum Circular nga nagasaad nga ang SALN ang hindi mahimo nga ma-alter in kaso nga ma-submit na sa repository agency. Samtang ang kaangayman rule ang nagapanugot sa declarant sa pag-correct sa SALN sa succeeding year kung ang correction ang bangod sa honest mistake kaginhimo sa good faith. Apang sabat ni Batu kay Escudero nga hindi siya eksperto sa amo nga butang. Ginpamangkot man ni Escudero si Batu kung iyan ay baluan nga gin-amend ni Duterte ang iya sinigasalin sang makaduha ka beses. Payag sang testigo nga iyan ay baluan kag ang amendment ang gin-submit para sa 2025 ng salin sang Vice Presidente.
3: You're aware the Vice President corrected her salin twice.
8: For 2025 po, meron po siyang sinadmit na amendment.
3: Actually, sa pagkakaalam ko, sa noong 2017, may sinadmit siyang amendment for 2016. Sa 2016 salin niya, at noong 2020, nag-submit siya ng pagbabago sa 2019 salin niya. That should be in your records, correct?
8: Ang nakalagay lang po na check po namin is for the 2025 po. Kasi after yung submission ng May, meron po ulit dumating yung June na amendment po.
3: So ang alam nyo lang po in 2025 correction?
8: Yes. Ang ginagawa po kasi namin, Your Honor, basta yung mga salients po, tinatanggap po namin yan basta sinubmit sa amin.
3: So you're saying, based on your record, walang corrected salin na sinubmit si Vice President Sara noong 2020 kaugnay sa 2019 salin niya?
8: Based on our records, Your Honor, yun po yung mga salins na sinubmit niya, yung mga binigay po namin sa House of Representatives.
3: So, wala nga po kayong kopya nung dalawang salin niya for 2019. Isang sinubmit ng June, isang sinubmit ng August 2020.
8: Based on our records po, yun lang po yung mga salins na meron. Pero kung meron pong ibang salin, wala po kaming nakita sa records namin.
3: Gayun din po sa salin ng 2016, wala po kayong corrected salin ng 2017 na sinubmit makalipas ang isang buwan ng April 30. Wala rin po. So, tigitigis ang salin lang po sa lahat ng taon, maliban sa 2025.
8: Mayroon pong iba, Your Honor, na parang kasi may exit salin, so parang may dumoble. May exit salin.
2: Bayan sa pagpamangkot ni Presiding Judge Escudero kay Atty. Batu.
0: Sa 6:49 sa kaangot ng balita national, umpisa sa pagbaisay ni Defense Attorney o kanyang Defense Counsel Attorney James. Ang pagbaisay ni Defense Counsel Attorney Justin Gular kag Prosecution Counsel Attorney James Brian Ibrahim Ali. Ang cross-examination kay Office of the Ombudsman Officer in Charge sa Central Records Division, Attorney Karen Batu. Pamungkot ni Attorney Gular ang witness kung bala aware ini nga ang unang SALN form amo ang 1994 revised SALN form ang ginagap pinaagi sa CSC Memorandum Circular No. 2, Series of 1994. Sabat ni Attorney Batu nga hindi na sini matandaan kag nangayo sang pasaylo.
10: Attorney Batu, syempre, as a lawyer and a public officer yourself, you would be aware that the form of SALN is also prescribed by our Civil Service Commission. Tama po ba?
8: Yes, sir.
10: Yes. And you mentioned that you first became a public officer in 2003, correct?
8: Yes, sir.
10: That was also, of course, the first time that you submitted the SALNs.
8: Yes, sir.
10: And how many years has it been since you have become a public officer?
8: 23 years.
10: Yes, and of course, in the 23 years that you have become a public officer, you are aware that the SALN form changed through the years to reflect the law, the implementing rules, and other CSC issuances.
8: Tama yes, sir. Yes, sir. Yes.
10: Now, Let's go back to the SALEN forms. Are you aware that the first SALEN form, uniform SALEN form, is the 1994 revised SALEN form, which was adopted through CSC Memorandum Circular Number 2, Series of 1994?
8: Siyempre, hindi ko na yan matandaan. I'm no longer aware of that.
10: It's okay.
8: Pardon me.
10: It's okay, Attorney Batu, of course. But now I'm confronting you.
9: Objection, Your Honor, please. Your Honor, it's very, and I don't mean to lecture, I'm really sorry about this, but it's very basic, Your Honor, that if the witness has already said that he is not aware of the document, hindi na po pwedeng sumunod yung question na, ay, kinoconfront ko po kayo nito ngayon. Kasi kailangan po muna niyang i-identify, authenticate, within her personal knowledge po ba yun. And that is not a technical objection, Your Honor, that is in due fairness to the witness. Kasi hindi po pwede kung ano-ano lang yung confront sa kanila. In fact, I'm not even sure, Your Honor, if that is already the official 1994 SALEN because there was no witness who authenticated it. But if they want to continue to authenticate it, they should do so at the time when they present their witness. But and so far as we are concerned, the witness has already said, no, hindi ako familiar. In
0: Nabatian as Defense Counsel, Attorney Justine Gulark, Attorney James Ryan Ibrahim Ali, isang prosecution. Samtang pagkatapos ni Nigin komprontar sa defense ang testigo apang nag-object si Attorney Ali Bangod Sunodri na hindi na mahimo pa masunod sa pamangkot ang witness ang pihak, apo na sa pihak, sa sabat ni hindi ini-aware. Dugan sa prosecution, hindi pwede ang kung ano na lang na ginakomprontar sa testigo. Inpahig pa ni Ali nga hindi siya sigurado kung ang pagpresentar sa depensa ang mga official 99 for SALEN kag wala na authenticate sa witness.
2: Nag-accepta na naman sa Prosecution Counsel Attorney James Ryan Ibrahim Ali kag Defense Counsel Attorney Justin Golar mangon sa paggamit sa tinaga na yaman sa pagpamangkot kay Attorney Karen Batos ang Office of the Ombudsman angos sa network ni Vice President Sara Duterte sa tungtuig 2008. Pahayag ni Golar nga dapat nga mag-stick sa termino nga ginagamit sa dokumento nga gin-identify sa witness. Nagsabat si Presiding Officer Chase Escudero nga bisan siya hindi inidirekta nga makatranslate sa network. Nagapadayon ng prosecution apang ginmanduan ni Escudero nga gamiton ang term nga net worth bangod wala sang ginkasugtan nga Filipino translation.
9: Sige po. 2009, Madam Witness, and let's go quickly. 2009, how much is the net worth or ano ba yung tagalog ng net worth? Yaman? Ano ba? Yaman. Sorry, I'm not a Tagalog speaker, Madam Witness. Ano po ba yung net worth or yaman ng Vice President in 2008?
10: Your Honor, if I may, maybe the good counsel, it would be best if he sticks to the terms used in the documents, Your Honor.
9: Your Honor, I have to take exception at this point. I've given leeway to the good counsel and I've complied with all his requests. But I don't think that the good counsel can muzzle or gag the prosecution. Short of any improper or any offensive matter that I may have said, there's nothing so far. So may I just ask the good counsel, Your Honor, to allow me to ask the questions?
10: A brief response, Your Honor. When they allow the witness to testify, Your Honor, they stated that the witness will be identifying the documents. Now here comes the counsel from prosecution. I am not done. And here comes the counsel for prosecution using words that are outside the document themselves. That is why precisely we're asking gently and respectfully that they just use the document as used in the document, Your Honor.
11: I also cannot translate net worth, counsel.
9: Your Honor, apologies.
11: Ang pinakamalapit na sigurong pagsasalin sa wikang Pilipino, kabuang pagmamayari. Which presumes binawas na yung utang.
9: Yes, Your Honor. And I apologize, Your Honor. It was not the intention of the prosecution to use the word. As I mentioned, Your Honor, I'm from Mindanao, so I'm not really
11: Let's use net worth then, in the absence of an agreed Tagalog or Filipino translation.
10: Thank you, Your Honor.
11: Please proceed, Attorney James.
2: Kabahin sang Defense Counsel Attorney James Ryan Ibrahim Ali kag Prosecution Counsel Attorney Justin Golar sa ilang pagdebate.
0: sangtang mandatory para sa mga nagtrabaho sa gobyerno ang pag-submit sa SANSAL and sunod kay Office of Ombudsman, Officer in Charge sa Central Records Division, Attorney Karen Batu. Niyasabat sa witness ang ginpamangkot ni Senator Judge Lito Lapid kung ano ang matapo kung inkaso na magkasumiter sa SANSAL and ang mga government employees. Sunod kay Batu ng mga provisions sa non-filing of SANSAL and sa riin ang hindi mag-comply na nagalapas sa Article of the Republic Act 76713. Ipagbahayin man ni Lapid nga may abogado ini nga ginlantaw nga nagasiling nga wala sang politiko o nagatrabaho sang gobyerno ang nagasubmit sang SALN sang matuod. Ang pamangkot man sini ang testigo kung matuod bala ini. Sunod kay Batu nga wala siya sang ideya sa iban apang ini ang nagasumeter sa insakto kag matuod nga SALN.
12: Ayan na naman kayo, panonorin niyo naman ako eh.
3: Kahit ilang minuto gusto mo,
12: walang limit ha. Madam Witness, Attorney.
13: Good afternoon, Your Honor.
12: Alam niyo po, nakapasa ako ng batas ng pre-legal assistance. Kaya magkokonsulta rin po ako ng libre. Kasi po, kanina may dalawang kasama na ako rito, nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa SALN yun. Pag nag-submit sila ng SALN, kung dollars account.
13: Kababasa ko lang po ng Omnibus SALN guidelines. Ang nakalagay po doon, parang kailangan natin siyang i-declare, pero in peso,
12: in peso na
13: po.
12: Kahapon pa po, hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor tsaka defense tungkol sa SALN. Mula 2007 hanggang 2005, nagmula sa 7 million kay BP Sara hanggang sa 98 million, umabot na 2025. Tama ba ako?
10: Yes, Your Honor, based on what was identified.
12: Alam niyo po, sa tagal ng discussion natin, maraming nakikinig ng mga kababayan natin na hindi naintindihan kung ano SALN. Yung magsasaka, mag-tightscape driver, mga mangisda. Discussion tayong discussion dito, hindi natin alam. Ang konsultasyon ko po, alimbawa kami, ang nakakaintindi lang sa SALN, kami lang po kami mga politiko, yung nagtatrabaho sa gobyerno, yun lang po nakakaintindi sa SALN. Ngayon, ang tanong ko po, kung hindi ka makasubmit, kami po ha, ng isang beses sa SALN, anong kaparusahan?
13: Meron po tayong provision on non-filing of SALN. So, violation po yun ng RA 6713.
12: Para malaman po natin mga kababayan na ang SALN ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po siya, kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, ako lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan niya. Kung magsasubmit.
0: Nabatian si Senator Judge Lito Lapid.
2: Sa man pa ng mga balita ng nasyonal. Ginpasabi na sa Department of Justice si Senator Robin Padilla agud nga magatubang sa Department of Justice Panel of Prosecutors sa September 25 kag Oktubre 9 para sa investigasyon ng sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa piyak sang Warren Tobias nagikan sa ICC. Ginapasabit man si Padilla sang counter-affidavit sa nasambit nga FETSA. Ginkonfirma sa senador nga iya na baton ang subpoena pinagi sa Facebook post. Kung matandaan, una lang nga ginpangiwalan ni Padilla nga ginbuligan niya nga makapalagyo si Senator De La Rosa. Nagapangatubang ng senador sa reklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman.
0: Mga katropay, nabatian ang detalye sa mga nagpangunang balita national. Sayo kita sa detalye sa atong balita international. Riyag sa Iran nga magkipag-negotiate sa Estados Unidos kasunod sa pagtaas ng presyo sa gatong sunod kay President Donald Trump. Ginapalupok sa Houthis ang madamong mga missiles kay drones sa military airbase sa Khamis, Mossad, Saudi Arabia nga nagatarget sa mga aircraft hangars, radar system, runways, and ammunition depots bilang pagtimalos sa pagpangatake sa Saudi sa Yemen. Naibaloan nga may pagtaas ng 4% sa presyo ng krudo subong nga semana. Sila sa mga negosyante, ang madugay nga pag-shutdown sa Saudi pipeline ang posible cut-off sa ginabanta 4% nga supply sa nangyay sa bilog nga kalibutan.
2: Plano naman sang European Union nga iduso ang pagbano kung pagdumili sa 15 anyos panubo sa paggamit sang social media, video sharing platforms, AI chatbots kag online games. Lapnagon ang nasambit na concern sa bilog nga kalibutan bago sa epekto sa ikaing lawas kag subuman safety sa mga kabataan. Kabahin ang proposal sang European Union Kids Act nga nagapresentar kanday European Commission President Ursula von der Leyen, EU Tech Chief Hina Virkkunen. Mag-provide man sang tools na mahimo gamiton sa mga kabataan sa pag-report sang harmful content, subuman ang mag-effective parental control tools.
0: Selton Balita Entertainment, Kiko D. O kung Kiko D, gin-share sa social media ang pagkapatay sang subang anak. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
14: Pakibahin ni Kiko D ang pagkapatay sang subang anak nga si Kaylo Do Yuhan D sang nagligan nga bulan. Utod si Kiko sang volleyball player nga si Kim Kiana D. Pebrero 15 to 2026 ang gin-announce na Kiko kag Lauren nga sila ang nag-expect sang unang nga anak. Ginbata si Kaylo sang Hulyo 17 apang napatay sang Agosto 12. Bango diri nagahingyo ang mag-asawa sang privacy labi na subo nga tion sang kasubo. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Balita naman sa sports, 450 million pesos ginalukar sang Philippine Sports Commission sa national delegation sa Asian Games. May detalye si katropang John Saint Crisostomo.
15: Arang Philippine Sports Commission sang 450 million pesos nga pondo nga pagagamiton sang national delegation sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Base sa PSC, nagapakita lang ini sa maligo niyang suporta sa mga atleta sang Pilipinas. Naibaloan nga may kabugusan nga 464 ka mga atleta ang Team Philippines nga magapasakop sa quadrennial event. Suno kay PSC Chairman Patrick Gregorio, nalakip sa pondo ang airfare, hotel accommodations, pagkaon, trucks suits kag tanan nga posible kinahanglanon sa mga atleta. Dugang pa sang PSC chief nga wala sila nagaduwa-duwa pag-abot sa mga atleta ilabi na kon makabulig agud makuha ang gold medal. Patigayonon ang Asian Games sa Setyembre 19 tubtob Oktubre 4. Matandaan nga ting-apat ka mga gold medals na nakuha sang Team Philippines sa 2018 edition sang Asian Games sa Jakarta, Indonesia kag sa 2022 edition sini sa Hangzhou, China. Nagalaom ang Team Philippines nga malabawan ang among numero pag-abot sa makuha ng mga gold medal. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa hinampang inyo nabatian mga katropang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakag Clavowasca. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop.
16: What's wrong? Wow! Balita!
0: La 7-4 sa Italyes ang aton extra wow balita. Hindi makapati ang amay sa Estados Unidos. Bangod sa simple niya nga pagpalumba sang dalaga ng punang iya na kung ang iya isa katuig nga anak, nakaset siya sang bag-o nga world record. Pasa sa report na set sa 30 anyos si Stephen ang record nga fastest mile pushing a prom male category. Nagdalagan si Stephen sang 1 mile samtang ginatulod ang anak nga naka-stroller kag natapos ini sa sulod lang sang 4 minutes and 17.784 4 seconds. Giniwat ang tuigan niya race sa Hope Memorial Bridge sa Cleveland, Ohio. Sila kay Stephen, target lang niya nga magkuha ang course record ng 4 minutes and 44 seconds. Apang wala niya ginexpektar nga mabreak kag makaset siya sa world record. Ginako ni Stephen nga hindi mapos magdalagan samtang nagatulod sa stroller apang ginpabutyag man sini nga kon mabatian niya ang kadlaw sang ianak, hindi na siya kabatyag sang kapwa. Nasaksiyan man sa asawa ni Stephen nga si Megan ang makasaysayan nga dalagan sang mag-amay samtang niya nagatanaw sa higad sang race course. Extra wow balita mga ketropa, ginadrong sa inyo sang Vision X Plus.

0: tropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating XFM Fans Club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa natin nga nakatunin sa 100.7 frequencies ang ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning man sa mga katropa natin nga nagapamahaw, mga bago pa lang buktaw. Mga katropa natin nga nagapulupangapi. Good morning mga katropa and mga katropa natin nga nagapanglakato na, nagabiyahe na. Halong mga katropa, keep safe and happy Wednesday sa atin tanan. Good morning man sa mga katropa natin dira sa may di ka may eatery. Good morning kids sa mga taga-Akasha Eatery, sa Trias Eatery, kag sa May Mais Bukuhan. Good morning, good morning. Happy Wednesday kag sa mga katropa natin dari sa Nunong's Eatery. Mayong aga mga katropa kag sa Shopee da sa Gwa. Mayong aga gid sa inyo tanan. Good morning guys sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Treason White Gulay, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, mayong aga gid. Kay Mama Hilo de Monteverde, sa kay Mama Maria Crispo, kay Sir RV Cruz Quezares. Good morning mga katropa, kay Sir Totong Boy at Brillantes, kay Sir Paterno Sithar, Pakliber the Third. Good morning mga katropa ha, and happy Wednesday, padayon lang sa pagpumati sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Macho Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting news!

0: The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan. Para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan, uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas

0: contains na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng dioxin. Ang dioxin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba ang makabasa at nakakaranas na ng

0: Pati sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng panuwin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.

0: Softgel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tiga asin. May taglay ng maka. Nilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Surgeon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa at Antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung malaki.
2: Sunfun Plus Herbal Soap. Kami na! Sunfun Plus Herbal Soap.
4: Check

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na nating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
2: Ako si Marilu Daano, isang Tansa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagang na 3,000 pesos cash. Gani pa mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo. Madamagid niya salamat.
1: O, ikaw man katropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 booster sang Santon Gold Capsule. 1 booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na!
0: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? At mga bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM!
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Tila ba may hangin sa tiyan?
16: At masakit sa pakiramdam?
15: Kabagyan!
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang,
16: tanggal agad ang kabag.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahal.
15: bahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
5: anak. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
17: Ako si Dani, isa kabus driver. Pagbibig sa mawad mo mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga kaglikod sa pagbiyahe. Alip kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Doctor.
5: Bibili sa mga butika.
18: Pain!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Pakalisi ako!
3: XFM.
2: Exciting!
3: Sampun Gold. Live. Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya na Lakalawan. Dumanggi yung mga barikos din. Tapos pag doon nakagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kolveran ko, kinasalbang na ng rambang kasalang kondisyon ng karangan ko, subok sa akin yung Sampun Black Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sampun Gold. Coffee Bigs.
6: Ako, si Robert, sa tango lamang kapamangkot sa akon kung ano kagnaan naghubin kag nagkutik ko. Hambal ko, kapangati man lang ko. Ape nga Sampun Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Tugo-tugong tanan ko nga office mix nag Sampun Gold Coffee Mix na.
3: Sampun Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mabot ka. Sampun Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Sampun Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
3: Sampun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinisit ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am sure.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami ng Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Sampun Plus Herbal Soap.
13: Yung galona, senior citizen, burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sampun Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
12: Sampun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Sampun Plus Herbal Soap.

0: namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.

0: ang Dome Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Dome Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Yummy cookies, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, Ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid ba la? Intagli mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, sali na.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
9: magaan.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. System Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapalita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Diet sa pag-WhatsApp. FM.
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:42. Bullseye! Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tag palamati diri sa palatuntunan Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules sa ato sa ringa pagparagad. Today is September 16, 2026. Bullseye! Sa gihapon na po na ato sa ringa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Bullseye! Bullseye! Kon panahon ng paghahambalan, diri karon sa siyudad sang Iloilo, Manayanaya nga ato sa ringa panahon as of this broadcast time. And daway na sabera nga ato sa ringa panahon, no? Daw balik na kita sa Manayanaya sa ringa panahon every day. And sa gihapon sa ato sa ringa pagparagad, pag-aobdan kita sa ato sa ringa mga katrupa reporters nga magadulong sa ilan natipon nga mga balita kag informasyon. Well, sa ato sa ringa mga nagapauna nga mga balita kahapon, ginpresentar sang prosecution sa impeachment trial against the Vice President ang ikaduha sining nga witness. So far, ikaduha nga witness para iya sa impeachment trial against the Vice President. Ang witness came from the Office of the Ombudsman. So, initial, ladies and gentlemen, na nag-testify pertaining to content of the sal-in submitted by the Vice President to the Office of the Ombudsman. Dira sa Office of the Ombudsman, sila ang nagatago repository sang mga ginasubmit sininga sal-in. Ang central office ng Ombudsman, amo nagatago sang kopya sang sal-in statements of assets, liabilities, and net worth of the President, the Vice President, Cabinet Secretaries, and National Government Officials. While ang mga opisina sa Guaya, ladies and gentlemen, mga regional offices, just like there is sa Iloilo, may Office of the Ombudsman sa Cebu, and dito is Mindanao, and in some other parts of Luzon, ini sila ang nagatago and repository sang statements of assets, liabilities, and net worth submitted sa mga local officials. So with that, ladies and gentlemen, ang gin-testify kahapon sang resource o kon sang witness of the prosecution pertaining to kon ano ang nabutang ng mga business interest listed by the Vice President upod ang mga business interests, assets, and liabilities, if any, sang iya sining husband niya si Attorney Manasses Carpio. So with that, ladies and gentlemen, ang natabo kahapon, wala man may na-testifyan ang witness pertaining to may gintago bala ng mga propiedad or sikreto ng mga accounts ang Vice Presidente. Not yet. Wala pa. Amo nang ginahulat sang tao. Amo nang ginahulat ta. Ang statement coming from any witness sang prosecution nga maga hambal nga may nahibaluan siya nga may ara sang gin-conceal o kon gintago nga asset or if not a bank accounts ang Vice Presidente kagaya sa ning husband niya si Attorney Manasses Carpio. May mga business interest sila, ladies and gentlemen. If we speak about business interest, may ginlista sila kung sa din dira sa ginlista sila ng mga business interest, either incorporator or sole proprietorship, may mga negosyo nga gin-declare nga si Attorney Manasses Carpio was the sole proprietor sang negosyo. Hindi magsala daw salon dito ya sa Davao City. And ang isa diri pagid, ladies and gentlemen, amo ang madamo sining mga business interest. Ha? Kon hindi man incorporator nagapanagiya. Ha? Siya ang nagapanagiya. Si Vice President Sara Duterte. Sa iya sining statements of assets, liabilities, and net worth. Pero wala pa diri maplastar. Wala pa diri mapahamtang kung bala may ara pa siya sa mga bank accounts kay wala pa na matandog. Ano pa lang ni?
It's just a presentation based sa iyas rin nga salin. Statements of assets, liabilities, and net worth. May baluan pa rin sa masunod sa rin nga mga witnesses ngay presentar. Kung bala, may ara witness ang prosecution nga magasiling nga sa amo ni nga bangko, may bank deposit diri. Sa amo ni nga bangko, may bank deposit diri. Sa amo ni nga bangko, may bank deposit diri. Nga kung totalo ni mo is in excess of the net worth of the vice president. Kay, for example, ladies and gentlemen, isa sa mga ginabantayan dari ang party iya sa report sang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. So sa report sang AMLAC dari magapakita kag ipakita ang ginatawag sining the ins and outs of the bank accounts listed to be iya sang vice presidente or if not joint bank account nila sa iya sining husband nga si Attorney Manasses Carpio. So balanta yan ini ladies and gentlemen, ha? Kay madumduman naton ladies and gentlemen, what made ERAP resigned at the time during the impeachment trial because of the testimony of a bank official at the time happens to be the one who assisted him, former President ERAP Estrada, sa pag-open sang bank account nga sa ngalan sang isa ka tawo. It's a fictitious name. Pero ang nagpirma at the time ang witness naghambal, I am the one supervising and I am the one entertaining and I am the one handling the account of former President ERAP Estrada. So may bank manager gito yung nag-testify. That's why nga why ka palagyo si ERAP, because he used that fictitious name and that fictitious name really my bank account sa amo na nga bangko nga gintestifyan sang bank manager nga siya nag-assist sa kay ERAP sa pag-fill up sa mga dapat fill upan sini mga documents in order to open an account but in the name of not ERAP Estrada or Joseph Ejercito Estrada but in the name of other person. So diri iya sa vice presidente katulad sini ginahulat-tulat tama na ba si kon may magwa, ha? Pero ang ginabantayan sini ang masunod ang iyasang AMLC or Anti-Money Laundering Council. Kay diri mga nagapakita ini nga matrace iyasang AMLAC kung pilang gin-deposit sa amo ning petsa, pilang gin-withdraw sa amo ning petsa, pagkatapos pila ang total withdrawals versus total sini nga deposits. So sa nagligad sa House of Reps ginpresentar ini. Pero hindi ato tama kaklaro ang presentation because nagapakita to nga wala maplastar ang ginatawag sining deposit versus withdrawals, ha? Ang ginatawag dato sining debit credit. Magabal ikaw nga debit credit amo ini ang deposit versus withdrawal. Kung ang deposito siya, for example, sang isa ka milyon, sa amo ning petsa accumulated for the month, pilang iya sini nga withdrawals all in all. Kay ti diri isa-isahon pa ini di nagalin ning kwarta nga gindeposito, di inagkadto nga agin withdraw ini. It doesn't mean as of now without yet sang testimony sang expert witness just like sang taga-AMLAC nga kun madamo sang natawag nato sini accumulated deposit ang vice presidente nga may ara na dayon sang kamalamalahan. We're not saying that. Ang aton is dapat nga ini magsanto sa declared sal-in sa vice presidente as to the properties and ang iya sila gindeklarar nga amount sa bangko. That's why, ladies and gentlemen, medyo crucial ini katama. Kaya nga, dari mga biyan ma isa-isa, basi kung may mag-reflect na, for example, may na-deposito, ihimplo lang niya, 50 milyones. Ang pamangkot sini, sa diin na galing ng 50 milyones, most likely, question. But it needs the vice president to testify. Or if not, it needs Manscarpio to testify if it is a joint account.
ang pamangkot sini pwede bala mapasampin ng vice president to testify. So no, sa mga napamangkot na to sa ring abogado, just like sa kay former 5th District Congressman and anay, ha, lead prosecutor sa corona impeachment, Congressman Junjun Tupas, nga hindi most likely masampin na ang vice presidente to testify against her self and interest. Most likely, i-deny sang impeachment court. Unless otherwise that the vice president voluntarily, voluntaryo siya, nga mag-appear and testify when subpoenaed by the prosecution or if not, by the defense. Sang iya mismo, sining nga defense lawyers. So with this, ladies and gentlemen, sa amon nga plastada, ginahulat-hulat ta ini. Kay kung hindi, most likely masampina ang vice president. And base kung masampina man ang banan niya, but based on corona impeachment, nga wala man at the time, ginpasugtan sang impeachment court, nga isampina ang asawa ni former Chief Justice Renato Corona, if not sang iya sininga mga relatives. So bangod sini, ladies and gentlemen, ha, ginabantayan taya ang sa amlak. Kay dire, kung hindi man maisa-isa ang mga deposits, which most likely some, maybe amounting to millions, base, ladies and gentlemen, pwede inimatali mo. Kaysa may mga account sa banko, sa may mga deposito sa banko, may mga checking account, duhanay, may ara kasang natawag sining checking account, may ara ikaw or current account, may ara ikaw sa savings account, or may ara ganisang time deposit nga account. Doa lang abi kita sa ano lang, savings kag sa current, sa checking. And bisan pa sa time deposit, pero masami ginawidruhan kag nadepositohan ang muning savings account kag ang current account or ang checking account ni mo. Sa kada bulan, pwede ikaw ka-request sa banko sang statements, statement of accounts. Pwede ikaw ka-request. Dira sa imo statement of account na butang dira ang mga ginpang deposito mo. Kung sa checking account na butang dira ang imo ginpang deposito sa kada petsa nga nagdeposito ka. Now, ito talon ina. That's the number and that's the amount of money you've deposited. Kung ina naglabot millions, ang pamangkot sini, kay gindeposito mo sa either checking account or sa savings account, diin ina naghalin. Naghalin bala ina sa legal nga pamaagi sa pag-earn sang kwarta. Ina, mga abyan, will be explained by the defense. Kiti, masama lang na yung masam-up lang na yung prosecution. Sinyari ho, deposito yung ho, ari ang withdrawal niya ho. So, ikumparar inang total amount deposited and the total amount withdrawn sa kada bulan, for example, or kada tuig. So, totalon ina ang pamangkot, ang nabilin sina, most likely would be your savings for the year. Diba? Munang nabilin mo. Now, sa mga negosyante, masako ang ila sininga deposito. That's why madamo sang bangko ang mga negosyante, kaya may issuance during bangko, may issuance dito. May bangko iya nga para sa ila savings, may bangko iya para sa ila sininga mga cheque. And most likely, kada business interest mo, may isa kagid ka bangko or isa ka account. Amo ng kalabanan niya sa mga negosyante. Wherein, the vice president happens to be, seem to be, based sa sininga salen, has many business interest. So, tiri ato di karon nga pag-tanakayon sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Kaya mga bagay-bagay ngini dapat taming tiyendihan, ladies and gentlemen. Ang pinaka-pamangkot diri is this. May ara bala sang gin-conceal, gintago ang vice presidente nga propiedad. Why niya gindeklara sa salen? Buta malon is not because nga nalipatan in because of good faith. Nalipatan lang mahambal sa kadamo-damo because ng ka-properties nalipatan. Ha? But it was corrected once nga na ano yan, na balaan niya. Ha? Kaya for example, may ginpangalan si mga duta, bi pinanubli si lulo mo katropang dyan, Ray.
Why kak balo galing agin pangalan na sa imo pero ginabayaran ang tax deck yan ni lolo mo. So, why kak balo? So, buta balo siya ni, ang omission mo is because of good faith. Why kak balo nga ang duta galing na agin transfer na ni lolo mo si imo mo? Ha? Why kak balo? So, that's makonsider natin in good faith. Kaya why kak balo pagkatapos nalista lang ulo ba sa din ay ara galing ho? May propiedad ka mo ni. Why takak maan karan? Gintawag linulok na karan. That's it, ladies and gentlemen. Pero, ining kwartas bangko, maisip kiniya up to the last centavo deposited. But remember this, ladies and gentlemen. Ha? Tanong dumon, tagi din eh. May ara bala tawo sini. Nga, may traces sang ginatawag sini deposit nga kwarta. Nga na-convict bangod kay ginpagidra ang dirty money proceeds, for example, sa kickback, ha? Sa flood control. Amo ni gani nga wala nila ginpang deposito nas bangko kay nga matrace kon sa bangko. Do you think ladies and gentlemen may masipi sila dira? The way we look at it, ladies and gentlemen, mabudlay man para sa prosecution nga padutlon ina ang mga amounts de, stated, ra? Buta mo na sila kung may withdrawal, may gingastuhan. Ha? Pero ang ginakumparar na rin yun, amo kundi inaghalin. Naghalin bala inis negosyo? O naghalin inis sa income sa vice presidente sa sweldo niya bilang vice president who has the salary of more than 300,000 pesos per month? Amo na, ladies and gentlemen, ang isa sa mga ginabantayan ta. Ha? Kay kon maghambal nga halin sa negosyo tem pamangkot sina kon gindeklarar ina saya sining statements of assets, liabilities and net worth may ara kapag sina nga balayran sa BIR ang imo sining tax records. For example, kon ang vice presidente may indi magnubo sa lima ka mga business interest nga ginaoperate, nagakahulugan ina, ladies and gentlemen, nga may corresponding amount paid before the Bureau of Internal Revenue. Kay every year, you have that business permit renewal. And every year, you need to pay sa imo sining tax due to the government. That's why may ara kita sang income tax return ITR. Sa mga nagatrabaho, nagafile, pribado man ang imo sining ginatrabahoan o kon government office, you need to file sang imo sining income tax return. Happens to be ang deadline niya sana is April of every year. Iban gani ti January pa lang or February or March, depende sa mga local government units, pero generally ina until April. Karon, ladies and gentlemen, sa ITR dira mo gina-declare kung pila ang imo income. Let's say, for example, may business interest ikaw. Ikaw isa sa mga incorporators. Buta mo si ikaw isa sa mga naga-financed kapitalista sa operation sang isabi ka business establishment or food serving establishment. Let's say, fast food chain. Franchise owner